si umoya ingcwele ibingemanga ngakithi ngabe sesihlulekile. Njengomphongolo kayiseredweni yakho kuze kuyoshayelwana ke ihora lesithupha unamdluli ingoma ithi ngabe sehlulekile. Kwenzeka ukuthi nawe namhlanje

Jekuseni kumshaka 16 kuyona ke inyanga yokubeletha inyanga ka 9 uthi kuba ngempela inkosi uJesu beyingemanga ngakimi ngabe ngempela ngehlulekile.

ubhalela ke bafisa ku 31K yabona siza kahle ngempela esowetho lapha eGoli sowetho nje yonke bafowethu ngingabala ntoni na ngibhalela ke igama nesibongo nendawo okuyona kuyongithokozisa lokho.

Wafasi ke ngizoqala ke ngifunda amagama ene indawo labo nje ngizokwazi ukuba ngibafunde nonke bafowethu ngiyabonga kakhulu siku 40k asilike emawala bafowethu silike emawala eyo ningakhohlwa ukungikhulekela nami webafowethu

gidla kasi kasi gidla itobose. Oh my God, Thixo. Usigidla itobose Thixo. Ninganele yini namhlanje? Utobozwani manje. Nomthithu ube uthi amen mfundisi zamakhaya makhaya. Lungile bafowethu ayitobozana. Ngiqale ngo my father manje ke isiyatobozwa. Ngisagqebehla ke manje egqebehla yebo eshakizwi 98 FM siyanda shezi. Sisuka ke ekuyitobozeni sikuphi no 8 minutes to 5. Utotshozwa ntoni no ubutoboto. Noma nitoboza mina nikuthatha aphi ukutoboza befundisi. Ngiqale ngo my father yalandela ngobutoboto. Ndathanda ngangihloniphi yini vele. Ngicathi ngavuka ekuseni kangangivukela indaba yokuba kuzotobozwana la.

umyalezo namhlanje umaqondana nalabo abazibona beshiwe ngaphandle. Niyangizwa ngithi? Umyalezo namhlanje umaqondana nalabo abazibona beshiwe ngaphandle. Uthi lo myalezo namhlanje labo abashiwe ngaphandle inkosi iyabalanda ibabuyisela ngaphakathi. Asandaze likufanele udumo nezibongo nobukhosi bonke nokujula nokuphakama konke kungokwakho Jesu. Khazimula ngobungcwele umuhle njalo. Akekho olinganiswa nawe, akekho futhi oyofana nawe. Sibonga umusa ongaka ukuba sithiwe singabantwana bakho. Sibonga nomsebenzi omuhle Jesu wawenza mhlazane usithenga ngenani eliphakemeyo. Sasingaphandle kwesango kodwa umusa wakho wasibona.

kwami ukuphila ngalesi sikhathi ukuba ngibe imbongolo ongayigibela ukuze uye kubantu bakho, ngibe ithuluzi ongalisebenzisa ukufinyelela kubantu owazithengela bona ngelakho igazi. Wehlukile wena wedwa, awulinganiswa nalutho. Yebo, liyodlula izulu nomhlaba nawo konke okukhona kuyodlula, kodwa izwi lakho liyakuma inguna phakade. Alishunyayelwa.

ngathi umuntu wesifazane ungaba yilolu hlobo lo muntu wesifazane oluqaphelayo oluneso elubukhali ekuboneni izinto. Lo mshado akushadi uMaria labafowethu kodwa uneso lokuba abone ukuthi kune problem kulomshado. Oh sengathi noma uganwa ubungaganwa umuntu wesifazane onehlo lokuba asheshe abone izinto ebese azi futhi ukuthi uzozibika kuphi. Oh sengathi nawe ungaba yilolo hlobo likamama oluneso oluqaphelayo ukhathazeka kangaka nje uMaria umshado akuwona owakhe futhi akushadi ingane yakhe kodwa wabona ukuthi kukhona ingxaki ekhona lapha emshadweni. Bafowethu asizwa lana ukuthi lona we-catering noma laba abashadayo baya kuMaria bafike bathi kuyena sinenkinga yokuphelelwa iwayini. Kodwa uMaria wayengowesifazane ohlakaniphile wabona ukuthi kukhona into eshodayo lapha eKhana emshadweni. Oh sengathi nawe ezimpini zonke obhekene nazo usakhulisa abantwana bakho wedwa sengathi ungaba uhlobo lomuntu wesifazane oneso lokubona into abanye abantu bengakayiboni. Ukwazi ukumbona uSathane noma embethe ingubo emhlophe. Nenyoka ukwazi ukuyibona noma ngathiwa ukhala wayo imhlophe ungadidwa ukuthi lenyoka imhlophe kodwa ukwazi ukubona ukuthi ngiyazi noma ingaba mhlophe kodwa lena inyoka. UMaria wayehlakaniphile umshado akuwona nowesihlobo sakhe kodwa uyena oqala kuqala ukuba abone ukuthi kunento eshodayo la. Kanti noma futhi ebona ukuthi kunento eshodayo futhi uyazi ukuthi ubani okhona la emshadweni ungahlupheki kanti ukhona. Wabona ukuthi kushoda iwayini futhi waphinde wabona ukuthi nesolution ikhona la. Umbuzo uthi uphi umnikazi womcimbi? Manje ke uMaria ke noma umshado ungewona owakhe uya ke kuJesu ngoba wayemazi uJesu ukuthi ungubani. Hey ngoba bakhona bayambiza kodwa abanye abakamazi ukuthi ungubani. Uya ke kuJesu uthi ke kabanalo iwayini. UJesu ke wathi kuye mame ungene ngani kokwami isikhathi sami asikafiki. Bafowethu uma ke uJesu esho lamazwi lokhu kuveza ukuthi uMaria waba namandla okuba noma isikhathi sikaJesu singakafiki kodwa ngenxa yokuphikelela kukaMaria uJesu kube khona into ayenzayo. Oh glory to Jesus. Lapha ke kuverse 4 uyacacisa lapha uJesu ukuthi isikhathi ngamamazi uthi uJesu angizile la ukuzophefoma immediately kodwa ngenxa yokuba wena Maria uphusha kuzongiphoqa ukuthi noma kungakabi isikhathi. Yabona ma ungabamba le ndaba kaMaria nalempendulo kaJesu izokwenza ukuthi nento owawuyitshela ukuthi uyoze uyithole eminyakeni emibili noma emihlanu ezayo kodwa uma unaloku kukaMaria ungenza ukuba into owawuyilindele ukuyibona ngonyaka ozayo kodwa uyibone manje uyibone futhi kulonyaka uthi uphela lonyaka sewuyitholile. UJesu ukhala ngesikhathi esingakafiki. Kwasho ukuthi kodwa uMaria ungumuntu wesifazane ophusha ukuthi noma ngabe isikhathi asikafiki. Manje ke lento ke iphazamisa iprogram kaJesu. Kodwa amandla akuMaria enza ukuba kushintshe iprogram nesikhathi. Angazi ukuthi yini loyilindele kuNkulunkulu. Oyibona

azuthi ilekude uma ke uMaria ezwa ukuthi uJesu uthi mame ungene ngani kokwami isikhathi sama sikafiki uyaqhubeka uyaphusha ngoba umuntu wesifazane ogcina enqobile noma eyitholile into yiloyo ophushayo until azayithola into ayifunayo. Nayi kuphi akushoyo wo bafuthu anokwenza uyabona ke lokhu kwekukhomba ukuthi uMaria wayemazi uJesu ukuthi ungubani. Nayi kuphi akushoyo anokwenza akayingeni le ethi eshiwo uJesu ethi isikhathi sama sikafiki. Nayi kuphi akushoyo anokwenza amazike uthi uMaria uma nilalela into ayishoyo noma ingangawenza umqondo kinina kodwa uma nilalela noma isikhathi sakhe singakafiki sizofika.

Uzohamba kuhambe umuntu ongaliboni iphutha ngesinqumo asithathile ngawe. Kuzohamba kuhambe uzwe yena ethi ngalenza kodwa iphutha ngokuthi ngishiye wena. Ngiyakhathazeka kubafundi ngizomthola engikhuluma naye, ngizomthola futhi ngizobuya naye saphefumula. Makunge wena kodwa khona ngizomthola. Ngisho ukuthi musu ukukhathazeka ngalo muntu okwamanje ongayiboni lento yokubaluleka kwakho. Kuzohamba kuhambe uzwe lamazwi kuyena ethi uma kuthiwa kukhona into eyiphutha engake ngayenza empilweni ukuba ngilahle wena noma ngingakunaki imhlazane ungikhuza nangesikhathi owawungixolela ngaso nangesikhathi owawungibekezelela ngaso. Kuzohamba kuhambe labo bantu abanjalo bakukhumbule. Kukhona bazogcina sebekhuluma bethi ngalenza kodwa iphutha uma ngixabana nawe. Ngalenza kodwa iphutha mhlazane ngikhuluma kabi ngawe. Ngoba abanye lengelo siwena ohamba nayo iyobafikela ebusuku bese ithi into ezokwenza uvuke kulombhede wokufa ukuba uhambe uyo reversa inkulumo ezimbi owazikhuluma ngaloya muntu engakwenzanga lutho. Akulona iphilisa lizokuvusa la. Akusona isibhedlela. Kuzofanele ubuyele kuloya muntu owamlwisa engenzanga lutho. Nowamlahla ingekho into embi ayeyenze kuwena. Wabukisa ngaye abantu bonke bambuka njengomuntu olahliwe. Kuzohamba kuhambe kodwa impilo ikubuyisele lapha kuloya muntu obona ngathi ngeke usamdinga. Kwafanele ukuba laba bangaphakathi kemshadweni babuyele ngaphandle ngasesangweni baye kolanda izimbiza abebecabanga ukuthi baqedile ngazo kanti zizobuye zidingakale. Izimo. Abekudlula dluleka.

babuya ke sebebuya nalezi zimbiza lapha ngasesangweni bezoyifaka ngaphakathi lezi zimbiza bezikade zingeyona ingcenye yalomshado kanti kuzokwenzeka ukuba ngaphakathi imbiza ebezikade zidlulwe ngaphandle zidingakale ngaphakathi maduzane kukhona ozokudinga noma ngekudinge manje kama ngikhuluma nawe nje baba umlahlile umkakho And we ask now kunembeza wakho ukuthi ayikho into embi ayenze kuwe. Wangagcina nje ngokuba umlahle waphinda futhi wangamondla nezingane wakhetha enye impilo kodwa ngiyakutshela namhlanje. Kuzohamba kuhambe ubuye ukhumbule ukuthi kukhona unkosikazi wamlahlayo. Kunomuntu manje ongayazi indaba yokuthi ungumama wengane yakhe kodwa kuzohamba kuhambe ayikhumbule indaba yokuthi wake wakuzalisa umntwana angazi hlawumbe lengane yakho uyobe sewuyikhulisa ngalendlela yokuthi yena qobo lwakhe azafuna ukuyilandela wayiphika kodwa kuzohamba kuhambe agcine lengane kade eyiphikile eyidinga Ngoba lezo ingane ejwayele ukuba zilahlo oyise yizona ejwayele ukuba ziphumelele lezimbiza kwagezwa ngazo ngasesangweni kungazuthi ayizudingakala ngaphakathi

ugcwalisile lezi zimbiza ngamanzi basebeziyisa ke kuloyo oyephethe icatering. Wathi metesta kuzona le imbiza abebezidlulile wezwa ukuthi alikaze laba khona iwayini eliyilolu hlobo. Lali kuphi leli wayini eliyilolu hlobo? Lali kuleza zimbiza ebezidlulwe ngaphandle.

Ngithandeke kakhulu bafowethu bami uverse 10 uma ke esethi ke lona we catering kulomshado uthi wonke umuntu ubeka iwayini elimnandi kuqala. Uthi lapho sebephuze kakhulu akhiphe elibi kunalo kodwa wena ugcinile elimnandi kuze kube phakade. Kuze kube manje. Kodwa wena ugcinile elimnandi. My prayer ukuthi lo yamuntu owaye kubona ungelutho sengathi ningahlangana ngelinye ilanga lapho inkosi seyikuphakamisile. Athi maye kubona athi uma ngiqhathanisa isikhathi engakulahla ngaso nesikhathi okusona manje ngiyamangala ubuhle obungaka. Kanti inkosi kwathi ngehora lakho lokushayeka inkosi yakwenzela umusa. Imoto aye kushiye unayo ngaleso sikhathi mhlazane nihlangana ngesikhathi sokuhlanganiswa kwezinto uyomangala uhlobo lwemoto uma eqhathanisa naleya owawuhamba ngayo ngaleso sikhathi ekulahla nale inkosi esikubusise ngayo. Yazi ungenza konke lingevinjwe icebo lakho. Niyayizwa ke le ndawana ethi wena ugcinile elimnandi kuze kube manje usemuhle kwamanje nakulo nyaka usemuhle emva kwazo zonke izinto ezikushayile. But you are still standing, but you are still standing. Yisho ngaphakathi kuwe, I shall not be moved.

kulandwa ke izimbiza ebezishiywe ngaphandle kanti zizofunakala ngaphakathi. Oh bafowethu, oh bafowethu.

Uyakhumbula abafowabo baka David sekufanele bayomlanda uDavid le ayilusele khona abambe bayomlanda ke babuye naye manje kuza gcotshwe phambi kwabo wayehlalele nje uDavid engafosi izinto eyilusela nje ukuthi ngoba mina kuthiwa ngilusa wabona ngabafowabo kade bembone ngelutho bethu uyabizwa ekhaya kanti sesifikile isikhathi hayi bafowethu manginithembise ke uma kuhambe kahle ngokwara 2-3 namhlanje ntambama soba nawe umkhuleko so ungazama ukuphoqa izimo uNkulunkulu uyozenzela yena izimo

0: Yabo nje wathi ngibonga kuNdunankulu ngibonga nakumasipala kakhulukazi umasipala wetheku umeya ukuthi bakwazi ukuthi bagcine ibukuhlangene kwakhona into eyenzekalayo.
1: Awuyibonga ngodwa much.
0: Angitholakala ngiphendula.
1: Sekubingelela sewubona kunjani?
2: Sekubona?
1: Yebo sawubona baba.
2: Ngiyaphila ngumsakazini.
1: Siyaphila se.
2: Okay, ngiyabonga. Baba umhlongo bese cela ukuza kubabanzeni ukuthi njengoba ke njengoba laba lokufika bemuva from point to point. Yini ngavimba as a government? Bana mafayela zokuthini? Yini ngavimba nje ukuthi abantu abaqoqe kahle babafake entweni eyodwa bese bebahambisa ngoba le nto babasekuleni ukuthi manje akho umuntu yegoli basekuleni ukuthi ngibabonile basekuleni ukuthi manje.
1: No, wait, sir. You see, there is one thing engihlezi mina ngizama ukuthi ngigcizelele ohlelweni. Asikwazi ukukhuluma into engekho sekhuluma ngathi iqiniso. So uma uthi akho umuntu oye eGoli bonke base Glenwood then ukhuluma iphutha mfowabo.
2: Noma ngisho phela ukuthi ngathi bonke angisho nje ngathi bonke.
1: Thank you, sir.
2: Glungile,
1: sabonga kakhulu. Manzini?
0: Ngicabanga ukuthi into ecishana le bengiyiphendulile ukuthi bahambile abathathwa amabhasi laba abasele bebe abantu abaya kwezinye indawo labezohlala khona, hayi lapha ya. Uma nje basebelapha ke kuzophinda futhi kulandelwe uhlelo lokuthi kutholakale i-transport yokuthi bahambise angithi ukuthola i-transport kudinga ama-funders yabo. So kuzolandela nje kulandelwe uhlelo ukuthi akwenzeki overnight kodwa egcineni ikhona into izogcina yenzekile bazosuswa lapha egcineni.
1: Okay, kulaba amanzini abasalile uma beyikhulumela bathi bona ngeke baze baye kulindela uhulumeni akaqhamuke nenye indlela angakwazi ukubasiza ngayo ngenxa yokuthi baneyingane eyifundayo kulezi iy'kole lezi ey'khona la around.
0: Enyama excuses abayishilo kodwa isivumelano sa abakushilo ukuthi bazophindela and bazoyitholela indawo ezidecent abazohlala kuzona.
1: Okay,
0: bazophindela la kade behlala khona.
1: All right, no kulungile, siyabonga kakhulu. Se umsakazo wakhe izilomzansi ohlelweni lakho imbizo sanibona, ngicela ke kunezindawo ezimbili ku Smith Street ezidayisa ama drugs amaphoyisa kuthiwa ke ayayazi leyo nto usaps no metro. Okay, ayikho ke information ke cacilela ukuthi iziphi lezi ndawo, mhlambe ngakuhle mfethu uma ungayiletha ngaphambili so that sizoyidlulisela ke kubona oManzini. Sabona kunjani?
3: Ngiyabona lelo mxoxo ngibungelela kuManzini.
1: Molo bothi.
3: Ya, ngiyabona lelo bengelela.
1: Sure.
3: Manzini, ngiyazi ukuthi mina ni enforce ama bylaws umkhandlu wasethi mhlawumbe ezinye zezinto esingabe sesinifaka kuzona ngisuke ningangeni kangako kuzona. Kodwa sengisukunyisa nayile nto nje yokulinyazwa kwabo abantu besifazane osekudlange kangaka. Iliphi iqhaza nina Manzini eningalifaka nje njengomkhandlu waseThekwini ukulekelela kulesi sihlaba sokuhlaselwa kangaka kwabantu besifazane? Noma ngabe kuthiwa kungasiphi isizathu sokuhlaselwa kwabantu besifazane kodwa akufuzile ngabe kuyenzeka, akufanele kwenzeke. Okwesibili, Manzini, angicabangi ukuthi ezinye zeyindlela zokusebenza ikakhulukazi uma ngabe usebenza uhulumeni nibuye nivumele kakhulu ukuthi isandla senu sibe lula but futhi kudictate nabantu ongafanele ngabe bayadictate emsebenzini wenu. Angenze isibonelo, abantu ade behleli laphaya emgwaqeni, okay, bahambile but bakhona abantu abahleli emgwaqeni kuyimanje abafowethu laba abadla ama-drugs. Now uma ngabe kuukuthi umsebenzi wenu ubhekelela ukuthi laba bantu bangabibiki emgwaqeni including laba kade behleli lapha ngakwa Home Affairs, umsebenzi wenu niwubona wenzeka ngendlela yini mfowamanzini?
1: Okay,
3: yilokho nje ngifisa ukukubuza mfowethu ngoba Sina kuluma lokho kwabafuwe.

Sabona my sweetheart, sabona my love, sabona mtakwethu unjani kodwa we spice sami. Kuphinda ku Black Hammer kufike khona umsakazo izwi lomzansi. Sabona ekusene ukubingelela kahle kangaka ngalesikhathi. Igama lami uSindo Half Pint wakasheze Sibongo. Ake ngenze ngesiqiniseko nesithembiso ukuthi ngizohlala nawe kusukela manje. Khona mlo kubumbana kwehora leshumi nambili sibambile ohlelweni. Shoka mnandi senza kwenzeke. Igama lohlelo ke lelo belu esigijima phezukalo naso ke lesikhathi. Isikhathi manje sekungu 15 minutes after 9 ishumi nahlanu imizuzu. Shayela edlula ihora leshiyagalolunye ekuseni emsakazweni wakho onqa phambili. Sithi ke izwa umehluko kulo msakazo. Angithathi ithuba ngibambe ngayibini kwithimba lasekuseni. Umxolisi wakamhlonge injomane kamgaba beyikhona ngempela le nsizwa ohlelweni ekuseni namhlanje. UDr. Stressless engihambi yedwa bekhona kunontobeko wakwambela unezemidla lo. Ikhona intokazi lapha. Ntokazi lena yakodida suka ihlele kamnandi nawe ke njalo nje maligama enxa noma libumeni ihora idabane kuphakele njalo indaba. Kubona ke lo msakazo bahlangabezeke emlaleni nakusasa ekuseni ngesikhathi esifanayo 6 to 9 bethi imbizo break for show. Kwelokwelokwe ngithatha ithuba ngibambe ngayibini koza kwethu abahlale kamnandi nawe kusuke ke osukwini la izolo ngithathe mina ngayideda kule nkundla bebekhona nenhlelo zabo ezimnandi ngohlobo olumangalisayo. Angithi ke 24/7 umsakazi wakho izilomzantu usuke ukhona ukusakazela bukhoma nhlelo zabo ezimnandi ngohlobo olumangalisayo. Ngikholwa ukuthi ekuseni nje kusile uzwile umehluko ngoba phela bebedamane besho njalo bethize umehluko. Ikhona ke njengiyothatha lo mzuzu ngithi boza kwethu. Ngimbonga nonke. Sekulo shalfikile, a new day has come. Jabula ngalolu suku. Lusha futhi luhlu lenzelwe inkosi ukuba ujabule uthokoze ngalo. Jabula ke ngalolu suku maqekecekelo na usuku. Insuku namhlanje ziwu 16 ku September ka 2026.

0: Izwile sabona.
1: Masikanandi yaphila.
0: Siphilile njani nina?
1: Siyaphila, siyaphila mashezi, ngicela ukwehlisa iradio.
0: Yes, baba.
1: Ukhuluma nomphele la kwaBhesa area 2.
0: Yebo baba umphele.
1: Ah, kuzalwa mina namhlanje.
0: Usuku lakho likhulu namhlanje lokuzalwa.
1: Kuguga mina namhlanje mashezi.
0: Ah, oh, happy birthday to you. Bake baculela kodwa namhlanje.
1: Wakuculela abantwana.
0: Ah, usho ukuthi ke nami sengiyalekelela lapho ngoba nami sengishilo bo.
1: Usuyangezela, usuyangezela
0: sokho. Impela nami sengishilo. Hayi khula ke Mr. Mbele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe isibusiso okuhle nomusa ke kulandele baba.
1: Hayi siyabonga babe nosuku oluhle bonke isizalwana nabo namhlanje.
0: Enzala nabo nje namhlanje. Inkosi nigcine bakithi iniphumelelise naseyifiso yenzeni zonke enifisela zona.
1: Amen, siyabonga.
0: Thank you baba. Alright ke sivela lapha ku Mr. Mbele uThawu namhlanje usuku lwakhe ngempela lokuzalwa. Khula ke nje Mr. Mbele. Igcina inkosi. Iyona ke inkosi yazi zonke izifiso zakho, eyazi konke okufisayo okukhulekelayo, naloko okuzamayo uphumelele kuko. Makuthi nje namhlanje usuku lakho lokuzalo. Okuhle ke nomusa kuyilandela impilo yakho. Siphinde sami sobheka ukuthi uba nomunye othi ke namhlanje usuku lukhulu lokuthi ke kukhona ozalwayo. Sabona mashezi unjani nabalaleli bezilomzansi ngiyathemba bayaphila uthi ke namhlanje kuzalwa ke isithandwa sami uma wabantwana bami lapha ya ukamajola uthi ke ngekhula kamajola lapho kandengezi wazi ukuthi ke ngiyakuthanda kakhulu ngumyeni wakho mawe ingane zami uqhubeke ungiphathele kahle abantwana bami nomuzi kababa awu bakithi ngo uthi ke kusho umntwana siyabonga wemntwana siyabonga kakhulu.

afike nazo kimi. Kuthe ngingazelele lutho nje, wacela ukuthi angibone, wangitshela ukuthi kunodaba afuna ukuthi ke sikhulume ngalo sobabili. Ngingadlulisi ku esho igama lakhe uma umntwana wami. Wathi le nto sethule nayo akayithandi indlela engilunge ngayo ukuthi ngingahlala usibanibani esho igama lakhe. Ethi yena kazwani neqili, nami ngiyazi kusho yena. Ayiqaleke indaba, athi uma umntwana wami wangiyele enyangeni ukuthi ingidlise, wamkhuza yena, kodwa waqhubeka. Futhi le ngane enginayo akusiyone yami. Le eno 5 years sinawo nayo sobabili. Uthi wathi nalapho futhi wamtshela ukuthi akangangisuleli ngengane. Yena waqhubeka wathi uyangiqaqa. Eyi sisi, kwaduma ikhanda njengoba lisaduma namanje. Ngiyambuka ukuthi kanti unakele kanje lo muntu. But ngibuye ngiyibuze, waya sulela ngami ingane ngoba ngaleyo nkathi bengingasebenzi. Ngoba bengizothi wayenzela ngiyondle ngoba ngisebenza. Noma mhlawumbe ngisebenza kahle. Lo muntu akaze ngimbambe phuthenje. Noma ke ngimsole, manje angazi noma ubedlala kahle amakhadi akhe. Ngoba nangenkathi ngifika kuyena, uthi ke nangenkathi ngifika kuye, ngamfice ngenamuntu futhi eyintombi. Ingakho ngibuke konke lokhu ngathi ngoba sengiyasebenza umsebenzi othe ukubheka manje angiye kovela kuye kubo ngoJanuwari. Ngoba ngikhuliswe ekhaya elinomthetho mina sisi. Manje angisazi ukuthi kumele ngenze njani uma esesho kanje. Ngididekile kakhulu emqondweni wami uma ngabe sengizwa lezi zindaba. Angisazi why kwenzeke kanje. Noma elakithi lingivula amehlo ngingaze ngimoshe inkomo zakithi. Ngoba manje ukuzwa into kanje ngomngani wakhe umuntu omazi kahle ngisho indlela zakhe abaxoxa yonke into naye. Ayi ngicela ningisize balaleli nezwi lomzansi ngoba angisemnandi nakuyena. Endube ngibuza ngoba uyabona manje akuvumi ngisho ngikhulume ngoba angazi ngiqale yipi uma ngabe ngithi ngikhuluma naye. Alright ke, injalo ke indaba yanamhlanje mlaleli. Umlaleli ke okhathazekile lowesilisa osibhalele nantu udaba lwakhe ngomuntu wakhe wesifazane asebidlulane naye kusela ngenyanga ka-2019 ebeka nokuthi uthe mayifika empilweni yakhe wafica kukhona lo muntu wesifazane oseduze kwakhe engangokuthi wayitshela ukuthi udade wabo engakazi kahle kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi wathola ukuthi cha umngani wakhe lo. Umngani wakhe futhi ukhombisa ukuba umuntu oneqiniso phakathi kwabo bobabili ngoba noma beneyinkinga uyakwazi ukuthi afika basize bayixazulule. Maku uyena wrong amtshele futhi maku usiso wrong uyakwazi ukumtshela uthi indlela akhuluma ngayo naye yenza ngiyizwe futhi ngibone ukuthi akenzeleli. Oshuthi umuntu ke amethembile ngoba uthi noma ikhona inkinga nami ngiyakwazi ukumbiza ngimtshele ukuthi yasikhona inkinga la ngicela ukuthi mhlambe ke usisize ukuthi kuyenziwe kanjani abese qhawe nesixazululo. Nakho ke manje ethi ngithengazelele lutho sengitholana neindaba manje zokuthi uyangibiza yena kusisilo. Usisilo mangibiza ungitshela indaba zokuthi lo muntu osifazane wangiyela kumuntu ukuthi angidlise. Unakhona lapho ngamkhuza kodwa yena waqhubeka akangayeka. Uthi futhi emveni kwaloko nalomntwana enginaye akusiyena futhi wami. Uthi yonke le ningiphithanisa ikhanda angazi ngoba mangicabanga kahle lo muntu osifazana angaze ngimbambe phutheni engingazi noma amakhadaki ngoba wayewadlala kahle yini okwenza ukuthi ngingambambi ngingaboni lutho. Ngiyibuze futhi nokuthi lengane yini yadala isulele ngami ngoba ngale nkathi nje sizona naye khulelwa bengasebenzi. Okuyimanje la khona ngicabanga ngoba sengisebenza kangcono ukuthi ake ngihambe ngiyovela kubo ngoJanuwari. Ngilezo inhlelo njengamanje ukuthi ngoJanuwari ngiyovela ekhaya lakhe. Manje sengithola le indaba manje. Angazi ke noma ngiyasizwa la ukuthi ngingaze ngimoshe inkomo zakithi. Angazi. Hayi, uthi ngididekile
namanje ngisadidekile futhi ke sengiyimuncu.

0: Sikubekele lona la ngapha ngokuba libumbane ihora leshumi umlaleli ke usibhalele ethi ke sine nabalaleli kwingosi yakho ethi yangihlupha lento nami ngithi ake ngibeke nansi yami ke engihluphayo la ngowesilisa wasebudlelwaneni sinomntana oyedwa nalo wesifazane enginayo sihlangane ngo-2019 ngifika empilweni yakhe ngafika kukho usisi nje okhona eduze kwakhe kakhulu uyena ke engimazi kuqala ngangithi ke usisi wakhe ngokuqhubeka ke kwesikhathi ngitholile ukuthi cha bangabangani abaseduzane nje kakhulu impela noma siba nezinkinga naye uyakwazi ukuthi asize futhi ke naye akhulume amtshele ngendlela engiyizwayo engenzeleli emtshele nje noma ngabe kuyena wrongi noma kuyimi Makhona ke okurongi nami ngiyakwazi ukuthi ke ngiyombikela ilungise leyo nto. Ngikhathazwa ke indaba afike nazo kumina kuthe nje ngingazalele lutho. Wacela ukuthi angibone, wangitshela ukuthi kunodaba afuna ukuthi silikhulume sobabili ingadlulisi ku eshigama lakhe. Uma umntwana wami. Wathi ke le nto isethule nayo akayithandi indlela ke engilunge ngayo ukuthi ke ngingadlala usibanibani eshigama lakhe. Yena akazwani nje neqili nami ngiyakwazi lokho kusho yena ayiqaleke indaba athi usibanibani eshigama la mamntwana wangiyela ke enyangeni ukuthi ngidlise wamkhuza yena kodwa waqhubeka futhi ke lengana kusiyone yami le no 5 years sinayo mina naye wathi nalapho futhi wamtshela ukuthi akangasulela ingane ngami yena kodwa waqhubeka wathi uyangiqaqa eyisisi kwaduma ikhanda kumina njengoba lisaduma namanje Ngiyambuka nje ukuthi hey kanunakele kanje lo muntu. Bathi ke ngibuye ngiyibuzo ukuthi wayasule la ngami ngani ngoba ngale yonkathi bengingasebenzi. Ngoba bengizothi kwayenzela ngiyondle ngoba ngisebenza kahle. Lo muntu akaze ngimbambe butheni noma mhlambe ngimsole nje. Manje ngazi noma mhlambe bedlala kahle amakhadi akhe. Ngoba nangenkathi ngifika kuyena ngamfike ngenamuntu futhi eyintombi. Ingakho ngibuke konke lokho ngathi ngoba sengiyasebenza futhi umsebenzi obhekile manje ke angiye kovela kubo ngoJanuary ngoba ngikhulisa ekhaya elinomthetho mina sisi manje ngizazi waye kwenzeke kanje nomela kithi lingivula amehlo ngingaze ngimoshe inkomo zakithi ngoba manje ukuzwa into kanje uyizwa ngomngani wakhe umuntu omazi kahle ngisho indlela zakhe abaxoxa na yonke into Ngididekile. Ngicela ningisize balaleli bezi lomzansi ngoba angisemnandi nakuyena nje ube nengibuza ngoba uyabona manje ukuthi akuvumi ngisho ke ngikhulume naye ngoba angazi ngizoqala ngithini abalaleli ke bakhona abasithumela imiyalezo inombolo 0604807164 ikhona eminye imiyalezo siqalile sayithatha sizoqhubeka ke nodaba sibheke laphana ke ku Mr. Tembe esokhuluma naye la emsakazweni izilomzansi na njengoba ke senyangeni yamagugu siphe ika lezo zinto ezingamagugu kithi kule nyanga asithathe ke ucingo lwakho ngalesikhathi sawubona
1: sawubona ntombela English laphela kodwa sisi
0: siphilile njani
1: ngikhona amajisitasa wethu esimthanda ukubhupha njengomagayi nabanye nabanye abafakazi
0: yebo mthetha
1: sifunde mina umfana ngikaluzwa udaba lamfethu mina bengathi ngiqala

0: Uzwile mthetha ukuthi ubhuti le ndaba uyitshelwe umuntu oseduzane naye usisi. Akona uyizwile lapha. Uzwile kuleyo ndaba.
1: Yebo sithi ngizwile lapho ngoba ngizwena lafuna khona othi ulo usisi njengoba amela elento wazi wamkhulu ukuthi njengoba ayemkhuza mina ngicabanga ukuthi futhi naye ubhuti lo sisi uyamkholwa ngoba ngathi futhi mekhuluma akabathathi amasayidi yakho mina ngithi ubhuti mina ngicela ugcine impendulo.
0: Ah, okay. Ngikuzwile mthetha sikisi singqamukelane kanjalo. Asathi omnye umlaleli sizo ukuthi uthini yena emsakazweni izilomzansi mall.
2: Yebo,
0: siyaphila njani sithanda?
2: Siyaphila njani?
0: Sekhona noni ubani lo?
2: Umama Thuzi la Ntuzuma.
0: Yes, mama.
2: Ngikhuluma nje. Ngithi mina ubhuti akasathi ingane ahamba yokwenza iDNA test.
0: Mhm.
2: Ngoba kunokwenzeka ukuthi usisi lo angena ingane akusiyona yakhe, kunokwenzeka ukuthi ingane yakho ubhuti. Usisi lo usenomona ngoba ebona usisi nako izinto zimhambela kahle.
0: Ucabanga kanjalo?
2: Mina ngicabanga kanjalo.
0: Bekaphi ukuthi unobhuti uyafakaza ukuthi lo sisi umuntu onalo iqiniso? Noma beneyinkinga akathathi isayidi, utshela lo wrong ukuthi cha wrong wena. Yabo. And uyakuveza ukuthi ukhathazekile la ngokulunga kwakhe usisi ukuthi sekudlalwe ngaye isikhathi eside.
2: Ey, mina ene ngicabanga ukuthi ene kufanele yena ayithathelele i-decision isinqumo sokuthi ene kufanele ukuthi ahambe ayothola ukuthi ingane eyakhe yini. Uzobona lapho ukuthi lo sisi lo kunokwenza ukuthi usenomalisele abantu besifazane sinomona. Uma sibona omunye umuntu wesifazane asathanda ukuthi usemele enyangeni kwasho kwacishwa angaba nalo iqiniso usisi ekuqaleni. Manje mase bona ukuthi umngane wakhe izinto sezimhambela kahle bese ngasaphatheke kahle. Mina ngithi ubhuti akahambe ayo kwenza libofuzo ukuze uthabone ukuthi ingane yakhe noma kuyona yakhe.
0: Usho ukuthi sengabe useshintshile usisi emva kwaso sonke lesi sikhathi?
2: Angashintsha phela usisi ebona umona. Njoba ngisho nje sina abantu besifazana sifiselana ukuhle umuntu sesempende sempende sometimes
0: ngoba ehlosene ehlosa ukuthi amiyeke nje kuphele kanjalo
2: ehlosa ukuthi amiyeke mhlambe nayo siyamfuna
0: ukuthi
2: ngokwami
0: kulungile sana sami siyabonga kakhulu noni yezwa.
2: Okay, ngiyabonga nami.
0: All right, asami sase somunye umlaleli sizwe ukuthi yena uyibuka kanjani le ndaba mayithuli nje elayikhona esemsebenzini esemgaqweni driver esekhaya eyilalele le ndaba uyibuka kanjani izwi lesobona
3: ninjani sisindi
0: nabalaleli siyaphila sithandwa
3: kanwe ngiyaphila ngithi ukhuluma noLungile.
0: Yes, Malungile.
3: Yebo, ngithi mina sisindi lento ikabili fanele siyibheke kabili.
0: Yes, ma.
3: Usisi uthi ubhuti uthi ekuqaleni emazi usisi lo kade emazi njengodade wabo.
0: Yes, yes.
3: Kodwa ukuhamba kwesikhathi wasebona ukuthi waseza ukuthi akuyena udade wabo.
0: Baba bangani.
3: Angithi uyayibona ukuthi yonke lento ayiqalanga ngeqiniso vele. Ayiqalanga ngeqiniso. Manje mangabe ubhuti eseqhubeka naye usethola lo mntwana.

0: usisi lo uma ngabe sekutholakale umntwana okay ngalesikhathi kuma benenkinga nomunye uyahamba yekuyena ababonisi nalo wesifazane naye manenkinga ushona abe
1: futhi akalithathi
0: yes yena uphakathi kwabo kusho ukuthi bese bemthembe kakhulu manje ngifisa ukwazi ukuthi mina ubhuti bese mtshelile usisi lo ukuthi usefuna ukuyolobola umngani wakhe
1: mangicabanga kusho ukuthi udaba lwaziyo akwazi ukuthi akalazi njengomuntu vele okhona la uyabona ehe njengomuntu ozazi kakhulu indaba yatsabo akwazi lo dabula uhle kangaka akalwazi
0: uyabona ke thina abantu besifazane sine umona into ekhona umona into ekhona angisho ukuthi usisi urongi angisho ukuthi ubhuti uright kodwa kufanele sibheke kabini okunokwenzeka ukuthi mhlambe kusisi ekusekhona osekuvuka kuyena ukuthi hawo yena usezoqhubeka nempilo mina ngizosala kanjani ngoba asimazi yakhe irelationship ukuthi imi kanjani kuloko uzoqhubeka njengoba sekufakwa nengane ukuthi ingane akusezi akuyona eyakho ngesikhathi emdlisa ngoba phela usisi uneqiniso akakwazi angani kum overpower ukuthi angamdlisi lo muntu
1: uthi wamkhuza kodwa waqhubeka wathi uyamqaqa
0: ukuba kuthiwa wayeneqiniso kwakufuza ukuthi anyonyobe ngaleso sikhathi ke kashone kubhuti ayomtshela ukuthi ngoba phela ngithi bebakhonzile bobabili manje mase seqhamuka kuhle yena usezoqhamuka futhi ushona ukuthi angayingavezwa le ndaba bekufuza yena aqhamuke nesu usisi lokuthi yazi ukuthi mase ufuna ukuyibona lento ukuthi iyiqiniso awenzi u1 no2 ngoba uzazi zonke indlela zikasisi ukuze ayibambele
1: iyona lento edida usi ubhuti ngoba uthi umuntu oseduze kakhulu naye futhi owazi yonke indaba ngaye ukuthi lo muntu ngingangamkhola ingakho njengamanje sengithanda nokuhlehla kuyena ebenebuzile lokuthi kwenze njani angaza nokuthi le ndaba ngiyiqale ngiyithi nje kuye
0: andikunzima ngempela kubhuti ukuthi angayiqala njengoba lothe ungasho naye futhi akululi ukuthi akhombise kodwa kuzohamba khamba usisi abone ukuthi kusho ukuthi konke wrong ukuba kuthi uyakwazi ubhuti yabonje njobe faka indaba yengane iyona nto ke ebizi iyona ebizo ba ukhiye kuyena iDNA yabo mayithole kwengane kusho ukuthi kuyobe kobe konke kuliqiniso
1: enze njani amtshele yini ukuthi uzothatha ingane noma vele antshontshe ingane ayekwenza iDNA
0: antshontshele ingane vele no 5 years thatha ingane ukhiphe ingane ufuthi ayihambele nengane ngeke ingane ilo ikhuluma izinto eziningi
1: what if efika lapha ethola usingempela kusiyona yakhe
0: ma ethola ukuthi akuyona yakhe ubhuti akabo yabona njengamanje udinga umuntu ozomkhanselisha before aye khona udinga ukuthi umuntu ozohlala phansi naye axoxe naye axoxe njobe sekwazi ukuthi ayikhiphe lento ayikhiphela kubalaleni
1: yes
0: ukuthi bambonise wenze into e right akalukhunge akazama ukuthi iDNA ezomsiza mathola ukuthi ngempela makwathola ukuthi hayi lengane eyakhe yobe ukuthi loyasisi loya ukhuluma iphutha Usefuna ukubabhidlizela.
1: Ngizwa kahle kakhulu Sithando. Siyabonga kakhulu Malungu.
0: Ngiyabonga, ngiyabonga Miss.
1: Thank you Sithando. Hlamele phambili ngemsakazweni izilomzansi sifambe futhi sothatha omnye umlaleli sizothini yena salelwa manager ngaphambi kwabo ligamanxi ihora sithola indaba eyifinqiwe la nohlobisile shows uyena ke samba nawo hlelweni sabona. Right, sabona?
2: Sabona umsakazi.
1: Nenjani baba?
2: Siyathokoza siyathokoza uma ukhuluma noMalibongwe kaNgobe
1: Malibongwe Ngobe ngiyocela nje ukuthi uthi ngiqhambuka fushane ngoba nanginohlobisile
2: isizulu nje msakazi sithi ngiyakhola nomphetho okubhalela ukulalela isizulu sithi isala kutshela sibona ngomopho lo ukhuluma naye umuntu osokwaba seyimene njengalazo umfowethu njobe sezwile nje kungenza ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu wakhe noma idlozi lakhe lemvezela izinto ezithize right okokuqala nje into kumele ayenze bela futhi ingane le asonaye ngoba phela ubhalene naye wathi nawe usiye uyabona ingane kuyitho uyazi ubuyabona ingane akuyona yakhe akathathi ingane nje sisayise kuwenze ama DNA mosho ukuthi akuyona yakhe aphume nge date ngoba kuningi okusenzayo kuyena angalokhu nje hesitate lo khuluma naye manje umuntu osekwaba sasimile sinjalo sisi understand that the way
1: akasho ngoyena ukuthi uyazi ukuthi ingane akuyona yakhe ilo mtshelile othe ingane akuyona yakhe
2: ukulungile ke akenze nje into esimple ngenza ukuthi ukhanyiselwa idlozi idlozi lisebenza ngendlela eyiningi ukuthi libone izinto ezisiza akade hamba nje singane awe zi DNA check mathothi ngisabona yakhe sokuzoba sinqoma ukuthi aphume angalokho ecane izinto ezingi ngoba usenge ulengela ukufa usenokuthi ejele mina ngibuye ejele ngenze njengalezo kwezi usenokuthi abuye
1: ngicela ukubuza baba ngicela ukubuza ngakadedele what if efika lapha ethola ukuthi umntwana owakhe uthinike lapho
2: umntwana mo wakhe sisi uyazi usenani manje usene benefit of the doubt ngoba usisi lo mtshela indaba usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel usel us

0: Indaba lika bhuti. Ubhuti umbulelwe idlozi. Ukuthi le mali aseyibekile ethi uyovela kulomuntu abethandana naye akayibeke. Akangabe savela 5 years wonke umuntu wesifazane. Angazi ukuthi abantu besifazane bayiyeka nini lento. Okumbathisa abantu besilisa ngeyingane abangazizali. Kushuthi lento yokuqhubeka ukubulawa kwabantu besifazane ngeke ize iphele. Angisho ukuthi ene akenze njalo ngoba awukwazi ukuthatha impilo yomunye umuntu. Akakhulume nomndeni wakhe ebese ethola i-counseling ebese eyaphuma kumuntu wesifazane. Idlozi lakhe limbulele kahle ukuthi angabe saqhubeka noma ngabe emthole izintombi unokugibenga obuningi unamanga kwakona ukuthi ene lo sisi athi usisi wakhe wasemndenini kanti umngani maninga manga nawo 5 years ingane ingayone yakhe isikhathi eside ethi usisi umngani wakhe umngani ethi usisi wasemndenini lo muntu esifazana nomuntu wesifazana unamanga kakhulu akaphume kiyena from Zandile kwaMasha.
1: Kulungile Zandile, ngiyakuzwa. Ngicela ukulungisa la mlaleli, akashonga ukuthi usisi wakhe ekuqale kanti umngani wakhe. Ubhuti uthi yena ngendlela ebahlala bebabona bendawonye wayezitshela ukuthi usisi wakhe, kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi wathola ukuthi cha, umngani wakhe. Mhlambi ngoba wesebuza ke lapho wayesiyacaciseleka, akazange usisi asho yena ukuthi usisi wakhe.
2: Sisi Masindi, nabalaleli bezulu omzansi, ndiyabulisa ekuseni igama ngosinova eClear Estate kwaMamsutha. Hayi sisi Masindi, ikho into engihambi kahle apha, ndiyayiva indaba kabhuti. Qha ke into ebenizomxelela yona ubhuti kuqala nje, into engumngani into engekhoyo kwezi ntsuku zanamhlanje. And okwesibini, abantu besifazane inhlobo abanesibindi ngayo nabakhohlakele ngabo nabakhohlakele ngayo aba abanye kodwa angenza nantoni ukufumana into ayifunayo. So into engayitsho apha emntaneni mhlawumbe mayibona uba akaqondi kahle angahamba okwenza libofuzo abuye ahlale phansi nomntu wakhe ngoba lo ufuna le nto ayifunayo. Akekho umntu ongahlala naye iminyaka emingaka yakuzalela umntana ufike erayithi yonke into bese qhamuka umuntu nje ozofuna ukukucekela phansi unomona ne-relationship yenu. Enkosi, ngiyabulela sisi.
1: Asibonge sithando. Eyi, angazi what if uqinisile lo sisi. Ngoba utheme ekhuluma naye uthi akazwani nomuntu oyiqili yena, mhlawumbe kungenzeka ukuthi waze kona vele ukuthi efuna ukuyolobola. Usethi hayi bonange ezoya kolobola umuntu emgile kangaka. Hayi, angithi vele kuthiwa umuntu oneqiniso sisi lo. Noma ke konakala uyasho ngapha asho ngapha. Mhlawumbe namanje uyabona ukuthi ngeke. Angikwazi ukuthi ngize ngivume lento ihambe ibange elide kangaka. Ngiyeke ukubhodla iqiniso engilaziyo.
3: Imbangela lesindi ngibingelana nabalelwe bezumzansi uSandile wakwaNdlovunandi owat 44 emaplazini. Wesindi bengizothi mina kumfowethu lo into yokuqala kufanele ayenze. Akaqale akwenze itini athathe noma amathi engane noma yini engane noma yini wena ahambe okwenza itini iqala phakathi kwakhe nengane. Angaqala ibuza linda ama-results e-DNA ngoba usisa kamthemba kodwa abantu besifazane babubabe ney'nto ey'ningi zokumonelana ngisho kwabandawonye bezalana. So ungenzeka usisa usezwile ukuthi ulo sefuna ukolotsholo manje sefuna ukumhliphizela yonke le nto bebathanda bethandana nje bejola kodwa mese bonke sebokakhe kusasa manje mhlawumbe siyamonela. Okungenzekayo futhi mhlawumbe nawu lento iqiniso kodwa ke mina ngokubuka kwami ukuthi umuntu obethu beneqiniso ukubona wengayisho ngani all along lento. Engicabanga ukuthi nje kwamanje ubefore athathe inqumo azoyithatha athathe ingane iyathola ingane akwenza iDNA nengane abuya mase buya nama result uyobe seqala lapho ukuthi a responde kalento ukuthi kwenzakalani ke manje.

0: ilizwi lomzansi.
1: All right, game lalelwe zilomzansi. Siya ku Mr. Tembo sekhona. Msakazweni zilomzansi FM. Sila live on Facebook. Ungaya ke go joina live wethu futhi ke ukhululekile ukuthi lapha ku live wethu buze khona futhi lokuyothanda ukuthi Mr. Tembe akusize kukona makukhona nje into yesintu ofisa ukuthi acacisele kahle kuyona. Ngabe kuphathele nalodaba esikhuluma ngalo noma kuphathele nawe kuseceleni uyokwazi ukukhulula yile ukuthi ungabuza Mr. Tembe uzobeke esikusiza ekulekelela kuloko ofisa kuba akulekelele khona ungabhala lapha ekhasini lethu lika Facebook na njengoba si live njengamanje naye ke o Mr. Tembe right asambeke siye ku Mr. Tembe sabona mnumzane
2: yebo ngiyabengelela mashe singibengelele kubalaleli bomsakazi silomzansi
1: Siyabonga kakhulu mnumzane ukuthi usukhona sizokhuluma nawe ngalesi sikhathi siyajabula kakhulu ukuthi ke ukhona nangalesi sikhathi noma nangalolu suku sisenyangeni yamagugu inyanga kaSeptember ngikholwa ukuthi uhambe kahle ekhaya ngoba ngiyakhumbula engazukuthi kade ungapha eStern
2: Yebo kakhulu mashezi ngibonga kakhulu hayi ngihambe kakhulu kahle ekhaya bekuyobheka kakhulu ngoba sibuka phela nesimo sokuthi ayinanezi siqala ukuna ngaze kwene emakhaya umuntu odlula ngendlela ethi awu sekwathuthwa yini kulomuzi
1: akusahlali muntu
2: kade abantu bakhona
1: ngikuzwa kahle ngiyaqhaba ukuthi wenesikhathi esimnandi kakhulu
2: nabantu
1: ke basendaweni ubahambele ngoba hlala umatasatasi ithuba ungalitholi
2: kunjalo kunjalo mashezi phela mawufikele endaweni abantu kade bakugcina omakhaya afuna ukuba bekubona mhlambe kunemibiko ongayazi
1: abazofuna ifanele bakutshele ngayo thola ama updates endawo
2: kunjalo sisho njalo
1: nomzana uTembe siyajabula kakhulu ngifisa ukuthi usisize la ngoba njoba senyangeni amagugu ngicabanga ukuthi ziningi kakhulu izinto esiqhatha ngazo thina njengabantu abamnyama
2: yebo
1: nezichaza ubuthina nezisho uthi singobani
2: yebo
1: ngifuna nje sithi ubuke indaba yenwele ehe sithi ubuke nje indaba yenwele ngomlando wesintu ukuthi ngabe khona yini mhlawumbe ukuchazayo esikweni
2: ngiyabonga kakhulu mashezi abantu baseAfrica kunezinto abake bezizwe mhlawumbe emzimbeni yabo bengayiqondi njengakho nje ukushwaqa kweinwele ukuthi mawudlula endaweni yathi ngathi siyasiphuzela iinwele leyo nto leyo into esiyibiza thina namhlanje ngokuthi uma ngabe kuthiwa ushoko ugesi ukuthi uze umzimba udlidlizela zonke lezo zinto lezo abanye abantu baye bengaqondi ukuthi izinto ezisuke sizibona thembe sizenziwa abantu izinto ezivele zazikhona emandulo ngale kokungenelela noma kusizo lwabantu ukuthi uma kukhona into ethintekayo leyo nto bese iya trigger noma iyathuna ngala ngendlela ethize ebese isabela kwenye indawo nakho ke lokhu ukuthi kushwaqe inwele kuyiyona ndlela leyo esuke inomiyalezo othize ekuxhumaneni kwemvelo nasekuxhumaneni komuntu njengoba naye esuke eyimvelo qobo lwakhe kunemibiko ke okusuke kuyichaza leyo mibiko iye iqondwe mhlambe umuntu osuke mhlambe egogodile ekulandeleni nasekwazini into zesintu ukuthi bangahamba kule ndawo kushwaqinwele ngabe lokho kusho ukuthini lokho ke abantu abaningi baye bengaqondi ukuthi izinto sesiyibona zingogesi zonke lezi zinto nendlela zokuxhumana ama platform izinto ezazifukona endulo ngoba isosiyazi nalabo abazenza noma singathi basithuthukisa ngeke ngakhuluma kwamanye amasonto ngathi imfundo iyinto endala engaphambi kakhulu ukuthi kube khona ama abantu laba esithi o professor nabantu abacwaninga ngayo imfundo ngenxa yama genius ama genius akaqhamuki ema university ema emfundweni kodwa awu azalwa nemimoya ayithize esuke ezelwe nayo ebese leyo moya kubhalwa ngayo ingakho ngithi imfundo yaqala abantu abangafundile ngoba uma sithi babefundile labo bantu singasho ukuthi ena bayithathapi kusho ukuthi endabeni nje okwakhe kwakomhlaba

0: abathi kubizwa kuthiwa lokho i driving force noma i compass ukuthi umntwana uma ekhula uzokhula eshone ngalaphi. Kanjalo ke nalokho esikubiza ukuthi ama interest. Yambona umuntu wambona ethanda into ethize. Kufanele siqaphele izinto umntwana ayithandayo ukuthi zichaza ukuthini malana nempilo yakhe. Kufanele sikuqaphele ke ngoba uma ngabe sikhuluma ngokulungiswa kweinwele. Angithi uma ngabe kulungiswa inwele kusuke kukhulunywa ngalento okuthiwa istyle umuntu asithandayo omunye uthanda les omunye uthanda les. Ngoba ngisho nokugqoka esigqokayo kunayo indlela okuyivezayo mayelana nokupredicta ikusasa lethu ukuthi kunjani. Uma ubona umuntu nje ukuthi hayi ubani ukhonza imbali ethize konke lokho khona okushoyo iy'nwele zakhe uma eyilungisa uyilungisa ngalendlela. Lokho konke lokho kunendlela okuyichazayo mayelana nesimo somntwana ngokwesimo semimoya njengoba kuthiwa is a driving force to a spiritual life. Izinto noma indlela umuntu ayenza ngayo izinto ayithanda ngayo nangendlela akhuluma ngayo nje ziningi izinto ekwazi ukuveza ukuthi i-identification yomntwana imholela kuphi.
1: Abantu besifazane kuphela yini abalungisa inwele?
0: Nabesilisa bayakwazi bayazilungisa izinwele. Ke ngikhulume nje ngoba njengoba sithi ukulungiswa kwezinwele kusukela ekuthini uma umuntu ethanda leso style kufuna ukuthi kukuveze ukuthi kusho ukuthi lo muntu uhlobulu lo muntu. Kanjalo ke nabesilisa kukhona indlela abenza ngayo inwele esuke iyinto echaza ukuthi kufanele thina ngokubuka noma ngokufunda ukuthanda kwakhe inwele ngoba siqale ekuthenini uzalwa nakho nakho futhi kuyindlela futhi i-driving force bese siza ekuthenini uthanda ini nakho futhi kuyindlela ye-driving force nanokuthi ukhuluma kanjani nanokuthi izinto zakho zenza kanjani lezo zinto zonke noma lama signals enzeka kubantu besilisa ephinde futhi enzeke nokwesifazane ngokufanayo. Yebo.
1: Iziphi inhlobo ezikhona zokulungisa kwazinwele?
0: Inhlobo zokulungiswa kwezinwele ngokwesintu ngizokhuluma ngokwesintu kakhulukazi. Yebo. Singakhuluma ngempithi. Ngiqale khona lapho uma ngabe umntwana ezalwa ngoba ngikhulumile ngezinwele mhlambe ukuthi noma ngabe kuthiwa namhlanje kuthiwa siyalungisa umntwana siyamkama kodwa mhlambe thola uhamba ibangana nje uyasha umoya izinwele ezibili esimini lezo zinwele ziba impithi ke. Lezo zinwele ke ziba yini na ziba indlela yokuchaza ukuthi indlela yomntwana ihamba ikuyisa ngasolwazini lokwelapha ngokwesintu noma sithi ubunyanga. Nokho ke ubunyanga abanye abantu babenolwazi lokuthi ngoba amakhambi kuphela kanti uyigama ubunyanga lisukhuluma ngezinto ezisuke zizixazulule empilweni. Kuye lokho ke kuba impithi kube zinwe nje mhlambe eziphothekile mhlambe kodwa futhi ke zibe zizimfishane lezo zinwele zibizwa kuthiwa impithi. Okunye ke futhi ke ukuthi umntwana amayizalwa mhlambe umntwana amayizalwa enesihluthu lokho kusuke kukhomba amandla olwazi nokufikeleka. Kukhona abantu ukuthi noma ngabe kuthiwa kuhlangenwe ebandla uma kukhona izinto bese yibizwa ngokuthi lezo zinto lezo ziyimpica badala ebese kuthiwa akulandwe umuntu othize mhlambe ongaletha ubuhlakani ngokwaziwa kwakhe. Imvamisa labo bantu babethwele imoya yokuba yalawo mandla yokuba babonakale ngezihluthu kusho ukuthi ngamazwi baba nolwazi nje lokwazi nokuthi futhi be understand ngokukhulu kushesha izinto zakamoya.
1: Sibuyele la endleleni zeyitayela noma indlela umuntu angakwazi ukuthi alungise ngazo inwele ngokwesintu.
0: Yebo. Yes. Bese kuba okunye imiyeko. Okunye futhi ke okuye kulandele lapho kuye kube inwele eyibizwa kuthiwa iziyendane ngokwesintu. Olunye uhlobo futhi lolo lwaluka kakhulu endulo.
1: Lolu njani ke lolo hlelo iziyendane?
0: Yebo
1: kwakho. Ngoba muthi uyimiyeko nginomqondo wedread.
0: Yebo, uma kuthiwa

0: Right ke umnomzana uTembe usakhona sikhuluma naye la emsakazweni izilomzansi FM. Siyabonga kakhulu wehlobi, siyabonga intombazana. Asike kumnomzana uTembe siqhubeke naye. Ku Facebook si live. Soke ungaya ke khona njengalabalaleli siyababona besifakela imiyalezo khona lapha ku Facebook. Makukhona ke ofisi umnomzana uTemba kulekelela kusize kuko nakho futhi ngakuthatha ukunameka lapha ku Facebook. So bese sibheka imiyalezo yakho bese ke umnomzana uTembe sidlulisela kuyena. Ngoba ke ukhona uyobe sekuthathe kubeka. Asikubingelele ke nawe lapho live o live kanye nathi ku Facebook siyabingelela sajabula. Ukuthi sikanye nayo ngalesikhathi. Asiye ke lapha ya embuzweni wethu wemnomzana uTembe siyozwa ngisamangalelwa nje. Shothi ngumangalelwa mina. Ukuthi iziphi inhlobo? Oh ngicabanga ukuthi busuyibalile.
1: Yebo.
0: Busuyibalile inhlobo.
1: Inhlobo yebo.
0: Zokulungisa kwene kweinwele. Nokuthi suka zikhona ningcazelo zazo. Suka zenazo ningcazelo.
1: Yebo mashe sisuke sikhona ingcazelo zazo ake sithi nje mhlambe uhlobo lwe ndile esingatibalanga lokho okuthiwa isicela nkobe uhlobo othizwe lwe ndile lolulukwa abantu besifazane icela nkobe sisuke sichaza ukuthi intombazane angithi sikhulumela ngokuthi lento ifuna ukukudriver ekuthini uzothola yipi impilo noma uzophila yipi impilo empilweni idonto isuke ichaza ukuthi umuntu wesifazane uzoba nenhlanhla yomendo.
0: Iphi yona?
1: Le ukuluka inwele ibizwa kuthiwa yicela nkobe.
0: Oh, okay.
1: Lapho ke kudinga ukuthi umntwana uma ngabe ethanda ubonakala unalo uthando lokunuka inwele ekuthiwa yicela nkobe. Elekelele kakhulu ngendlela yokumisela malala nokwesimo sakhe ngoba uyokhula ebe umntwana ohluphayo. Ibona labantwana lokhala ukuthi uyalotsholwa namhlanje.
0: Mhm.
1: Kusasa futhi uyabuya lotsholwa. Umuntu wesilisa ngolu yusuku futhi kuphinda futhi yalotsholwa ngolu yusuku. Uba nalo nhlahla kusho ukuthi mina ngokuchaza kwami

0: sithatha umlaleli siza ukuthi ke uthini wakhumbuzo ngalesi sikhathi umnomzana uTembe seyilungele ukuba angaphendula imibuzo yakho umlaleli ngabe ke ingaludaba esikhuluma ngalo noma inkinga nje onayo eseceleni ofisa ukuba akuchazisele kahle kuyona noma athi ukucacisela la ofisa ukuba akucacisele kahle kuyona asikhejime ke siye ngapha siyobona ukuthi khamba kanjani nanku umnyalezo oqala
1: uSindi abaTembe esacela ukubuza lana umntana wami wazalisa ingane esihlobo sakhe ebiza lesibongo sakubo manje lengane angiyazi ukuthi usiko ngalenzela kanjani ngoba ikomalume wayo lengane ikhona lesibongo sami so angazi ukuthi usiko makuthiwa ngiyalenza ngiyahlukanisa kanjani ukuthi la ekomalume cause isibongo asibizayo sisodwa ngicela ukubuza ngiyabona
2: bonga kakhulu kumlaleli ngizokhuluma ngendulo ukuthi endulo bekuye kwenzeke kanjani bekuye ukuthi uma abantu bethandana bezihlobo bekhuzwe ukuthi bahlukane ngoba akulungile igazi lisuke lisondene kakhulu
0: okay
2: kodwa kwakukhona izimo la khona kwakuthiwa abayekwe uma kubonakala ukuthi sekuzwe kwabakhona nomntwana kusale sekwenziwa iqhinga ukuthi abasale sebigcaca noma beganana ebese kuthi uma ngabe lapha sekusesibayeni sekuyothulwa umakoti ebese kufunwa imbuzi yokugeza isihlobo kodwa ke malana namahlawulo yonke into yenzeka ngokujwayelekile kodwa umehluko uba ukuyiselapho siba lapha ya uma sekukhona imbuzi yokugeza sengathi asikhiselapho uma lokho bezokwenza kanti egcineni bazogcina sebihlukana ngoba kusho ukuthi lo mntwana lo ingane yakho siyithatha ngokuthi idikile noma ilahle idlozi angazi uma ukufala nokuthi uthuka umsamo wakho yabo uma ngabe uzothi ukhulelisa isihlobo bese fuye futhi wena isihlobo futhi uyashiya kube ngathi into elula leyo ngamanye amazwi kusuke kufanele ukuthi na kanjani ngendlela yokuthi usihlambulo lonomphela ngoba lento yeyihlobo nendaba yokuthandana kweyihlobo yona iwakho umuzi kodwa bese kucatshanga ngendlela yegazi nokuhlonipha umuzi lowo okusuke kuganiselwe kuwona bese kuthiwa akungenzeki lokho manje ke uma sekwenzeka liye lithi ithongo okusho ukuthi kufanele vele ngoba vele kulethwa umuntu wasekhaya ekhaya bese kuba nalembuzi yogeza ihlobo bese kuba nokuthi uma umlahla kusho ukuthi izinto zakho ngeke iphinde dilunge ziyokwanakala unomphelo
0: bekade khana ngendaba yesibongo umlaleli
2: yebo yinami lokho ikhona lokho engiphendulayo ngithi mina bayakhuzwa abantwana uma bengakatholi umntwana kodwa mase bethola umntwana kuye kuphoqeleke ukuthi begcine begcacele intombazane ligcine igcacile umfana nje egcine egcacele kodwa iyona ndlela yokuthi kube nembuzi leyo lapha ya esibayeni uma umakoti esezokwaba yokukhipha imbuzi yokugeza ihlobo
0: ngiyakuzwa kahle kakhulu mnumzana hlabele phambili ungasithola mlaleli ku 0638204 8 WhatsApp number lowo voice note noma usibhalele kanti ku 0604807164 osoku sithinta ke bukhoma lapho mawufisa ukuthi umnumzana uTembe akwazi ukuba akusize kulowo mbuzo ongase ube nawo sambeke sothatha umlaleli sizo ukuthi uthini wakhumbuzo sawona
3: sawona sifindani
0: siphilile njani nina
3: ngiyaphila ukhuluma nomama usithole la eminazi
0: yebo mama usithole
3: sinenkinga la gogo siyabantwana sibancane nobhuta sinama abantu abadala ingane yadede wethu ikhule iyiphethe kahle yazaba na 22 ingahambi intombi iyiphethe leyona manje isithole isoka ke selifuna ukuzokhokha imikhoyiso ngoba selingenile esibayini manje asazi ukuthi kwenziwa njani bona bazoyibetha njengoba inyanga izophela cela uba basize ukuthi senze njani
0: umzwile mnumzane
2: yebo ma
0: celela emsakazweni ke sithando
3: yebo yebo
2: ngiyabonga ma okusho ukuthi uzokhipha ingezamuzi okokuqala inkomo yokugeza umuzi ebese khipha imbuzi ngoba ukhuluma ngokuthi intombi la ikhulelisile kufanele kutholakale imbuzi yokugeza intombi ebese

0: ekhipha inkomo yomqhoyiso ebese ekhipha inkomo ebizwa kuthiwa imvimba inkomo kayise lezi inkomo ezimbili imvimba nomqhoyiso izona azothi uma esezolobola aqhubeke kuzona uma benizomolisa ngenkomo ezishagalolunye ukusho uma sekhipha imvimba nomqhoyiso uyofika ekhipha ezisikhombisa mhla ezolobola
1: njengoba ezofika ekupheleni kwenyanga ikuphi ekufanele kwenzeke kwenziwe ngayiphi indlela
0: kufanele efike nenkomo yogezumusi okuphoqelekile inkomo yogezumusi kufanele ihambisane nembuzi ngosuku olulodwa okuphoqelekile
1: yeah.
0: Lokho okunye kungenzeka ukuthi ebuye ezokhipha umqhoyiso nemvimba noma mhla esezolobola yabona bese fika ke ethi khanathi imvimba nakumqhoyiso nazi inkomo engifika naso bese bethi hayi mkhoyana ngoba usuyikhiphile imvimba nomqhoyiso okusho ukuthi lezi ezinye soyihoxisa yabo
1: so la ekhaya ikuphi ekufanele bekwenze njengoba eshusisa ukuthi sekukhona bona bangabantwana akekho umuntu okhona njengamanje umntana ikuphi abangayilungisela ukwenza bona
0: okusho ukuthi njengoba benazi ihlobo bazocela omunye ubaba ukuthi mhlawumbe ubaba umntana umbaba uphakathi kube uyena ozobamela
1: okay sanibona msakazi nobaba uTembe ngiyacela ukubuza mangabe ukhulume into ekhaya njengokwenza itiye bese ke ushona uma ekhaya umele alright ngicabanga ukuthi la kuningi ongabhalekanga kahle mnumzana uTembe yabona lapha ya bese ke ushona uma ekhaya umele uyeke ukulenza noma mhlawumbe ufuna ukuthi bese kushonwa ekhaya
0: yebo
1: kumele uyeke yini ukulenza ngicabanga ukuthi befuna ukusho njalo akubale akangayi neze kahle lapha ezantsi
0: uma kukhona umcimbi nohlinzekile sinohlinzeke nabangabe uhlinzeke ngeenkuku nabangabe uhlinzeke ngembuzi uma lo umcimbi kushonwa ingakashiswa impepho okusho ukuthi konke lokho bekuhlelele umcimbi sekuyaguquka sekuwuhlelo lomngcwabo Usho ukuthi inkuku lezo sezinkuku esezofika ihlatshwe nje mabantu befikile kanjalo zidliwe ngesikhathi kusayenziwa lento kuthiwa umlindelo njalo njalo kodwa uma ngabe kushonwa impepho ikakashiswa ukusho ukuthi lowo msebenzi lowo mina ngithini uma ngabe impepho ishi umuntu kwenze kumonakalo impepho isishisiwe usuku umsebenzi usudlule sike sekuselwe abantu badle usho ukuthi lowo msebenzi usuwenzekile usudlulile
1: Mangabe bengakayishisi
0: kuyaguquka konke lokho kudla sekukudla komncwabo ngesimanje.
1: Uma bekuyinto kade sayixoxile ethu sulungisele ukuyenza bese kuyashona.
0: Kakadini phela umcimbi akabibikho lapha. Kusho ukuthi lo umcimbi ngeke ukwazi ukuqhubeka ngesikhathi bese semanzini.
1: Okay. Asamele phambili ke umlalelo wezilomzansi ngiyacabanga ukuthi umlalelo uphezi uphendulekile. Ake sithi ukuya ngapho kwamanje kafushane isigwinyamathe bese sibuya.
2: Senza kwenzeke uyizwe lomzansi FM.
1: Ngicela usisizela kule ndawana le ndlela yokheva esetshenziswayo ngalolu suku lolo okushonwe ngalo ukuthi ngizobagezisa ngani abantu izandla kufuneke manje kuyozanywa imbuzi iyona ndlela ebisebenza ngasendulo
0: endulo bekungekho konke lokho bekungekho ukuthi uma ngabe kufiwe kuthiwa kuzohlatshwa imbuzi okugeza izandla
1: hawo bebegeza kanjani abantu abantu
0: angithi nje bekungekho umuntu ongena ngaphakathi egcekeni uma kusukwa lapha emathuneni into ebiyenzeke bekuthi wonke umuntu behambe beyemfuleni abesifazana abesilisa bekuthi ke ngesikhathi behamba ngendlela emfuleni behambe bekha amanyoza ngoma okugeza
1: ifamily ibingangeni ndawo la
0: ifamily ibinayi bibamdibi nabo kodwa nabo bazoyikhela umuntu nomuntu
1: ayo bayegezela
0: nabo ngokwabo
1: bengingabiki inkinga yefamily ukuthi fune bageze labantu
0: cha bengabiki inkinga yefamily futhi imbuzi ibingekho bengathengwa imbuzi uma ngabe endulo bekushoniwe
2: hlala nentombi kamfino intombi kaEnglish ungasuki kuleyo ndawo yizwe umehluko Njalo ngolwesithathu ekuseni nobaba uTembe senza kwenzeke uyizwe lomzansi FM
1: Asiphinde sithathe nangomunye umlaleli sizwe ukuthi uthini
3: sacela ukubuza nkulu ma ngibone intombi yala kwaZulu ngikhokhele ngaba kuyaphoqa ukuthi ngenze ngokusibola kwaZulu

0: lani somgeza ngayishisa kubibili lani.
1: Okay.
0: Kufanele ukuthi nje niyibilisele ukuthi khona izobamba yabo isithunza impepho.
1: Mhm.
0: Ebese ke niyamgeza ke.
1: Okay.
0: Yeah, kubalekile lokho ukuthi ke umuntu mayefika ekhaya efike egezwe ngempepho.
1: Okay.
0: Yebo.
1: All right, so ugezelwe ekhaya.
0: Ugezelwe ekhaya nje buyavulwa. Abanye ke bakholwa ukuthi bangaze bemkhiphe ibhoksini nje phansi bese bemgeza yonke indawo. Abanye bakholwa ukuthi babemgeza ubuso.
1: Mm.
0: Uyazi ukuthi umuthi sinde mangabe umuntu ufake mhlambe egeze ngawubuso uhamba umzimba wonke. Ya emva kwesikhathi mhlambe emva kwemizuzu nje mhlambe ngamashumi amabili kuya kwemizuzu ngamashumi amathathu umuntu sukususabele nomzimba wonke. Kodwa ke abantu beza ngendlela okuthiwa into ekhaya masenza into yenziwa kanje yilondle futhi nami ngiyemukelayo ngoba into phela mani yenza niyenza netho aniyenzi ngolwazi ukuthi ngoba nakho wena uthi uyazi impepho ke esebenzayo ukugeza umuntu osuke seshonile.
1: All right, siyabonga kakhulu. Sawubona Sindi noBaba Tembe. Ngathenga umuzi wasekhaya ngoba abazala sinabo sihle nodadewethu ngingowesifazane sibize sibongo sasekhaya ngoba sasikade sisuke komalume. Ngiyafisa ukuthi ubikwe ngiyenze njani
0: ukubika umuzi phela khona ukubika umuzi kukhona ukungenisa abantu abadala.
1: Mm-hmm.
0: Umuzi uma ngabe ubika ekhaya la nisuka khona ubika khona ngembozi ukuthi kunomuzi wenu usuyanda uchazeke ngendlela yokuchaza ngawo lo muzi ke bese utshela icela abantu abadala ukuthi ngiyacela ukuthi lo muzi ngihambe ngiyoningenisa khona.
1: Mm-hmm.
0: Yahlatshwa ke lo mbuzi ithatha umlenze wayo kuhanjwe nawo nomuhlangothi ebese ngale kutholakala imbuzi yokubangenisa abantu abadala.
1: Mm.
0: Leyo mbuzi ke uma isihlatshwa ngaphakathi usuke usubangenisile abantu abadala. Uma usubangenisile sekudingeka ubenzele isithebe noma kuthiwa imbuzi ukuthi bezinze phela ekhaya bebone ukuthi ikhaya ngempela kuyadliwa ukudla kuyatholakala. Iyona mbuzi ke futhi leyo ke kusho ukuthi imbuzi yesibili ngalela kuyiwa khona. Ingahlatshwa ngalolo suku nifika nizobangenisa noma nihlelele olunye usuku ukuthi kodwa futhi basekuhlelekile bese nibuye niyabanika isithebe kodwa kufanele nikhulume ngesikhathi nibangenisa ukuthi cha ke siyoba sesithi ke uma siithuba silizivumela nichaze ukuthi yini le yenza ukuthi ningakwenzi manje.
1: Ngiyakuzwa mnumzane uTembe. Asambe sobheka omnye umlaleli. Okay, lapha ku Facebook Thukzin Hadebe we Thukzin siyabonga kakhulu ethi ke sisonke nje siyanthanda lapho siyakhula futhi siyabonga. Usinasima uthi siyabonga Masindi nawe ke Baba Tembe. Ubani futhi omunye all right. Asibonge kakhulu umlaleli wezi lomzansi FM. Mr Tembe, umlaleli ongafisa ukuthi akhulume nawe ngicela usitshele ukuthi angakuthola kanjani.
0: Ngiyabonga. Inombolo yami ithi
1: 082 597 6669.
0: Yebo, bengicela ke ukuthi abalaleli babengifonele uma benenkinga ngoba khona into abafisa ukuyenza. Yebo, ngoba incingo zami isuke ikhole kakhulu bese kuthi abasuke bethanda ukuthola ulwazi nje ukhona umsakazo izilomzansi manje ke mina ngithi ungasuki kuleyo ndawo.
1: Asuke kuleyo ndawo.
0: Yebo.
1: Ngoba moyo wenze njalo.
0: Ayithanda lonto. Cela ukuphinda inamba.
1: Iphinde
0: baba. Inamba ithi 082 597 6669.
1: Asibonge mnumzane.
0: Yebo.
1: Koze kube ngokuzayo.
2: Wena wazikuthi isikhiphane elokishini lakho ingakho kwa-MTN sikulethela i-MyTown offers ama-bundles enzelwe wena lelokishi lakho kusukela ku-2 rand kuphela ungathola u-25 on-net minutes wokufonela inombolo ye-MTN ukuya kwenye inombolo yakwa-MTN bese ku-6 rand ungathola u-50 all-net minutes ukwazi ukufonela noma yiphi i-network ukuze uze zonke izigaxa usuku lonke kuze kube phakathi kwamabili ukuthola lo mtitilizo joyina u-MTN manje. Shayela u*136*2#. Bese ukhetha

0: ukuthi useyalotsholwa futhi beyifuna bafane njengaye. Useyilweli site like ubhuti athatha ingane yenze DNA ngoba ngathi ubhuti lengane akekho umuntu ongasolela ingane ngomuntu ongasebenzi. Angithi ukuthi ingane wayesolela ubhuti wekade engasebenzi. Lo uzama ukubaqhatha abangane ke banjalo bese bekubona uyaphumelela empilweni bazama ukunisela ubhuti akangamtrusti lo sisi akayibambele yena into yakhe. Akazibambele yena into yakhangezwa ngomunye umuntu uma uthi ubhuti uyamthanda unkosikazi wakhe lwamlobose kalokumlobola. Lo ufika kuyena uyabona ukuthi hayi futhi lo sekumhambela kahle sefuna ubhuti abukele ngakuyena ngoba ubhuti useyasebenza. Bhuti ukuze uprove ukuthi ingane yakhe thatha ingane yokwenza DNA ma uthola ukuthi ingane yakhe zonke lezi ndaba ungamnaki lo sisi kodwa futhi even noma iDNA ungayenzi ngicela lo sisi ungamnaki zifunele wena uzuyibambele into ungezwa komunye umuntu uma uthi umkakho uyamthanda.
1: Siyabonga mlaleli. Asiphinde siyothatha umlaleli sizwe ukuthi uthini yena izwi leli sobona.
2: Master Nandi.
1: Yes baba njani?
2: Siyaphila njani?
1: Siyaphila nathi ubani lo?
2: Hayi siyaphila umbele kwa best.
1: Yebo Mr. Mbele.
2: Yebo. Cha ngiyaluza udaba mina. Ey wesisi ngimina into engayisho kumpoti ukuthi angavumi. Angavumi ukukholwa into eshiwo yilo sisi ngoba nje bechaza ukuthi umazi kangakanani. Ngicabanga ukuthi kuyena umuntu omazi kangcono lo sisi yena obhuti othandana naye njengoba kuveza ukuthi bayathandana naye isayintombi. And njengoba usisi kuyena kade bebukhala kuyena uyayazi uyipoint kabhuti ukuthi kuphi. Uyazi ukuthi uma ngabe ekhuluma lento for sure uzobaxabanisa. So ubhuti kuleyo yonke lento kufanele abe inhloso yalomuntu lo ozomtshela lento ngoba phela manje entweni ezifana nalezi kuyachitheka umuzi. Ubhuti akahlaphathi abuye umqondo angathathi ngenhliziyo ukuthi usezwile. Akabuke umuntu wakhe nangendlela amethemba ngayo ngoba okuyiqiniso kakhulu ngendlela engimuzwa ngayo uyamthanda and inhloso siyayithanda. Njengoba esembuza usisi ukuthi kwenze njani okhomba ukuthi usisakazi lutho ngempela. Njengoba beshaphlela bethi ngeke wesulele umuntu ngingane ebengasebenzi
1: zothakayo njengayo kodwa manje ngoba umuntu amethembe kakhulu lo oke abasizi noma beneyinkinga manje uthi ubhuti Mr. Mbele akangathathi ngokuthi ubhekwe yela kubo ukuthi angayilahle inkomo zakhe.
2: Nalela kini likele iklahle into nezifana nalezi. Yebo ngithi mina wazi umuntu owazi weak point kabhuti usisi omxoxele indaba. Uyena owazi ukuthi uma kusibhala ngima ngamtshela lokuba ngaxabana lento abayihlelayo ngeke iziqhubeke. Mina ngibona inhloso yokuthi usisa ngabe saqhubeka lotsholo.
1: Ukuthi kushuthi inhloso la ukuzochitha.
2: Inhloso la ukuchitha.
1: Kulungile Mr. Mpele, siyabonga kakhulu baba.
2: Siyabonga.
1: All right. Usho njalo Mr. Mpele uthi ayengeke. Engathi inhloso enkulu la ukuchitha kunokwakha. Ngibingelele amasiganana nabalaleli. Uthi ke ubhuti akangayikholwa lento eshiwo ke lo sisi. Uzobaxova nje uthandweni labo. Inyoka le iyasembatha phela nesikhumba semvu. Uthi ke angazenza umuntu oneqiniso enzela phela kube lula ukuthi amkholwa uma esexova. Ubhuti ngingathi nje akathathe ingane ayowenza iDNA angamazisi uma wengane. Ifike ethola ukuthi ingane akusiyone yakhe uyobike uqinisileke umngani kasisi. Kodwa ke ingane mangabe ethola ukuthi yeyakhe umngani uyobe uyaxova. Angibonge unkosinathi Maphumule Ntuzuma. Ngiyakuzwa unkosinathi, sawona.
3: Yebo sawona.
1: Yebo njani, ngicela ungivalela.
3: Yebo ngikhuluma ene uThembi.
1: Yebo Thembi.
3: Ngithi mina lo kusisi lona kade ngasho ngani lento
1: sonke lesikhathi
3: sonke lesikhathi lesi
1: ya
3: thina besiphakamisa nomona u5 years ngeke umuntu ene abeke lu 5 years uma sebomthi sithi lapho sehamba kahle abesethi ene ingane akuyona yakhe uyiphendela yena noma ene uphendela umngani wakhe unomona. Mm.

0: Indlela mntakwethu obuzana ngayo, hayi ngiyakuthanda mntakwethu. Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashile umveze libala.
1: Awuphumele obala ke nawo.
0: Yizo. Bendikhona amaphasha khona ngoku, uyaxoka nje mntakwethu, uyangiva.
1: Kwenzekeni kahle kahle, awukuhleplela. Uthi impela nimdidile. Uthi nifikane nasenithi nje asambeni siyophakamisa isithombe, nifikane
0: ngoku. Kayikho loo nto.
1: Nishintsheleni veni.
0: Hayi, so bendikhona ngoku, uyeva.
1: Ikuphi nendawo?
0: Bye-bye, Ndakwethu.
1: Ndakwethu konte shayisa manzi apha. Okwamanje umthwalo utshekile ngakuwena, mthetha ndaba 1 not wena. Ifuna ukuqala bese uyiphethe.
2: Ikusasa lethu nosombe sesele.

0: umthetho kodwa ke uIEC akufanelanga uthi yona uvalela abantu ukuthi bangavuthi. Kwelo cala lo urong. Uba ngabe bekuthiwa mhlambi into enokuthiwa u-applyela umsebenzi abeuzeuthi deadline ninethile. Ndicinga uba kuyinto ke ebonakala njengento erati. Kodwa leyo ukuthi umntu avale ukuthi angavoti ngesizathu sokuthi kube late uku-aplowdwa kwamagama. Ndicinga into yoba lapho befanele adine ne-ANC lapho. Ayenzi le nto ukuthi avalele abantu bangavoti.
1: Uvalele abantu bakuphi?
0: Abakulo mawadi kaloku be-ANC baninzi futhi kuthiwa namanye amaqembu futhi anawo lena. Kolo mawadi kwenzeke loo nto.
1: Mana phela, angithi ukhuluma nge-deadline nawe impela kahle ngoba naye IEC ikhuluma nge-deadline yayo ukuthi kunamaqembu amisa i-deadline.
0: Ya, njengomna. Into eyo engayiyo into engadeske kanti uba abantu bangangavuthi.
1: Ngoba?
0: Ukuthi kufanele extende
1: ohlule ukuthi i-deadline kube njani.
0: Hayi ukuthi ngiyavuma ukuthi uhlulekile umithi i-deadline. So kufanele bona akhulume ngaphansi kwaloo nto nalo qembu ukuthi lifanele lithathwe. Kodwa abantu uvota kulilungelo labantu ukuvota.
1: Kodwa phela bafe nje ukuvota. Angithi akuyona i-ANC yodwa, akuyona iqembu C
0: bafe nje ukuvota. Leya ukuthi mhlawumbe kwezo ndawo ezibalwayo kukancane ukuthi uzovotela lamaqembu la. Yindawo ofanele ba i-ANC lapho isivotelwa nje. Uyabonga jikeleza amawadi.
1: Kukancane ugale kanjani?
0: Yini sezwami?
1: Kukancane ugale kanjani?
0: Akukho ngaziwa ukuthi i-10K nje bothetha kwa-Post and Johns lisikisiki.
1: Mina ngazi, uma ngabe uthi akekho ngazi, mina ngazi.
0: Yithiwa ngomntazi. Mawucoke ngezo ndawo awukho nto usungayikhuluma omunye iqembu ngake uzuvotele nje. Sowuvotele ezi labo mhlawumbe umuntu uzovota kuwe wa-3%.
1: So uthini-ke lana-ke, siblame amaqembu amise i-deadline noma siblame u-IEC?
0: La mna ngivimba ilungelo labantu ukuthi bangavoti. Kwicala le-IEC ne-ANC lifanele.
1: Usuzungeza insika, uyela kufele khona ithole.
0: So ndithe ngomza kule ANC icala ifama icharge yona icharge uIEC. Hayi ukuthi avimba abantu bangavoti. Yabona
1: ndisho. Why yona yodwa ANC ekufanele ishajwe? Icharge.
0: Anti awuyona yodwa zonke ezonke iziqembu amaqembu kodwa yiyo egqamileyo ngalo anti yiyo ebonakala ngathi iphambi
1: kwami. Igama emaqhanywa ngaphi?
0: Mawuxoxa ngokuthiwa kufanele abantu bavote kuloo ndawo kuthiwa yiyo enamacandidate amaninzi angabalwanga. Soko yiyo futhi egqamaka ukuthi
1: asithi wena uhlule ukulichaza leli phuzu lakho wena ngoba YNC yona kufanele ichajwe. Yona ANC nayasho yathi akuyona yodwa
0: yiyona ephambili lanti yiyo emangeleyo. Amanye amaqembu kuthulekile ngawo kufanele kuchaje ichajelwe kusuke lapho kuwe namanyeke.
1: Nenzetha kwamaningi endabeni
0: kodwa ke i-administration ye-ANC inkqudiwe umbalula fanele imxose njena kweli cala ngoba besingakwayiduze kuzofika kodate yokuthiwa kwidedayi befane kade bayenza le nto banesikhathi sonke.
1: Usubheka umbalula-ke manje
0: ndithi kaloku kwicala le

0: Undi na uti Storm. Sibose isom kize 3561 ku TikTok. Njani uti Storm. Siyabonga kuni nga pila mfuetu. Kabaze. Musa wenkosi ngembona funa ila mfuwa makatini. Donda. Hit second. Na ngembona futi. Ela pagona ku TikTok wetu. Nga kubeka nawe. Uslande ele futi kwi TikTok. Sabon.
1: Musa chombe ya pila.
0: Sibele kunjan.
1: Aisha pila chombe.
0: Ba.
1: Ngababingelela nabalaleli ngisacela ukuba anonymous.
0: Yes, anonymous.
1: Sithombe, angikhona nami la emlazi. Kodwa ke bengifisa ukuphawula ngalo Sithombe ilolu lwala candidate lawa ama candidate lawa angenela ubukhansela la emawadini eqembu lomkhonto wesizwe. Okutholakala ukuthi thina njengomphakathi njengoba sathatha isikhathi sethu saya emahholo siyokhetha abantu ukuthi basimele, kodwa manje sekezwakala uma lapho kwa-IEC sekukhona abantu abangazange bakhethwe umphakathi. Ngiyafisa impela ukuzwalisa ilaka lami lapho laba abenza lokho abenza kahle. Ngiyafisa futhi ngathi i-leadership yomkhonto wesizwe ingayilungisa leyo nto, ngoba uma bengazange bayilungise lizolahlekela kakhulu iqembu lomkhonto wesizwe. Sikuyeke nje ukuthi umkhonto bayawuthanda abantu kodwa nje angikwazi ukuthi ngathi ngathatha isikhathi sami nami ngaya ehholo ngakhetha umuntu engambeka ukuthi ngifisa ngihole, sekuyaba sekuqhamuka elinye igama. Leyo nto siyazi ka-ANC, leyo nto leyo into ebeyenzeka ke leyo, siphuma khona lapho. So manje mayisizokwenzeka nangapha eqendini lomkhonto, hayi funa babone ukuthi umkhonto wesizwe bawubulele. Nje mina ngeke ngawuvotela umkhonto uma kungathiwa kuqhamuka i-candidate engingazange ngiyikhethe lapha ehola.
0: Kuhamba kanjani kuyakho ewadi?
1: Hayi nami Sithombe ewadini engikuyona ngeke ngathuka kabi nami uma sengizwa sikhuluma namanye ama-comrades ukuthi umuntu okuyena owayekade estende umuntu esamkhetha thina uyena osevela manje ka-IEC, loku uyena esasimkhethile akasaveli nalapho futhi sisathu asisitholi. Kusho ukuthi besizobona nje thina igxotsheni sekubekwe umuntu esingazange simkhethe.
0: Mhlawumbe kenze nehlulwa, mhlawumbe anifuni ukumukela ukuhlulwa.
1: No Sithombe, asihlulwanga uyazi. Ngendlela lapha ehholo nje Sithombe babe u2 kuphela, kwakwabantu besifazane bobabili kuphela. No ukukhethwa nje kwakukhethwa nje ngendlela kwakubalwa ngayo, kwakunefe nje yonke into yaba nefe. Kusho ukuthi lo sisi lo owahlulwayo wayedlala ngendlebe zethu laphaya, uma evuma ukuthi njengoba esehluliwe uzomsupporta ucandidate lo owinile, ngoba phela kukwazi ukuthi kungaqhanyuka sekuthi uyena manje ozoba yikhanda lethu. Ikhanda lethu kanjani ebehlulo?
0: So ngiyafika umkhonto ungaliluza nje ivoti lakho nawe kule ndawo.
1: Hayi Sithombe, ungaliluza futhi ngeke kube mina kuphela, ngoba namanye ama-comrades esilinde nawo.
0: Kodwa phela anonymous awusale nje nawe usungifundise omunye ayizamdata ngithi akangifake isikoleni lani ukuthi leyo ukuthi kuthiwe ama-candidate ha akhetha umphakathi. When yini wayibona lapha ehholo? Kwaba umphakathi noma kwaba ama-comrade akho?
1: Hayi kwaba
0: abalandeli beqembu noma sokumphakathi, kuma kanjani la?
1: Hayi lapha Sithombe kwakuwumphakathi ngoba wazi into eyenza ukuthi ngithi kwakuwumphakathi. Kunabantu ababengazigqokile nani iy'kipa zomkhonto, ngoba nami la ngihlala khona nje kwi-VD yami sasihambe nabantu nje abangayona amalungu omkhonto, kodwa abantu abathi sifuna ushintsho ngoba sibonile ukuthi ucandidate obekho ukhansela obekho nakasenzila ngalutho. Sasinabantu nje bomphakathi Sithombe ngenxa yokuthi asiboni lutho luwusizo.
0: Okay.
1: So nje ikanjalo nje Sithombe.
0: Kungenzeka nje ugcina ingoma eseduze khona abajwayele ukuthi umkhonto ne-ANC into eyodwa, umuthi wena le nto le ekhathisa la ibiyenzeka lapha kwagogo.
1: Yabona ke Sithombe, into engiyibukayo mina njengoba thina sine candidate esiyikhethile, kubukeka kukhona ama-comrades asebonile vele ngapha kwa-ANC ukuthi

0: yiso ukuthi engangeni ngesangi yafohla.
1: Oh. Bani,
0: wathi ngibona ungcumela umamatheka nje. Ngiyabonda ngingaqaleke ngivalelise, wahlabe ngizafayilisa mhlawumbe usafuna u.
1: Hayi hayi cha cha bodi. Isalo valeka ukufika ngilele emsebenzini kushuthi.
0: No ngebe cha ubungalele mfowethu. Angifuni ukukhuluma
1: iphutha. Hayi ngivale ngayo.
0: Cha uni manje mangabe ngiyimala ngithi ukutshontsha ncane ngathi ngifuna ukusho ukuthi hayi ngehora
1: ngithulisa.
0: Yimaphele manje sokungalaleli.
1: Sheshe.
0: Ukulalela mfowethu kuyiskill.
1: Yeah.
0: Angizojahwa futhi wena ungathi angisheshe ithuba lami leli khuluma.
1: Hayi lapho. Emafa.
0: Eh konje semandleni. Eh ngesikhathi ngithi ngifuna ukusho ukuthi hayi mabumbani ihore lokuthi zoba nesiqi siphendiwe. Uvele wancuma mamathe. Maya nganombona igolide yini la?
1: Cha bengabona igolide ngathi umntwana ngathi manje lento zenzayo.
0: Pole nganisa mavele mani.
1: No, something like that. Yabona.
0: Angikaze ngilinganise indaba yonkomisa Rhiwe.
1: Wenze njani? Enza ke.
0: Ngithe ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi engangeni ngesanga iyafohla.
1: Oh yeah. Iyona ngama move lawo wenzile. Sengifike. Manje angemanga ngibukana ukuthi maye bantu. Ha, kwayimisela webantu. Hey.
0: Ukunisha imama.
1: Awu bonto. Kodwa
0: umntu. Ubuntu mina.
1: Awu bantu.
0: Ngokunto mina.
1: Awingane nginyamona, sumdala.
0: Cha, abengayi ngakaleso sigaba.
1: Oh.
0: Kodwa nje mawuthi ngokunto kungathi mhlambe.
1: Kana kuba nini la kuya ngaleso sigaba khona?
0: Yebo. Umdidimbela wensizwe engaka kuzobizwa ngokunto.
1: Welight. Zokubona.
0: Maraz.
1: Sure.
0: No, kodwa ungangibizi ngelight. Ngoba kahle kahle phela makuthiwa sikhuluma iqiniso. Asihlukanisiwe ngisho na abantu ababili nawe.
1: Kwashintsha udle platini.
0: Bekunjani kanti ngikufakile
1: bengimdala
0: ngikufaka amasaladi
1: bengimdala
0: kufaka amasaladi ke mina
1: uyachaza manje
0: ngiyakukhanyisela ngichaze ngiyakunonga ngikufaka inongo zakhona mfana kithi kodwa ke nje mfowethu imvula la ufihla ngakhona ikhanda yena kalisanga lutho
1: hayi hayi hayi khabana
0: ubungakhohlwanga na ukuvala iwindi noma ama windi endlini singeza ukuthi uchonge ulaleka abendlela amasaka phansi umbhede ubugcwele amanzi.
1: Hayi ngiyalalela nje uma bexwayisa.
0: Abezime iphuthumayo.
1: Hayi kodwa wonayi. Abaningi ngalani ngifika la ngiqube ngakhona mina. Ngathi impibili ayithekwini kakhulu.
0: Kusho ukuthi neningizimi yetheku beyimawala kakhulu khona.
1: Yho ngapha
0: eningizimi. Hayi beyinamawala.
1: Hayi ngingayi kuthi ngayibabaza mina kodwa la ethekwini ngeke ngiyavuma.
0: Okay. Hayi ke mfana wami ngiyabonga kakhulu.
1: Baqaphele kabantu ngoba ngeke ngezwe ukuthi noma isiphalo yethu kusaxwayisa kona.
0: Eh bayisikaza cishe nakuyona futhi impela sonto.
1: Oh
0: nje.
1: Hayi bantu hayi.
0: Eh bayisikaza
1: ngoba bayingaphoqi trip ngabe lihoxisa.
0: Enjani trip ephoqayo?
1: Hayi khona lo bonayo lokuthi hayi ngayidosa inyawo la.
0: Okay. Lo luhamba liphuthuma kangaka.
1: Yeyi. Abantu bemoto futhi baye kuba zinsizo zakugudla ucingo la kuthi yami imoto mina uyawela umfundo ugcwele hayi isasebenza lokho
0: mfethu sengiphuma ke nje studio
1: yeah
0: ngicela ungenzele umusa shayimamba uyazi ubhuti wami umfowethu wangakithi futhi ngiyakushona awusungijaha
1: hayi ngibaleka into lokho
0: ngicela mfethu ngicela mfethu ungizame ngalo dayo ngawo intshebe le
1: Oh ngiyakusebenza noma mhlawu shoma sengiphumile.
0: Hayi ngicela ungizame ngawo phela kanti uphetheni. Kwabe wenze inhlamba uphathe.
1: Oh.
0: Kaphandle maku umuntu oqeda ingwevu kunawo kayi ngiyaxolisa. Mina bengisho ukusadayana nami ke inole zami zibe yama.
1: Oh angizokuzama.
0: Ngizama phela. Uthengele uba?
1: Kudala ngakona.
0: Uthe hayi hayi nginabazalini. Uthengele uba?
1: Yakuva senami
0: lo. Uthengele ubani?
1: Ufakazi.
0: Uso wesithathu uthengele uba udayi.
1: Akuhlangene nawe.
0: Aw khona.
1: Khona umnye umbuzo lana.
0: Akulona igama. Usho ukuthini mawuthi
1: akudokotela? Yimfaka umnye umbuzo bengidila nawe.
0: Mawuthi akudokotela igama lo mina.
1: Hawu. Is none of your business.
0: Wena mfana mangukusabe mina.
2: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi.
3: Izwi lomzansi, yizwi umehluko.
2: ikusasa lethu uyizwi lomzansi FM.
3: Besiyazike iFF ukuthi bisabotage ezinye izinto la. Idestroy izinto ngoba ifuna kubukeke ngathi DA ayisebenzi kahle. Igroup yabo yabanjwa lapha, beshisa lapha, begqoka izikipa ze iFF.

0: Ah, nyaspatelu chelo bafethu. Ngani lo rutiza sengichobesha ngonana. Ah. Umuntu kuyahleke nje yedwa baxaxe abantu lo muntu uhleka la dawo. La sengilalele nina manje. Ah, siyabonga bafethu. Nalwenza nje. Izibonza silaleleke bafethu ngisiphatha kahle ivunulo mzazi. Sonke nje. Ah, sikhona ukuthi singalaleli. Ah. Iphele nje bafethu. Asambeni sovota ngomhla ka 4 November. Hey, sifaka amaqembu a right. Sihlukane nalabantu abasihlukumezayo abasebesikhathazeka kakhulu bengasenze lutho. Sitshele ivoti bafowethu, siyabonga.
1: Ngiyabingelela ke msakazi egama usizwe kaMbulala ngisentezoma kwamancenza koyilunga lika-ANC and in good standing. Ngimangazwa-ke labantu abasafuna kucimicimi kagesi. Mina nje ngibukela abantu abadlala ipolitiki eshibhile nje ngoba ukuba ukho ugesi ngabe sebekhankasa ngawo kuhle okwamanzi lana bakhankasa-ke. Ngawo bangisasayine-ke lo ebhaluleke lapha kuyona-ke u-WhatsApp line yethu.
2: Ah, ngiyabingelela kaMbusha. Hey, mina ngikumela ngiphuma kula mjelo ngempela phambili lo mina mama. Lo wayo la iqembu ngibona sabhandi lo ufuna ukuphatha ngenkani. Hayi, ngibona lo mama uthi hayi. Nemkani lo simchitha uDan lo kubuya ngenkani. Ngazi ke izokwazi ukubuya yini kulo ngoba ngathi ubhandi angagcotshwa enyangeni embili. Ey'nsukwini embili singabekwa abo minister. Asazi-ke kuthi uzokwenzakalani. Nakukhumula seke hheyi engathi umbalula bengehla phansi phela uma ngayi iqembu lingakwazanga ukurejista kufanele kushawa yena lobhala. Dake ngiyabonga.
1: Pamela Mini Majola esijoyina naye ngiyambona futhi la nozonda Maxoke.
3: Uwasithombe ngiyabingelela. Uyazi khona into ekhohlwa umama uMbali ukuthi uye lapha ethunywe iqembu lakhe. Right, iqembu lakhe lase liyamxosha-ke. Manje le nto ayibangayo angayibanga nje ibichitha isikhathi. Uma uxabana neqembu lakho uthi wena elithume ephalamende ngoba lithunywe yilona lapha ku-legislate. Kodwa manje yena futhi wangayenza into elimthume lase liyamxosha-ke phela lisamfuni. Umele lona iqembu lakhe akamelanga ezinye izinto. Noma ngadlulisa icala noma ngathini. Angeke lento yakhe isimhambela sizomoshela imali nje. Engabe niyaphuma bonke wenze njani mengafike ngafuna ukuyenkatheni. Kodwa yena akahloniphanga nje lilonke. Kwakufanele ahloniphe. Abese emva kwalo bese botha akahloniphanga ke abese yazehlisa. Mhlambe kwakuyodlula. Manje uyadelelana nalo bhansi ndini ngokubunjaya. Amen.
1: Right, cabela inkosi Mtola ngiyambona futhi naye la nomehlo dladla usawbona ke sithombe mina nje ngifisela ke Sundowns umdlalo ke omhle ngomgqibelo ngise Brooks Farm ePhoenix lapha ke ku TikTok wethu.
4: Sibingelele sithombe kwelakho uhlelo. Cha sithombe. Hayi abantu abavote sithombe. Ngiyababongela mina hayi sithombe sengiretayile kuvoteni sithombe. Angisavoti sithombe ngavota kakhulu from 1994. Hayi umehluko awukho. Amaqembu wonke ayafana sithombe kumina. Bonke bayafana. Bahlangene ngathi kuphela ama-South African. Ngaba bayenzi le nto abayenzayo usilethela abantu bokufika abazosixaka la ezweni lethu. Abangenazo imvume. Yonke nje le nto lo bugebengu lobo bungaka abahlulekako ubunqanda. Yonke le nto sithombe hayi mina nje sengaretire ngiretayile straight nje manje ekuvoteni sithombe hayi angisavota sithombe wonke amaqembu ayefana sithombe ngiyabonga sithombe anonymous
1: yeheni webantu
5: bolo kaMbushe hayi sekukubike if ukubulawa kwabantu sekwehlele KZN ngoba sekutholakale nesidumbu nje ma-respect kusho ukuthi le nto iyanda-ke yokubulawa kwabantu besifazane izogcwala iSouth Africa yonke. Kodwa-ke mina ngokwami nje ngiyibukela ngikubona lokhu nje kuyinto eyenziwa abantu bokufika eSouth Africa laba aba-illegali ngoba nje imashi enimashi kade ibambe imashi bachitha nje bayayibuyiselela i-retaliation yenzondo yabantu bokufika ukuthi asibabulalele abantu bakubo besifazane. I-revenge nje ngokwami le engiyibonayo eyenziwa abantu bokufika bayasiqeda ngoba nje thiwa sekushone 10 khona le ekuruleni kwa kidnapwa nengane izolo yentombazane.

kune-ANC ababezoxakatha uthini umandla manje. Yabona lento uyithola umuntu ubungula izinto yabo. Mhlawumbe nami ngicumane uzodideka ukuthi hawu indala kanjani, ngokuchaza kodwa ngelinye ilanga. Kodwa uma senje usearch uma unesikhathi ulandele omunye umhlazi ukuthi umbhalwe incwadi ukuthi uRobert Day Gunn.

0: sikazike wakho Yesu uyisabona
1: Yebo mabubani afesi
0: Ye mole baba siphilile wena
1: Anga phela sesu wami ukhuluma no Jamani la iWhatsApp
0: Ye yes Jamani
1: Hayi sizabe ngiphawule mabubani sethi ngale ehlele ekhaya kakhulu iNC Ya mfethu ngithi mina ibambe ngakho njengoba ale nto bayivumayo ubuxhakaxhaka bale mihla sithi ale nto iyagqilaza ngoba iqedile isebenzi yabantu uyabona kanjengoba manje bevalele ngoba kubambe nenkinga ubuxhakaxhaka ukudlulisa amakhandidethi kwe-IEC bahlayeka ngithi sesami bambe ngakho mna nje andibazwele kwakade sasikhala ngale thekhnoloji abayivumayo uhulumeni wabo ngandithi ibambe ngakho sesi kuzoba yileka nodliwa ufisa nqakulo kuyadumaza kumntu omkhulu kangaka awuzenkantolo afuna utoliki wengungqongqotho njani kanti lwaza angasazisi ngesathi ngotoliki eyi iyahlekisi nababanye abantu inene uba ndiyaxaka mna umuntu ozodinga utoliki enkantolo bangathi epalamende wethetha isibhulu nanakhona hayi usipho ngubani hayi iyadumaza indaba abanye abantu kona kule eyisebenzi ngithi bambe ngakho sesingiyabona
0: kolongele sabonge nje kakhulu Sibonga kuyena kumlaleli 0604807164 kutheno kwakho ke nje uPaul usemsakazweni sabona
2: Sabona ngoku
0: Eh bolo baba uyaphila
2: Ah ngisaphila nkosazana ukhuluma noShimo online pushini Yebo got up message for us Hi Hello
0: Yes Shimo
2: Yebo Hi no yabona it is come we can clear with it la maqembu lawa
0: eh usekhona weshimo okay kulungile ngathi ke yasikwazi ukuzwana ke lapha naye ke ushimo uyangena ushiya kona uPaul nje kwakhe

0: san. Ay, Nosipho. Hey, mina yabona le ndaba yokushona kwabantumbazane lawo amanye awo. Mina ngibuye ngisole le faith merit lena abayenzayo. Isangisokolisa le nto mina. Ngoba abantwana babuye babambe lapho ngoba bene-aim yokuthi bafuna ukuthola imali. Kanti labo abangene ngomthetho avela athi ashade. Mabeshada lo sifuna uku-escape lo wangala. Yabo ngoba useyazi ukuthi une-business lo ebesefuna ukuthi kusherishwe. Nansi nje into engisabisayo. Yabo nje labantu bangaphandle bangena la bazovula ama-business. Kanti abana impepha. Bayafika la bayashada. Uyazi ukuthi ushiye unkosikazi vela akuthandi wena. Yabo uzolokhu ekhokhela u-R500 laba wena usukuze ngabo omthanda ngabo. Ingozi lena, sure Nosipho.
1: Kwamanje kakhulu kuyena kumlalela ngena shiya kona uPaula nje kwakhe uthi ke mangubani mfethu ngiyakubengelela emsakazweni ke ezilomzansi kanjalo ke nabalaleli kunenhlangano ke eno 51 years yaqembuka nje kwe

0: Yebo, umsebenzi wethu nje umsebenzi obaluleke kakhulu emphakathini yaseThekwini ngoba kuyikho nje ukuthi sifundise sigqugquzele ukushintsha kwabantu indlela abaziphatha ngayo makuza kudoti sihambele izikole sihambele imiphakathi sihambele amabhizinisi senza nje ukuthi abantu baqonde kahle ngododi ngoba ziningi kakhulu izinto esiya siyibona ukuthi abantu abaqondi kahle abanye ngododi so le department yethu ibaluleke kakhulu ekutheni ifundise nje iqwashise imiphakathi so yilowo nje umsebenzi wethu thina njenge-office laka-education.
1: Cha, kuzwakala-ke kuwuhlelo-ke oluhle kakhulu ngoba ikhona le nto ngempela ethi abantu bakithi sisafuna ukuthi-ke sike sifundiswe kabanzi ngale ndaba-ke yokuphathwa kwake imfucuza. Sengena futhi kweminyaka yemkhankaso kakhulukazi-ke ye-International Coastal Cleanup. Mhlampe one, kubaluleke ngani ukuthi-ke siqonde kabanzi ngale ndaba ye-International Coastal Cleanup? Ibaluleke ngani? Futhi-ke lolu hlelo mhlampe lusebenza kanjani masikhuluma-ke nge-International Coastal Cleanup?
0: Umsakazi i-International Coastal Cleanup usuku la esisuke sibungaza khona iy'lwande zethu noma nje zonke iy'ndawo eziphathelene namanzi mhlawumbe kungaba imifula kungaba ama-wetlands senza sure ukuthi ngalolu suku sigubha ngokuthi sihambe siyozihlanza lezi ndawo siphinde-ke senzele ukuqiniseka ukuthi imiphakathi iyafundiseka ngokubaluleka ukuthi lezi ndawo siyigcine zi-free from udoti singawulahli udoti kuzona. So nje okukakhulu kakhulu ukuqwashisa imiphakathi ngemithelela kadoti imithelela enayo futhi nasey'lwaneni ey'tholakala kulezi ndawo ngoba phela khumbula ukuthi lezi ndawo ziyisizinda mhlawumbe ziyindawo la okufukanyelwa khona nala kuzalelwa khona ezinye iy'lwane ey'balulekile kakhulu kwi-ecosystem. So siyagqugquzela kakhulu nje nobumbano ukuthi kuhlangane imiphakathi kuhlangane iy'kole iy'nhlangano ndawonye kukwazi ukuthi kuzofundiswana ukuthi wonke umuntu abambe iqhaza lokushintsha indlela yokuziphatha ekutheni lezi ndawo siyigcine ihlanzekile ngaso sonke isikhathi.
1: Uma ngabe ukhuluma ukuthi-ke lezi ndawo kubalulekile ukuthi-ke siyigcine zihlanzekile ngaso sonke isikhathi siye sibone njengoba-ke sikhula sibuka izinto uthole ukuthi kokunye kunama-practices and rituals as well esike siwenze uma ngabe ukhuluma-ke ngalo ulwandle njalo njalo. Mhlawumpe omunye umuntu uzobusisa la Magebo ukuthi-ke uhlobo luni likadoti kahle hle oluvame ukutholakala kulona-ke impela-ke ngasogwini-ke lwethu nanokuthi-ke lolu hlobo likadoti mhlampe lusuke luqhamuka kuphi nendawo uma ngabe sesikhuluma ukuthi ke kufanele ke silisingathe kanjani noma ke silahle kanjani kuye kube iprocess mhlampe ehamba kanjani.
0: Inhlobo nje ey'tholakala kakhulu uma ngabe sibhizi siklina laphaya emabhishi siyasithole kakhulu iy'nhlobo zoplastiki ngaba iy'nhlobo uthole ukuthi mhlampe kuney'gubhu zamadrinki iy'gubhu zamasi iy'valo zakhona uthola namabhodlela nophaqa nje konke ney'cathulo okusuka emakhaya kuyatholakala khona lapho lwandle iy'nhlobo ey'ningi kakhulu zikadoti esiy'tholayo. Nakho-ke nje kusubalile izinto zama-rituals siyathola futhi iy'nkukhu laphayazi fakwe iy'naliti zonke lezo zinto ey'kanjalo ngoba izinto ezenzakalayo lapha emabhishi kuphinde futhi uthole ukuthi kunamakhandlela konke lokho okusuke kwenziwa. So nje ziningi kakhulu iy'nhlobo zadoti. Lo doti lona abantu abaningi bangayitshela ukuthi mhlampe utholakala emabhishi ngenxa yokuthi kukho abavakashi abafike bawulahla khona kanti cha indlela ofika ngayo kufika ngabo lokhu kuzokwenza ama-rituals kuphinde futhi kufike ngendlela yokuthaneleka kwamanzi kusuka ekuhlaleni amanzi ahamba emvuleni kuma-stormwater drains ayongena emfuleni kusuka emfuleni kuze kuyongena konke olwandle. So kufika kanjalo-ke udoti olwandle bese sizigcina sesithola sekunenqwaba yadoti abaningi abagcina beyibuza ukuthi ufike kanjani iyona ndlela ofika ngayo leyo. So yingakho-ke thina-ke senza lo mkhankaso wokufundisa ukuthi asingawulahli udoti noma ikanjani emakhaya because uma ngabe ulahle udoti sinoma ikanjani yilapho la ugcina khona usungena kula ma-waterways bese uyogcina usuyongena olwandle bese ugcina usunomthelela omubi ongagcini umthelela omubi ey'lwaneni kuphela kodwa nasebantwini uqobo.
1: Oke wabalula-ke futhi la ukuthi-ke kwezinye zezinto enike niy'thole kuye kube oplastiki uthole ukuthi kuphazamisa nje vele i-ecosystem impela-ke yalo-ke ulwandle mhlampe uma ngabe sikhuluma ngokuhlanza kakhulukazi-ke ulwandle.

0: Mamela wena ndoda.
1: Eh kade ngizokwa sinya aboza kweli besteshi lapha bekhuluma ngakho ulo ubaba uThambo nje eshaya South Africa omnye umgomo la ukuthi amavithi uthi basafika bengabeseza noma ngale eAmerica lapha. Mawuthi uyabuka nje okwenzeka kwenzeka emhlabeni impi yalwa. Kodwa manje lesilwa ngaye ishintsho ukwenza ube kahle kathi ubaba uTrump neIraq noRussia noUkraine igazi bachitha kusukela enganeni kuye kugogo kuye kumkhulu abangali kodwa amasosha abantu athi uMelika likuphela kuphihle kwasifana ngapha umhlaba uyazamazama ugqiba abantu ngapha ivolcano igqiba abantu awusazi ngapha South Africa abantu babuyela kwesifazane kwenzeka noma yini umuntu onqale uzothi useshaya abantu abawu-10 mathi wabuka lapha into yenzeka lapha uthi lobulobi baze bathi abanye makuphela le AI kube nambhutulo ngobuwa kwami mangihlaziyike nje ngengqondo yami. Ngiyambuka ukuthi makuphele AI le umhlaba uzophelwa ivelu emva kwalokho ade besho manje bethi emva kwalokho sekubuka nje kathi kuphela komhlaba ngoba ngokubuka wami lobhutulo blu.
0: Okay, kuyavakala
1: akuthanda
0: osidala siyabulela. All right, asambe siqhubeke phambili 26 minutes past 7 molweni khaya siyabulisa molweni ukwezi lo mzansi molweni.
2: Yebo siyaphile kaba
0: abasikhona kunjani?
2: Hayi khuluma noThabethe kusetshamo.
0: Yes babu Thabethe, ivoice yakho uyuzama ukuyinyusela sikwazi ukuva data.
2: Oh sekunjani manje
0: nazo?
2: Yebo no umesibuza lafuthi lomonoko akazinoma yezwa kahle yini ukuthi ngomhlaka 30 September uzobe ukhona omunye umnqangazuku inashe manje
0: abantu sise abengekezwa ngosi yami kodwa ungalandelela ngolwesine ngoba ke kuhlezi kuhlangana mhlambe update iyophuma ngomso.
2: Oh
0: yes sir.
2: No ukuthi wena futhi kuvile ngibuzisa ukuthi ngomhla ka 30 June la ngisethe emonti la ngikhona la waqhazeza itolo abantu bakapa ongayiboni ke lekade.
0: Why ushona phansi inkosi yami kuthe?
2: Bo ngikubina futhi lobuluyi ngibuzisa ukuthi ke la ngomhla ka 30 June kwagcekezwa la iy'tshelo zabantu bokufika abantu bayadabha la kuphinde futhi zona futhi lezi y'tshelo kade kutatha kuzona sebebuyile futhi nabanye yabo. So manje nje kuzokwenzakalani-ke manje sami and futhi bayasho ukuthi abayindawo yabo hhayi kodwa phela ukuthi zonke phela iy'tolo kodwa ezinye zayo ngivulile
0: bayadayisa
2: bona futhi
0: banazi bazo. Yebo yebo asilinde kusasa mhlawumbe update ba izothini mhlawumbe la. Right, enkosi kakhulu. Njengoba ukhumbuleke olwesine nolwesine basho ukuthi bazoba semgwaqweni soke sibone ke ngomso asikuthabathe enqubeni.
3: Lobilobi
0: molo mhlekazi kunjani tata?
3: Hey, angisanazo futhi naphila nonke zinto mzansi.
0: Hayi siyancenga singena nobaba kuwena uright.
3: Hawu mnani right kakhulu tata.
0: Yes sir.
3: Uthatha nenembezo ngonakucala hayi wethu. Angithi alukho olubekile lobilobi.
0: Nkosi yami.
3: Ngiyayibuzela nje ukuthi ngelinamhla lobilobi nisilethela umuntu aka-IEC nakuvota khona. Ngoba kuyofisa ukuthi akangiphendule mina njengami njengonembezo ukuthi uma lobilobi kuthiwa sesinakho sekuyavota kuyavota lobilobi ebese kuthiwa amaphepha asephelile basho nithiwaphi labo bantu labo kuthiwa amaphepha asephelile amaphepha hhayi akusavotwa-ke manje basho nithiwaphi labo bantu labo umbuzo wokuqala loyo
0: aphela kanjani mhlawumbe inembeza
3: angithi kuye kuthiwe lobilobi kuthiwe mhlawumbe kuthiwa sekuyavota vele kuthiwa nje amaphepha awasekho amaphepha asephelile kusese kwenze njani nkosi yami bashonithiwaphi labo bantu laba balwela kuphi
0: ngoba nje mhlawumbe nembeza baziyo abantu abasebebhalisile ewadini mhlawumbe kuleyo ndawo leyo kuziswe isibalo noma mhlawumbe sithe xaca nangaphezulu aphela kanjani
3: kuyenzeka lobilobi kuyenzeka phela ngiyabona nje ngiyafisa ukuthi
0: sebevelephi abanye bazovota bengabhalisanga
3: yenzeka lobulobi yabona semina ngayibona kaninganyana ledo ngiyibone yenzeka ukuthi bashabisaphi labantu abasuke besele uma kuthiwa kuphela amaphepha uma kuvota yabomhlaumbe ubaba usikhangana angasisiza la mhlawumbe bangasisiza oloto abafethu ibona bazi kahle kangcono noshenge ayiukuthi enisiphendule mhlawumbe sikole ngasiza ngakho.

0: Ninzi emgwaqweni emgwaqweni nabantu abayigadileyo abahlele baqashile nje ukuhamba kuyona babheke okungakho right leko okuchazayo bahambise ireport ukuthi yabona kufike kuyavalwa kuyalungiswa lokho uyazi kunabantu abaqashwe lokho
1: ngiyayibonanga indaba mfowamthethi ukuthi
0: uwazi ukuthi kufreeway N2 N3 freeway nje kuneyimoto ezisuka ku-Richards Bay zizophela eThekwini bekhona ezishate la esukela la nani drive ziyoshona eShepstone kanjalo zigade freeway nabantu abaneyinkinga kufreeway eziqashwele lokho nje kuphela
1: lapho-ke mfowamthethi ngoba angithi nje ngiyayala njalo nayo lolu lwazi lokunikala kuphela okushiwa mfowamthethi khonitele ngikhanisayo ngoba uyaqashe kanjani lo muntu ukuthi yena kufanele lolo osebenza kanti lo osesukuleke la inanda ngaya-ke kamasipala ngayithatha imonto mina la ngiwekayo kanti ngiweka ngithini ngiyabona-ke lake ngiweke ngisaya khona ukuthi yinenza ukuthi ngivinjwe ukuthi ngiwabeki
0: ngiyakuzwa ngoba uthetha ngabasebenzi aba bakamasipala okay balapha emalokishi kwiy'ndawo esihlala kuzo okay
1: yebo ukuthi umasipala waseyi-system mfowamthethi enza ukuthi siyaqonda noma sengisi understand ukuthi kufanele mina ngikubona kuwrong ukuthi kufanele umuntu ayolinde office ukuthi ipotholi libuphi elidlule khona ngoba phela abasebenzi bakamasipala bonke basuka lapho kumasipala kufanele bephume ekhaya alibhalena into ewrong afika ishe emsebenzini bese kusuke ngale ukuthi kuze kufone mina ngiyisakhamuntu
0: yabo yakuzo nyambozi cause namanzi siyawabona ayagxaza emalokishini kodwa uyazibona ziyadlula bayadlula abasebenzi bamanzi zisuka ziphuthume kwezinye indawo kodwa zinganaki la nomakhelwane bathule ndikuvile nyambozi
1: yebo sendidlule okwesithathu njalo idlule esaya emsebenzini wafika kwa-on duty walidlula eyofika leli lithiwa kalisisi asisi waphinde walidlula futhi aseyovala emsebenzini akakhona ukwenzeka ilima lokho sabahlani yabonga mfowamthethi
0: uphinde walidlula okugcina segoduka Alright, imbono kehlukahlukene baphulaphuli ibalulekile kakhulu umbono wakho asikuthabathe futhi sibheke uba ngubani omnye esimfumanayo ukuthi lo mzansi sekubulisa molweni ekhaya aba siyancenga kunjani kulo cala tata aye sizame kuyoze kulunge tata
2: ukhuluma nosiyayo
0: yes but is ya
2: Lobi, wavalwa unali ikhono lokusakaza lobi. Noma isipiliyoni wasithola ngendlela.
0: Azala ndinalo ikhono lokusasaza?
2: Yebo, waphuma nalo nje esiswini zayo. Uzoba nelida nayo, mhlawumbe nopresident esinaye, naye akazalwanga upresident.
0: Ya. Yeah.
2: Leyo esinayo ayizalwanga iyimeyo ngama angizalwanga nje usiyanga ngaba usiyanga ukuhamba kwayo indlela why kunolu khetho-ke sakho bekuvaa kube khona umuntu ekuzothiwa hhayi isipiliyoni akanaso uzungu ujordan usenesipiliyoni ujordan uzabe naso yini isipiliyoni lo noma naye isipiliyoni sithole khona emsebenzini nangabe sikhala sithi kunamalida asemadala sithethe hhayi ilida ethile sino-60 years ngithi nathi kuthiwa ma ngabe sesino-60 asiretire kodwa manje naku njena lo ubaba lo uphinde waliwena ukhetholesar usemdala manje uyela ko-85
0: kule meta mhlawumbe abantu asebenza nabo bona ngoba kaloku bekuvotwa ndithi babone into yobana ke uyena oright thina bahlale singabona ngendlela mhlawumbi abaya bebenamagunya uba bavote endlela ababone ngayo
2: ibhekise nako kwimpela la bebevota
0: bona kurayithi kaloku bona
2: ukuthi impela bona kanjani loku umuntu uzoze asale khona uno-75 lo 75 kanti sikhala ngamalide kuthiwa asemadala kanti ukhalwa ngamaleta ngoba abantu abansundu kuphela yini kuthiwa asemadala ngoba naku ngikhuluma nje naku labanye bakulomuhle bezile ukuthi akabuyele abeyimeya usamdala naye manje laphaya egoli mdala kodwa akekho shoyo ukuthi hayi mdala manje useno

0: inyoka nize nikhulume nokukhuluma. Mhlawumbe ngokuqala ngingaqala ungumuntu owasabaya amanzi kodwa ngokuya ngenxa yokuthi le nto izondokubelesela. And ayincengi. Inzuza incengi mangabe iqokile iqokile. Umuntu wakho uhlupheka ngale ndlela lexakile mayithi uyayibalekela lento.
1: Oh, okay.
0: Uyophuma engena. Uyozenze lento ngoba emaphuphe nayiphili. Omunye uphupha inkosazana yolwandle. Ungezwa abantu makhulunywa inkosazana yolwandle bethi imithi. Ma ungenasiphiwo ngeyozo uyazi le nto. Umuntu onaso isiphiwo uyazi ukuthi khona inkosazana yolwandle futhi iyakhuluma. Ikhuluma emaphuphini. Nixoxe kwesinye isikhathi ikuchushise nakwezinye izinto ukuthi kufaye wenzini. Ngakho ke iyangena futhi lokhu zini insuza inobuhlalu bayo njengabe ngichaza namajazi ukuthi kuyehluka. Ngiyazi abantu abaningi mayephupha egqoka ijazi elimnyama kuyokuthiwa hhayi isathanezima, ayikho leyo nto. Ma unesiphiwo uyayiphupha ijazi elimnyama njengesayini yokuthi uphethwe insuza and isilokhu zale jazi lokugcina lo emajazini. Ubuhlalu bakhona obufakwa la esandleni kulo osuke enensuzo emnyama esithi ke angaba inyanga lo sithi ke lo angaba futhi isangoma ubuhlalu bakhona bomnyama omunye uzobuvezelwa bomnyama kuphela omunye avezelwe bomnyama bumikisene nobumhlophe kusho ukuthi zombili zikhona lezi zinto obuye insuzo emhlophe insuzo emnyama yakhona iyaphila kuyena ekusho ukuthi angakwazi ukusebenzisa izwasho angakwazi nokusebenzisa umuthi kube khona lo o strictly for izwasho as leyo nto moyibuka ngokwenkolo lento yokuthi kukhona umuntu osebenzisa izwasho kuphela ongumthandazi lo ngitheke insuzo emhlophe leyo ugqoka lokho zizembatho ezimhlophe uzoyibona nangasenkolweni ngezikhathi zabaprofethi ukuthi bebekhona abaprofethi but kube khona isikhathi la kuthiwa akabe ngumNazaretha lo ekubeni wakhe ngumNazaretha kube nemithetho esho ukuthi iraiser ngeke isondele ikhanda lakhe ngeke azingcolise ngezinto ezithize utshwala ngeke aphuze because umele ubungcwele obuthize. So nayo ke insuzo emhlophe isuka imele lobo mncwele la kuvezwa khona amandla kamoya ukuthi uthatha amanzi nje wodwa uwakhulekele ungafaki lutho afike laphe nje wabe kuzulapha umuthi uhlobo labantu abasuke bemele ispirit esithize la kungenalokhuza kungena kudideka khumbula ukuthi emithini kuphinde kube khona imithi emibi esihlahleni ngakho kukhona abantu abakwazi ukuchitha imizi bechitha ngelukhuza but ngeke uthandazele amanzi uthi uthandazele ukuthi umuntu makafe uthandazele ukuthi umuzi othize makungaphunyelelwa so ke le mhlophe isuke imele leyo nto ukuthi ebungcwelini kuyohleze kulukhuzile kusebenza lamanzi ngamaphupho la akuyona into ozoyihlolela ngamaphupho la enzale lokhuzale ngike ngathi ke nezangoma ziyangena kwinsuza ubuhlalo nezinyanga ziyangena ngabali ukuthi ubuhlalo buyavela nayo zonke lezo zinto now into eyenza ke ukuthi ngithi ke ayithwaselwa ubona ukuthi umuntu onensuza noba ngabe useyilaphile imimoya yakhe ngoba khumbula ukuthi mase yilaphile ungazokucatsha ngokuthi uthwele ngendlela izinto zakhe zichuma ngayo. Insuza ke ayihambi yodwa, ihamba nelinye idluzi elikuyilona eliwazi ukusiza njengabantu abasenyamini. Esithi ngumndawo wamanzi. Ilelo dluzi ke ekungumndawo ekusho ukuthi bokhokho bethu manje laba, ngabantu abake baphila babasenyamini. Ibona ke labe sikwazi ukukhuphula ngabo le moya but umndawo nawo impande yayo semanzini ayikho kwenye indawo. Ngeke uyithole impande yakho entabeni, impande yomndawo uzoyithola emanzini. So ma umuntu ohlushwa ngamaphupha amanzi yazi ukuthi maningi amathuba ukuthi unale lokhuza le unale imimoya yomibili ekungumndawo ngaba insuzu.

0: Mwake mhlawumbe ubambeke lapho ubambeke khona.
1: Yeah, so kanye ubuye late kuthuseliwe.
0: Yeah. So ke nomuntu ke ndifuna umbeke esithombeni phakathi ukuthi ngaxesha usuke uphupha mhlawumbe imemedi uphupha mhlawumbe olwandle ifika yonke lento le. Ndifuna ukwazi mhlawumbe yeziphi izinye zezinto ezivala lento. Inhloso nilapha emhlabeni ndandizeluba ndizolekelela ngalo moya wenzuzo. Kodwa ngenxa yezimo endifike ndazibona ndalibala uba ndizeleni because bakhona abantu abanjalo.
1: Kule nto ngisho ukuthi ma uzalwa kusukela uzaliwe uyaphupha ukuthi kune-conversation ekhona phakathi kwakho ne-source yespirithi ekuyiyona ekuphethe engaba ngabantu bakini kungaba yile mimoya yemvelo esikhuluma ngayo ngoba khumbula uma sikhuluma ngenzuzo asikhulumi ngabantu bakini asikhulumi ngethonga lakini yingakho ngithe ulimo olulula ukuthi singathi uNkulunkulu lo limo lisetshenziswa elokhu zini ezinkolweni emasontweni but iwona moyo ocreate yonke into khumbula ukuthi njengoba iminyama insuzu sithi khona insuzu eminyama sibe sesidiyona ephethe zonke lezi zinto ethi kwesinye isikhathi mayinolaka kube nalezi phepho nani nani khumbula ukuthi yonke into edaliwe idalelwe ebumnyameni ayidalelwe ubukhanyeni ayikho into edalelwe ubukhanyeni ngokwemvelo zonke izinto zidalwa ubumnyama bese siyazibona thina masikhanya so
0: yaye
1: ubumnyama lobo kufanele sibunderstand ku proper context ukuthi busho ukuthini that is why ubona nabantwana badala ubumnyama masekukhanya bese yabona ukuthi hayi ubona umkhaba lo
0: ungayanga kude nansi imbewu uyatyala uyalima uyalandela inkabi omhlawumbe uyemba ufake ebumnyameni le mbewu kodwa izovela
1: and awukaze mo sensimini yobheka ukuthi seyimile la angithi uma utshalile unenzuko ezilindele ukuthi kuzoqhuma awukazi emini uqhuma ufike uyibone ekuseni isiqhumile ebusuku ilapho la ebumnyameni
0: la iphuma
1: khona ya.
0: Asihambe siye kubo mkhulu enkqubeni siyakubulisa kwezi lo mzansi mbulule khaya.
2: Hello Zani futhi.
0: Siyaphila ma kunjani?
2: Ngiyaphila ngawo ukuqala iwini oshlobo.
0: Hayi izandla amazandla hayi. Hawu wawawawawaw.
2: Ngiyabonga Zani.
0: Hayi siyaphila ma.
2: Ngiyaphila mina ubhuduhle lapho uzemsebenzi angifithe mbe mina ngifuna ukumbuza ukuthi ilo indluza nomndawo abandawonye abawele bayalamana noma hlaphe kanjani kumsebenzi wangiphindula.
0: Hey yazi ngiyathokoza lena akhonto ibikushiwe kodwa uvelwa ngenela nje ngoba sesivulola yisi.
2: Yeah, nokuthi futhi ucela ukubuza ukuthi khona lo munye kuthiwa uhofana nawe futhi wakhona.
0: Awuphinde ma?
2: Uhofana.
1: Hosana no Hosana. Hosana sikhuluma ngalona ke sethiwinsi zamhlobo.
2: Ngicela ukulalela bandla emsakazweni nokuthi uthi ukhona ngibuze la ukuthi isigulo kuyenzeka uhlale la isikole. Indzuzo abangakayilungisi.
0: Okay. All right, yema.
2: Yem gabo.
1: Exactly. Osisi yaboma umlalela uyayazi lento kuphela ufuna ukuverify ukuthi ulwaza nalo uyabona njengoba ekhuluma ngehosana ngithi uzule mengilongi ngenza inkonzo yiloko ngiphatha uloqoke ezimhlophe ngomthandazi yiloo moya la khuluma ngawo mekhuluma ngehosana yes kuloo moya ilensuzu emhlophe le esikhuluma ngayo akuyona le mnyama zezinkunzi lezi zezinyanga njalo kulo mbuzo obuzwa ngomunye ngale ngemuva cha kuseyilo wayiputshana ngale
0: uyathanda uputsha
1: akafuni ukusiqonda nje uyasishendeza nje la masikhuluma ngelokho zale memo iyagqilaza vele emzimbeni kuliqiniso ukuthi iyagulisa kade ngenze isibonelo mokade ubhuda ubhuda kakhulu ikhanda liyakuphatha kanjalo uma uhlalile emanzini kakhulu umzimba vele uyakhathala kuzoba nobuhlungu bomzimba ziningi izinto even imizwa kwesinye isikhathi yasho nezansi yimemoya yonke le esuke lokhu zidala leyona but mina overall masifuna ukungagitshi masifuna ukuqondanisa sonke nje ezintweni zethu ezindleleni zethu ake si si si si si ngakuthathi.

0: kakhulu esikuhlolayo singakuthathi kakhulu esikutshelwa ngabantu sithathe okuvela emaphupheni wethu ngoba okuvela emaphupheni wethu ilapho la inkulumo eqondile isuke ikhulunywa khona ngakho ke mawuyibambile emaphupheni ngemina kusuke usuke ongeke uzugeje nakancane mawuzolandela amaphupho akho nje inkinga yabantu ufika afuna ukuziba amaphupho kanti amaphupho ayinkulumo yethongo ayinkulumo yemvelo yiwona akutshelayo ukuthi kumele wenzeni ayekho into ongangakwazi ukuyenza mangaba uzolandela amaphupho akho ngendlela
1: okwezi lo mzansi ekubulisa umuntu lekhaya okwezi lo mzansi umuntu lekhaya
2: Okay. Baba, ngikubele lo babu. Ushuthi babavula. Siyakuthetha. Undali lwazi, uyakuthetha. Ndali lwazi. Ene.
1: Siyakuthetha unalo lwazi.
2: Uyakuthetha, uyakhumbula ukuthi ufake unalo lwazi. Olukhathwa ngale. Uzabe ukuthetha kwababu ukuthi lukhona lwazi kwababu. Cha. Owamumbuzo ncane nje kwababu. Uthi njengoba wena kwababu lo mboya wethu yona mboya ephethe yonke isibona kambe ngabe inkosi yemboya emihle nebibi noma ngithi yonke le mboya emihle nebibi ithandaza kuyo le mboya yethu
1: ya sikubambile noma ukhuluma la kodwa nje rock kodwa siyibambile
2: yonke le mboya emihle nebibi ithandaza kuyo le mboya yethu
1: okay go zero come on
2: yeah.
1: Danke lo. Hey,
0: umbuzo wase university lo.
1: Ujonga nje.
0: Angethe. Emebuzo echallenge ukucabanga. Yeah. Ayive balikile. Akufuneki imebuzo soft because la sikhuluma ngezimpilo zethu and akazibuzeli yena yedokis.
1: Yeah.
0: Now kunokukhanya nokumnyama. Umdali umoya omubo wakhe lencithakalo iyona punisha ngawa bantu ngakho ke masithi inkosi yemimoya yonke inkosi yemimoya yonke ingakho ikwazi ukujezisa ikwazi ukwenzela izinto ezimbi ngakufaka ezingozini zezimoto mawungalalili ukhumbula ukuthi izinto ezimbi mazenzeka as much as kwesinye isikhathi wena usukungazi kubonakala ukungazathi mhlawumbe umdali akanalo iqiniso zenzeka ngesizathu zonke izinto ezisehlela ezinhle nezimbi ngakho ke ukuphendula lo mbuzo othi kungaba inkosi yemimoya emihle kuphela noma inkosi yemimoya yonke emihle nemibi inkosi yayo yonke into esithi ngumoya nje okhona uyena umphathi ophethe yonke lelukhuza lemimoya le kumbulo ukuthi masihlukaniswa ke manje ngikade ngenze isibonelo ngayo lo usisa ubiza ngehosana ngithi ke ngolimo oluqondile because lo lalimi eluthi hosana lusetshenziswa kakhulu kwi religion
1: oh okay
0: yeah masikhuluma ngawo ngithi yenzo zemhlopho kwenze ukuthi kube clear ukuthi uzophupha izinto ezikanje right
1: okay
0: sengithi ke kukhona lemnyama lemnyama ivumela ubukhosi ivumela umnyango ivumela zonke lezi zinto lezi then uzobona ke elokhu zini esimeni semimoya kumlaleli eliya okhulume ngomlilo uthe ngichithakala umlilo ozoqhamuka lwandle ikonfirma le yonto ukuthi kungasetshenziswa umoya omubi ngesizathu esithize kodwa hayi ngoba abantu kuthiwa kuyaphela ngabo but bayaqondiswa njengoba kwenzeka nangezikhathi zozamcolo kuse kulokhu zamanzi kusetshenziswa amanzi ngakho ke inkosi yemimoya iyodwa but iyehluka njengoba uzobona kukhona umdali wezulu nomhlaba ekunguye lo moya esikhuluma ngayo kube khona umphathi wenkonzo ekungulo moya sithi ilokhu zamhlophe insuzu emhlophe because you want idila nenkonzo but mangikhuluma nenkonzo ngikhuluma ngereligion ireligion yafika nabelungu ngikhuluma ngespirituality mangikhuluma ngenkonzo ngikhuluma ngenkolo kantu njengoba wazi ukuthi thina njengabantu singabantu belanga singabantu abalandela imvelo sibuka

0: sibangenise ngesibili ngesithathu sibabikele izinkinga then ezimbili kube lezo sithi ngeziyisithebe.
1: Yeah.
0: Ngicala ukusala kuleyo party yena because ngiyisho lento ngoba lento yamhlupha lento yelokhuza yokungeniswa abantu abadala njengendoda futhi ekhwelwa ilokhuza nentweni zabantu abadala. But ke ngoba indoda esijwayele ukubuya sibonane bengingathanda ukuthi aphinde ngimchazele kabanzi la ngizoba nesikhathi esanele ukuthi uzakwazi ukuyenza kahle nokuthi into ekanje ngiyithanda umuntu uma ezoyenza ukumenzela i-voice note ukuze angaduki. Ngoba yabo nje lento lensamba theka belapha ufike kuthiwa uyama kuyongeniswa abantu abadala ufonzela ukuthi mabenzeka bengangeni athina thina umuntu uma umenzela i-voice note esikhathini samanje esikhathi se-technology uma ngibenzela i-voice note ngikutshela ukuthi kusukela ekuqaleni zokuyofika ekugcineni uzokwenza kanje kanje la udideka khona nilalela i-voice note bese ni-correcta leyo mistake mangabe khona. But nje alikho isiko elithi ngingabiza umuntu wakamthwesi kwamavula sithethe ithongo lala ekhaya sibike izinkinga khona nomuntu wakomunye umozi angiyazi nje ukuthi insomi angazi ukuthi insomi
1: okugqibela masimthathi ngokugqibela molweni.
2: Molo babo lelo.
1: Abakuyaphile?
2: Hayi, ngiphilile baba nobamavulo ntombela la Clement.
1: Bamntombela Clement.
2: Yebo. Kuneminyaka osaqala kuwe kwaba nesimo sokuthi kungene inyoka le-school class number endlini ayizabe sifunde ihambe odongweni. Ingane encane ibele emdedini. So hhayi ngigcine ngiyibambile ena ngivumela nayo ngaphandle eminyango omakhelwane basangiyibulala hhayi ngiseleze ukuyibulala ngiyithathe ngiyikhonta endaweni enotshani. Ngithi kwadlula iy'nsukwana eziwu-5 ma ngingaphosile hhayi ngiyiphuphi ma ngiyiphuphi ngiyiphatha futhi ngiyayibamba ngiyibambe ngathi isisateni-ke manje ayisekeni kwangihlukumeza lokho ngihlezi ngicabanga noma ngoba nasekhaya ephaka la kwasekhona ugogo ngale isalisali siyeziqhamuka soma ngingasele ukuthi ngichazeleke ngayo-ke ngizekumele sifake namabalani amnyama lalaphezulu enganyana ngomzimba ngabe kuthi kuni konke lesesekwenzakalayo mayelana nasesimo sayo ngibonge.
1: Alright, ngikhosi baba sebule.
0: No, ilokhoza noma ingahlangene ne-topic. Kodwa ngoba ikhuluma abantu abadala, umhlwazi mamba inyoka abantu abadala uyesiyazi sonke leyo nto. Futhi ayina uphoyizini. Ijwayele ubancanyana impela njengoba isho iba nembala amabala amnyama kokunye uyithola ibe izibe ngathi yelwanyana la ngaphansi. Ngakusho ukuthi uma sisabi inyoka because abantu abadala beza ngezindlela ezihlukahlukile.
1: Yeah, yeah.
0: And lento edalwa yithina le ukuthi bavele ngale zinto lezi ngale yamkhuba esiyenza masibangcwaba sithi abahlale emathuneni balinde usuku lokukhala kwecilongo okugcina kwenza ukuthi abathakathi bagcine bebasebenzisana ngendlela eziwrong. Uma uyisabi inyoka ushisa impepho emsamo ubatshele abantu abadala ukuthi abavele ngenye indlela. Uma iloku iqhubeka ukukhathaza siyazi ukuthi kudala bekuthi mangingenela inkalankala ekhaya kwazi ukuthi izobika isiso but bakhona bayisabayo inkalankala nabo siyazi ukuthi ke buyagaywa mangaba kulowo kuvakasha abantu abadala njengawo umhlwazi mamba nje kwakufaka kugaya utshwala but ngithi ke ma kuwukuthi uyayisaba inyoka cela ukuthi bavele ngenye indlela ziningi indlela abangavela ngazo bangavela ngezinkomo njalo njalo.
1: Mkhulu masiyivale tata namhlanje sizophinde siyibone nekuvekezayo uba sizobe singena kweyiphi. Ndizocela nje mhlambi kodwa mhlawumbi uyosiphendula kuvekezayo ingabe mhlambi kwizinto ezikhona emhlabeni esizisebenzisayo ixesha esiphila kulo ngoku ndalibona ixesha lakuqala ke zikhona na izinto eziba imbangela yokuvimba le mimoya ukuthi ifikelele ebantwini mhlawumbe uzoyiphendula kuvekezayo.
0: Okay.
1: Xa singenandaba zabaphila mzimba.

pela ngapha kwaloko uzolapha ingoma eshawu sjava ethi ke balele umsana amifaka la ku 98.0 FM. Right, sihlabela mgamu nohlelo kumnandi kudelile sawubona emsebenzini kuloko kubanda phela le mvula kahle kahle mina ngiqondi ngoba iza namakhulu amakhaza futhi imali bakithi kuhubuza amatiyeni kube mnandi kube ndiyaya uthi uyeke leqandayo ushaye nje leshisayo futhi imali ukuze umsebenzi uqhubeke kahle ngazi uma sofudumala ke sekubuye nobuthongo nasemini ubusy ngiyakubona ngathi boyohlawa enyuka nje usithola ngesikhathi sokuthi uphumule kahle asenze kanje ngivumele ke ngindlala udaba esiza nalo namhlanje la ku 98.0 FM.

0: They play with your mind. Ish. There's a lot I can say, kodake angifuni ukisho, ngifuna ukuyibusela kweni. Sike sulibheke imentality yalomlisa. And isiphinde sizama ukuxwayisa abanye ukuthi ubona ngani uma usungene kwi-love bombing. Yabo nje sibe nendlela esenza ngayo ngoba ayi bobakithi. Yabo nje kuthi nje nangu uzokutheni adawini then bupas. So will inombolo 0604807164 eyokushaya leyo, kanti ke WhatsApp 0638208448 0638208448. Umsakazo izwi, siyakwamukela.
1: Uyathobeka sister,
0: siyaphila futhi.
1: Ayi kutough kakhulu namhlanje, yazi hlezi sithi kutough ngathi kunzima kakhulu.
0: Ayi mfethu,
1: ukuthi le nto yothanda iyahlupha ngoba yazi ukuthi ngifuna uku-advisa lo mfowethu ukuthi yazi kuyenzeka uhlale nomuntu for 20 years, umenzeka yonke into kanti ubambo akusilona ubambo lwakho.
0: Awe
1: ya, kuyenzeka ukuthi le nto iyingozi ngoba into asebhekane nayo ubona mayesethageta abantu babantu abashadile.
0: Yeah.
1: Umuntu oseshadile kunzima kakhulu ngoba ngokutshela nje isitori sala la emawudi la ngihlala ngakhona. Nami ngangisibuka ku-TikTok.
0: Yeah.
1: Owesifazane waphuma shuthi lo wesilisa eshayela ama-truck wajola nale ndoda, so waze wathola-ke indoda yamfonela lo bhuti wagolozo.
0: Yeah.
1: Wathi ngiyakucela. So wagcina kwangathi uba nenkinga kwi-private part yakhe.
0: Yeah.
1: So shuthi uma ethi uyahamba wathola ukuthi umuntu ongamsiza ilo muntu angathi wambatha nomuntu wakhe. So esefika lapho esecela seyixolisa wathi wena ngakukhuza. So ayikho into ongabuya. Lo bhuti le nto angingasho ukuthi ayiqhenya ngayo ngoba ukuthi umuntu uma eseshadile kuyinkinga, ngisho ingoduso yomuntu ngoba umae kwaphuma iy'mali zaya lapho uyikhipha kini, khona abantu asuke sebesingathile yonke leyona. So yena funeka athole umuntu ozoba umuntu wakhe. Ukuthi ingozi-ke le nto yobambo lwakho ngoba ngisho uma selishadile manike nabonana nazo le nto angazi vele ivuka ogqokweni. Yazi kwenzeka umthanda umuntu uqala ukumbona nawe ubone ukuthi hhayi kuba ngathi kade nazani, yena akayifune yena qobo lwakhe ngoba konje manje angithi unengane umithisile bengani izoba nenkinga nje ngoba izibuya nakho ukuthula. Ayi ngoba le ngane eyalapha emshadweni kodwa yena ubaba wayo kodwa leya ngane yalapha kuyinkinga eningi, kuyinkinga eningi. Akazame ukuthi ayithole noma ngahamba ama-counseling kodwa athole umuntu azothandana. Hhayi le abantu abashadile akaphume kubona, iyingozi kakhulu ngoba imphosele yenu leyo nje sikhohlisana nathi abantu. Ukuthi-ke thina abantu besilisa sihlupha ngento eyodwa, uma thina sehlelwa yinto othandeni kuba nzima, kanti umuntu osifazane uyakwazi ukuqoqa kungaphela ngisho 20 years ma esethatha isinqumo kuba ngathi ukubulela. Kuba njani ngoba ungathothi wamshiya through izenzo zakhe, akazame ukuthola umuntu ayiqoqe uzokwazi ukuthi adlule kule nkinga abhekane nayo. Yabo umzukulu kantinini la emango.
0: Ngiyakuzwa, siyabonga futhi ukushare, thank you so much.
1: Yeah.
0: Hey, uthi uyohlangana ey'mbila yithutha ziholwe emhlophe phambili. Ngivumele ngigunya amathi, ngiyaboyi 0604807164 noma uthi 0638208448.
2: Health and Beauty laba abelaphi bendabuko esebesize inkulungwane zabantu. Uma uhlushwa amathunzi, isinyama, isigcwagcwa, into zakho ayiphumelele empilweni, umsebenzi awutholi, phuthuma kwangqayizivele uyitholele ikhombo yakho yokugeza, ikususa amathunzi, yokuqaqa isinyama, yokuvula nje into zakho mazaboshwa. Khumbula ukuthi-ke kulaba abagula enyameni ikhona ibhodlela inqaba elikusiza kakhulu uma uhlushwa umchamo.

0: enga enga lumile enga khe ubuyazi ngona ngamuthi bathukile leso ngakufuna ukukhuluma na yes mhlawumbe bengcono ngoba le enta yenzayo usha simosi nje imbuzi kuzoboshwa abantu boboshwe baboshwe yena ngicaba ukuthi indlela engcono akathi ucala amadoda sikhulumeni izomisa indaba yakhe
1: siyakuzwa siyabonga
0: siyabonga msebenzi wakho
1: 8 minutes to 10 kumsakazi zilomzansi hey bakithi yakona lo daba nami ayilungihlasa umsumzwe ngathi uthi uNkulunkulu kuningi sawubona izwi
2: sawubona bamamphethe uyaphela
1: uyaphila kunjani
2: ngaze ngajabula ukuze iphembo lakho kulesikhathi vele ngidleze ngilizwa kahle kahle
1: hayi siyabonga
2: ngiyabonga ngomthetho ayi mamphethe ngomthetho andapho uthi ubhoti angakhotha futhi nokubona ubaba Masweti lapha ku-support group ngoba uzomenza uMasweti yazi ngiyana ngeke aza believe ukuthi kanti kunabantu abanenkinga ukudlula le yami ngoba naye ngoba ekhona ngoba enale nkinga yena anayo uma ngasaye lapha ku-support group aphathe nedombolo aphathe loMasweti nesitambo yeke impela aza believe ukuthi kanti ngizitshela ukuthi nginenkinga kanti kunabantu abanenkinga engaphezu kweyana mina mamgidini okuqala nje ngicela ukubonga kubhuti ukuthi akayibulalanga ngoba yabona mamgidini iningi labafowethu lifunisa othandweni liphoxeka ngendlela eliphoxeka ngayo uvala nje umuntu hayi futhi vele sekuphelile ngamini engisayiphilela ngoba umamdodo sengishiyi ebesekhohlwa ukuthi ukhona umuntu kahleka sobevele abelwe yena lo bekungayeni owakhe kodwa ngenxa-ke yokuthi inhliziyo mamgidi ayiphakelwe omunye umuntu uvala sade manje futhiqoma asade
1: manjeuwama
2: ukuthi le nto ayikhulume and enyeinto mamgidini
1: ngicela
2: umfakazele ukuthi lo wasemawuti okhulume ngomuntu owagcina obhuti lowamakraki owagcina futhi nokuthi wayephuphe umuntu wakhe nami la ematendeni la ka-a ukhona umfowethu owagcina lowo mfowethu lo wayemakhelwane wami usisi lo mina-ke engifuna ukhuluma ngaye yena nje ngenxa yokuthi wayevele engasebenzi kwavele nje ubhuti wamvulela i-taven alithi ngoba nje emvulela i-taven usemsondeza nabantu besilisa
1: wagcinaeenkono
2: ukuthi nazo phakathi kusho ukuthi le tele singenzela yona ngoba vele ngisebenzela yena ukuthi kahle kahle akwenze nayo vele wamkhupha so mina ngiyacela ukuthi ubhuti wami manje angavumeli inhliziyo ngoba ukugwileka okokuqala kusuke kungasho ukuthi it is the end of the world yazi la mamgidini kunabantu abake bathole umendo uthole ukuthi umuntu ushade nomuntu onemali oright of i-happiness akakazi ayibona ngiyeqamukele mina kanda bangenalutho ngalabade nginikeza ukuthi ayona futhi izisho ithi yaza ngaze ngiyitshele ukuthi ngiyobuye ngithole omunye umuntu ozongithanda ngale ndlela ebade ngifisa ngayo ngoba la ngisuka khona bengizeve ngihlukunyezwa ngiyasiye ngirati ubusuku ngemini ngiya impama kodwa ngale abantu iyazie ibingayitsheli nani ngoba iyazi ukuthi ngiyapha ebekwasesori naye ubhutane mina ngitshele ukuthi aqale nje atshele inhliziyo ukuthi hayi ngiyamukela ukuthi lo ekade ngabele yena nkosi kusho ukuthi ibenela yena owami usakhona mamtiti ngiyakutshela futhi lapho yena oyokutshela kodwa enze sure bantu ukuthi nge-support group kamasweti ela bantu futhi hhaye athi angalikhofa idombolo aphathe nesitamba aphathele emasweti uzobona
1: uyobuya
2: umlobo engawubali angibonga ethandaba lo
1: siyabonga siyabonga kakhulu sizothi omunye uzothi nibe nibhala njalo nithumela ka 0638208448 WhatsApp ke leyo ngisasengcingweni kwamanje siyakwamukela ezweni sawona
3: elo sibhoti njani
1: kuyaphila
3: saphila hayi lo mpo uzokubona lokho kwakho zikati emthini
1: maye
3: mangale qhube enza le nto yakhe abafazi babantu akho mhlaba uyalingana udoye wakuyona la ngiphathela zithi ngizeza ngokhiya omubi ongaze ucabani yena washada isikorokoro manje lokhu sekuthesha bonke abantu alebethu into abafazi babafuthi lapha kampanza uzoza ngokhiya omubi kabuhlungu akukho mhlawu uyalingane esizoyabona lasomshaya nje
1: maye we Jesu Ah, we're bad. 06048.

0: amanzi awasihoxise lapha umntu wankulunkulu. NguwankuluNkulunkulu wonke umuntu. 0604807164 bese-ke ngiphuthuma ngiye nasemqhafazweni siyobheka ukuthi-ke khona bathini-ke abasebeqhafazile kulolu daba. Inombolo oqhafaza kuyona 0638208448 warekhoda uthumele kulolu daba olunzima kanje. Yabo manje selunzima kakhulu ngale phathi yalo mntwana. Siyakwamukela ezweni, sawubona.
1: Sawubona mthakazi.
0: Yebo, sawubona.
1: Nami nje ngicela ukufana nalaba bantu abathi akuyona into kahle kahle emphoqweni ngokwesiko nangokweBhayibheli. Ingenze ngathi ngoba nakho uyazi emsakazweni ezinye izinto ayiqoqa, kodwa nje ngokweBhayibheli nje umuntu bayenzela ekhandwa ngamatshe nalo ngokwesiko nje. Ngokwesiko kodwa futhi nakhona kwakujula ukudlula ebhayibhelini, bayazi abantu abathatha isiko ukuthi nangoreporta nje kusaphila ngesikhathi samasiko nakuhle bangumuntu empili kuhlola la bayenziwani endaweni zomuntu, ngoba chaza ukuthi bakhona isho indoda yodwa ngokuhambe isho imbizo komuntu. Akekho indoda ongahlala nomuntu ocekela phansi emndeni, ngoba kudala imindeni ibiyisisekelo sempilo. Manje uma sebethokozelana khona sekho bani bani otherapy obani bani, kusho ukuthi nalo muntu ozongolungane egola abayekwenza ma-therapy, kunezinto esingeke sayiqojanisa lana emsebenzini. Kodwa angeke sithi uma ngingathaba abantu nje yazi sithola kulo mthetho we-constitution njezo sekuthiwa banamalungelo njengoba kucosha ingane zabantu nje enhle. Kodwa nje mase bebanjwe namhlanje ukuthi asibe namalungelo, sibe namalungelo. Kodwa nasikhuluma iqiniso ngisho eBhayibhelini ayisho into nje, akusho ilungelo nje. Ezinye izinto zibe zihluphe thina abantu ukuthi nako lokhu kuqhamukile nje kwale zinto kuthiwa abantu abaye kotherapy nabanye igebengu nomfeleni ihluku sasekuthathaphe babekaziwe ukuthi isilwane sasuse ebantwini. Siyani nje uma umuntu ufuna kube khona abantu asazi igama lisho ubuntu, kodwa uma sengena obusilwane kufuneke uthathwe njengesilwane. Umuntu usephumile kufuneke simvuka phela, umuntu uyakwazi ukufa sisi. Thina sazi ukuthi ukufa manje sekungukuthi umuntu uyangcwazi, cha umuntu uyakwazi nje ukuthoku afe. Kufana nomuntu ongenwe into ethizeni esingesizisho la, bambulake umuntu ephila ey'thwanene enzimkhuba ngokuyazi usefile lo muntu emphefumulo masewuthikamezekile ngendlela ethizeni ongakuphenduka usefile.
0: Nkosi yami, bese sikuzwile kodwa babancesi ukungamuka kulo ndaba. Ya yabona nje, the more silikhuluma nje liyadrainana, ngiyaluzwa kumina ukuthi ngizwe i-energy yami nje iyehla nje iyaphela kulolu daba. 0604807164 silikhulume. Nawe uzibona uthi unenkinga ongakwazi ukuyikhuluma, noma uyayibona ukuthi into oyenzayo yimbi but iyakujabulisa and kune-some sort of satisfaction eyenzekalayo, WhatsApp eceleni ka 0746542460 and then sizame ukutholela usizo ngampela. Awuzame bakithi, ngoba angeke phela iminyaka iyahamba uyakhula, angeke uhlale into nje. I can imagine nje lo bhuti njengamanje uyakwenza konke lokho akwenzayo, maybe somehow uNkulunkulu uzomsiza. Siyamkhola uNkulunkulu, uzomsiza uNkulunkulu mayesemsizile, kodwa kunali yangani eyohlala isikhumbuzo sento ayiyona. Ye leyo-ke ngiyakuchazela, sekunalingani every time uyothi uma yithathi. Ya 0604807164 umsakazi ezilomzansi, 6 minutes after 10. Ayibo, engishonisa phansi ungathi kufukuhamba ne-voice. Ngiyeza ukuthi hhayi iyangicindezela, hhayi baki, the more ngiyikhuluma the more I am drained. Ilolu daba, I am trained. kade sikhuluma izolo abanje sithi sizama ukuthi

yakhe ethola ukuthi manje use busy nabantu abashadile khona. So lento yakhe kufanele ayiyeke abese efunda ukuba indoda, afunda ukwemukela. Njengoba ebala ukuthi nje bemthanda imenzela yonke into, lokho akwenele. Akuyona into ngathi uma uyindoda uyiqhayise ngalokho ukuthi umuntu esifanani akaphume enhliziyweni yakho, ubomthanda umenzela yonke into. Yabona nje uma ngabe kuthiwa isinqumo sesiphumile, noma kunzima kangakanani, sonke dlulile lapho. Nakho impilo iyaqhubeka manje, siyaphila, siyaphambili. Awukwazi ukuthatha inhliziyo yakho uyibeke kumuntu yena ongasekho kuwena, udlale ngey'ngane zabantu, uthi uzama ukuvala isikhala singavaleki, uhlale nomuntu umbonta umthandi. Ungapha ubhizi ukhuleliswa abantu abashadile, wenza abanye abantu, amanye amadoda iy'lima, ungene ey'bayeni zamadoda ngenxa ye-enga, ngenxa yokuba weak uyindoda. So le ndoda ayifunda ukukhula, ifunda ukwemukela, yazi ukuthi umuntu wesifazane uyakuthanda ungenalutho uma ngabe umphiwe uNkulunkulu noma nihlanganiswe uNkulunkulu. Yabo, hayi le nto yokuthi uzozakhela into oyibonayo ukuthi ayisakheki. Uthando luyabambisana, noma kuthiwa ulubhadanisa kanjani, kodwa uma lingasekho koyedwa, yazi ukuthi usuthandana wedwa. Kumele na uthathe indlela yakho njengendoda, uqunge isibindi, uqhubekele phambili, ngoba lento ayenzayo izomgcina imbangela inkinga. One day leyo ndoda akhulelisa umkayo ishadile, uma engathola ngelinye ilanga ukuthi uyena, kuyokwenzekalani? Uriska nangempilo yakhe, yonke into ayenzayo nje ukukhombisa ukuba umuntu kwayena osene enga yokuthi kwayena akasayithandi. So nje mina ngiyindoda nje angikwazi ukuthi ngizomyekelela ngingamtsheni iqiniso, ngoba ekugcineni lento izobuya ngaye. So uma wendoda kufanele ube umuntu okwazi ukwemukela, ube strong, wazi ukuthi impilo iyaqhubeka. Ungathatha inhliziyo yakho uyibeke kwi-past tense, ngoba izokuphazamisa ungakwazi ukuqhubeka nempilo. Kumanye uma ngizwa sisidoda ngathi uhlezi nomunye umuntu wesifazane athandana naye, kodwa ngapha eceleni ukhuleliswe umfazi womuntu eshadile, ngenxa yokuthi uyadistroya manje, akusekhona ukuthi ingoba ulandela imizwa. Uma ngabe inhliziyo yakho ihleli kulo akhuluma ngaye, ukwazi kanjani ukuthi uncamele abantu abashadile? Ubathanda kanjani abantu abashadile? Siyavaleka yini isikhala saloya muntu? No, i-answer it has valeki. Uyadistroya. Akabe funda ukuba indoda esondele kubantu abadala babe nemzane beke bemdodisi, ngoba lento ayenzayo izobuya ngayo, isikhuni sibuya ngomkhwezeli. Ngoba leyo ndoda leyo mhlayezwa ukuthi umithise umkayo, angikhumbule ukuthi kuyoba mnandi, kuyoba ushukela. So uriska ngempilo yakho. Uma ngabe mhlampe lento iyakhele kuyena, mhlampe lembono neluleke engimnika zona akayithandi, akahlukene nomuntu othatha ushefu ewufaka emlonyeni wakhe, noma eyilengise ngentambo eyibulala, ngoba lento ayenzayo izobuya ngaye. Sisidoda akabe funde umfowethu ukuba indoda, afunde ukwazi ukuthi impilo iyaqhubeka. Uma eqonda ukuba indoda akhe benomfazi, akakwazi ukuqhubeka ukuthatha abantu babantu abashadile abakhuleliswe. I-risk le ayenzayo. Abese ukuhlala futhi nengane yabantu kanti ayikho enhliziyweni yakhe, azivaleki isikhala saloya muntu okuyena owamenza wadistroyeka inhliziyo nengqondo wanje. Ngoba leyo nto ngeke izime usephambili. Udlala ngabantu besifazane, useyadistroya, ulimaza ney'mpilo zabantu besilisa, amadoda ashadile. Engikushoyo nje mina, akangasebenzisi i-enga, ayisebenzise ngendlela erongi. Akaphume kwi-enga, afunde ukuba indoda, afunde ukwazi ukuthi kuyadlulelwa phambili. Uyakwazi ukuncenga inhliziyo ukhohlwe. Mina nje engakusho kuyena, akafunde ukuyimela. Akukho okunye engakusho. Akusibona ubudoda luba benzayo sesidoda, ukudistroya nokuba weak kuyindoda akufunakali. Umfethu akavuke ayithathe, eyeke le nto ayenza. Kodwa manje kwesinye isikhathi ngibona ngathi vele usengene weni, sezwamithisa umfazi womuntu.

0: lento. Khula baba uqine ube indoda. Wazi ukuthi izinto ziyenzeka kodwa kukho akukhona ukuphela kwempilo lokho. Ngiyabonga sisidoda.
1: Sawubona sisidoda nabalaleli ekhaya. Mina ngizwe kahle nje mangabe usifunda lesi story sika Bhuti. Ubhuti uthi uyena obehlupha usisi. Uyena obemlimaza. Angifuni la kube ngazathi mhlawumbe usisi lo uhambile ube gold digger, usisi nje ayikho into erong ayenzile. Ubhuti ulimaza usisi, wenza izinto erong kusisi ngoba ethemba ukuthi uzomenzela izinto. Wabekezela-ke usisi, wabekezela wafika ekugcineni naye ukuthi avele aphume. Akukho la sithola khona ethi ubhuti usisi ubenze u-1, u-2, no-3 erong. Into ayenzile usisi isinqumo sokuthi aphume kulo budlelwano. Mina ngimbonike usisi khonto erong ayenzile. Bengeke usisi ahlalele ukuphatheka kabi, ukuhlukumezeka ngoba ethi uncinga ukuthi uyenzelwa yonke into. Ngelinye ilanga kuzothiwa i-gold digger. Cha, phela usisi wengazelanga ukuzokwenzela izinto kuphela, kodwa phela wayefuna ukuthola nanothando nokuphatheka kahle. Ubhuti nje ushilo ukuthi uyena waba nephutha. So nje hhayi, kulena-ke nje ayenzayo udinga usizo, une-enga. Akuyona into ongashaya isifuba ngawe le ukuthi wena nengane lapha komunye umama okhulelwe, ukhulelwe ingane yakho ishaya isifuba. Le nto iyombangela inkinga ngelinye ilanga. Leya ngane uma isizelwe uzoba nenkinga. Udinga nje i-counseling ngempela ubhuti wami. Ayikho nje right le nto ayenzayo. Ngiyabonga kakhulu sisobasakazi nandidume village.
2: Yizi lo mzansi, ngiyaphila. Hayi, hayi, hayi, hayi, hayi. Ayageza. Hayi, uzothindeka, ayageza. Xa niyadlala lo mpimi, ayageza. Ayageza, ufuna azothola umphumulo wabafundi. Kufana naye lo Ramaphosa lo okuthiwa bathe odokotela akathi ukulala. Ngathi angalala umphumulo wafuthi njengayo le ndoda le bhayiza, ibhayizela abafazi babantu. Izothindeka.
3: Oh Nkosi yami. Oh ngenelela bawo kunjalo nje. It's ligamenxa leshumi ihora kumsakazi ezilomzansi. Ngiyabuyela nasengcingweni 0604807164 noma ubhale uqhafaze. Nkosi yami. Ya, asimboniseni phela, simbuyiseni. Ngiyazi kona yimbi into ayenzayo. Siyakwamukela ezweni, sawubona.
4: Yebo, sawubona.
3: Yebo, sawubona.
4: Njani?
3: Siyaphila.
4: O, ngiyayizwa nami i-topic yakho, ngu-anonymous.
3: Yes, I know.
4: Indaba lobhuti-ke, nami nginobaba la ngabe, sothemi la.
3: Habe, ya.
4: Uyayibona wena sport abantu babalekela iqiniso badade ngibalalela abakhuluma.
3: Ya ke ngizwe ukuthi uthini wena.
4: Abantu sport engikufihlele bathwala.
3: Bathwala.
4: Manje indlela yokuthwala ukuba khona kwemali, kuba khona izinto ongekuzukwazi ukuthi uzu. Kodwa ngiyayibona kahle le ndoda. Inemali yonke kodwa iyifeyila futhi ekugcineni. Kubona kahle ngathi into yayo ayisinikanga i-information yethu.
3: Oh, yiyo lo siyifaka wena.
4: Uma ngiyibuka nje into yayo ukhona okushaya. Awukwazi ukuthi unayo yonke into, kufana ngabe uzilungiselela izinto nomndeni wakho ecaleni. Bewenza izinto ezingayo engathi kusizwanga. Ngoba nalanga kithi isona into ezifana okwahamba wahambe kwavele ukuthi hayi akukhona la yayihambe khona. Awona nje bengibuka lo bhuti lo uzohamba into yakhe seyiya ekuphelelweni layo lotisi lo behleli nje behleli nje ehlaliswe yizinto zakhe nengizuka into yakhe njengoba sekwenzeka kanje.
3: Mm-hmm.

0: 来公约这里面。
1: OK。Uzothina omunye. Hayi, uza nenyeke lapho, uza nenye impela, hayi. Hey, thwalo bengayilindelekele, kodwa phela vele imbono iba njalo, asingandawonye. Siyakwamukela ezweni sawubona. Izilomzansi sawubona ekhaya.
2: Awubuya sibakithi. 0604807164. Angazi kwenzekeni lapho ngoba ngikuzwa mina. Siyakwamukela ezweni sawubona.
0: Yebo, sawubona sisi, njani?
2: Siyaphila.
0: Ngiyaphila nami.
2: Mhm.
0: Ngiyabonga nje ukuthi nami ngihlanhla ngene.
2: Siyakwamukela.
0: Khuluma noJabula la ngiyashintshana.
2: Mhm.
0: Ya. Ungasengikhazwa ngisenge kancane kodwa-ke kulungile.
2: Mhm.
0: Ngoba vela sicabanga ngendlela efanayo.
2: Kunjalo.
0: Ngiyababonga bonke abantu asebengenile.
2: Mhm.
0: Bahlabi iqinile.
2: Mhm.
0: Le engizwayo phela mina. Yabo.
2: Yeah.
0: Phakathi kwenjwe ngilandelayo manje. Yabo. Ekhuluma nami indlela ilungile lakhe.
2: Mhm.
0: Yabo. Njalo ngithintile ngoba ngithintekile mayithi. Abalikhuluma iqiniso abalaba bangaphambili.
2: Mhm.
0: Lo bhuti nje ulandelwa yilo phumayo. Ukhulume yonke into yomagelekri. Ngayizwa mina.
2: Yeah.
0: Ya, engifuni nalo sifu ngokungenile ngizibe futhi naye washaya wasichaqisela ukuthi ubhuti yena obehlukumeza.
2: Yeah, yeah.
0: Umuntu wakhe. Mm-hmm. Yabo. Arayithile futhi. Nje ngifuna ubuyela nomunye umuntu engeke ngamlalela omunye ubhuti khona la emsakazweni othe lo bhuti ukudembula ngempilo yakhe.
2: Yeah.
0: Nami ngisho kanjalo kodwa-ke engifuna ukusho. Uyabona le nto ayenzayo ubhuti. Mhlawumpe uyenza ngoba vele ula edolobheni ma uhayi la edolobheni la eThekwini. Uyabona inkinga uma uzofela umfazi womuntu. Ngapha-ke ngakithi uma wena uthukela
2: nje. Yeah.
0: Ngoba kahle kahle uyabiza umfazi. Uyabiza umuntu wesimame ma umthatha uzomenza umakoti.
2: Mhm.
0: Yabo. Mhlawumpe-ke ma kuthi umtholela eThekwini nje ngihlalele kwakumnandi ngisebenza. Nagcina niyekile umfundisi wakhona la eThekwini nabhalwa. Hayi mhlawumpe kulula lokho ngoba usazophinde uhambe futhi uyobhalwa kwenye indawo. Ingakhiphanga lutho.
2: Yeah.
0: Right. Yabona uma umuntu eyithandela umuntu wakhe.
2: Mhm.
0: Esukela phansi. Ngiyakubekela sisidodo ngabalaleli abanye mhlawumpe abangenalo ulwazi lalento enginayo. Ngakithi kodwa.
2: Yeah.
0: Ushele umuntu wakho la umhlale ethithini eyintombi eqome. Kunzima lokho umhlale mhlawumpe ade niwu-5 noma niwu-8.
2: Mhm.
0: Ephume nawe ethande wena.
2: Mhm.
0: Wenza zonke izinto ezikhokhwayo.
2: Yeah.
0: Kuseyintombi nje nesoka.
2: Mhm.
0: Uhambe kufika isigabeni ukuthi uyomcela uthumele abakhongi uyocela ihlubi esihle.
2: Mhm.
0: Senyawo uyalobola-ke lapho kuphuma nezibizo.
2: Yeah.
0: Uhambe kufika isigabeni sokuthi manje unqume ilanga lomshado khona izokuthiwa umkhehlo ngakithi. Uqedwe-ke ufike usuku lomshado. Buka lezi imali esizichithekile zonke. Lo muntu uyamthanda, naye uyakuthanda. Unobhuti bakho, unomzala,
2: mm-hmm.
0: unabantu omakhelwane esigodini. Sesekuqhamuka insizwa nje. Ithi iyamshela noma ikhuluma naye. Noma mhlawumpe-ke kwenzeke naye. Enyakazeke umoya umnyakazise walowo muntu.
2: Mm-hmm.
0: Bebone obhuti. Bendawo abanye kuze kufinyelele noma kuwabanye umakoti esigodini ngisakhuluma ngendawo yasesigodini ekhaya.
2: Yeah.
0: Lapho-ke bese beyikhuluma ukuthi hayi wena wukhuleki weGoli noma ula eThekwini. Yazi kuzonyanya nje omunye ubhuti wakho owakhe kwenye indawo ma esike yizwa le nto. Usefuna le nsizwa le. Okuthiwa le nsizwa ihamba nge-DM noma ihamba ku-Mercedes noma kuthiwa ishalaphi.
2: Yeah.

0: uyihlazo uyiqhilo ngakithi ukuthi ungasukela ubazi womuntu wethu umshele uphinde ushele omunye ukhuleliswe
1: yeah
0: ay impela usenkingeni ukuthi wena nje uyafa uyabulawa nje uyalandelwa noma kuthi angiphathi mayise ngoba phela mawuthi uluthile ngendlela umuthi ngayo uzobuzwa umakoti ebuzwe iso alakhe nomunyeni wakhe lo baba wakwakhe udayibo usuzwe wakhulelwa la ngingekho ngiseGoli kanje noma kanje kwenzakalani ngoba ngizwa kuthi ubu uhambe edrobheni ubuye ngeyikhakha eyithile
1: yeah.
0: yabo noma ngifona la ekhazi ukuthi inganawo kusedrobheni kanti kunabantu ade bebona ungitshele lonke iqiniso kuthandwa sami mtakwethu
1: ya
0: emtshele ukuthi hhayi mhlawumpe kanje kanje kanje kanje kanje kanje bese engafuni ukumbulala lo owakwakhe umuntu ngoba usehlale naye angithi yabona basuke into ekutshitshini eyinsizwa nalo baze wafika lesi sigaba engambulala lento yokubulala nje ngiyitholala ethekwini ukuthi umuntu usumshaya ikhanda wakho wayibulala nawe noma ungayibulala bulala umfazi hayi isikhathi esiningi kusenzekala ethekwini lezo zinto right uzothi uma isuka-ke lo wesilisa eyifune le ndoda eyifuna ngempela futhi ubhuti nje lokhu adakusho angizwi kahle uzoyifuna ngempela futhi uzofuna engathi ubulele engathi ubulele impela engathi ubulele ma wuthi kuyahlala uhlala la emjondolo la uhlala kuphi bekumfuna beze bemthole
1: yabo
0: ngoba uzokucekela phansi lo muntu uyaganga ma wuthi ngempela le nto uphila ngayo into aphila ngayo njengoba esho awuganga ngempela uyaganga futhi angazi ngabeka ngithini sisidoda angazi kodwa nje ngiyabafakazela ubhuti labafowethu asebengenile bakhuluma iqiniso lo bhuti urong urong urong urong hayi akekho umuntu ongabi nayo i-anger yabo udinwa udinwa yini ngoba uyena usukumanzisa umuntu wakhe yabo luqhamuka phika uthando manje lokuthi ethi uthanda omunye umuntu lento iyangixaka-ke manje ukuthi uthi unothando lokuthanda umfazi womuntu kodwa lo wakho okade uthandana naye umhlukumezile waze waphuma uthandweni usuyakhala ukuthi wamlimaza uwena wamlimaza usuthi ufuna nje okushadile nje uyafanga hhayi bo ngazi ngibhede kakhulu uyaganga nje uyaganga uyaganga sisidodo ngiyabonga kakhulu lumnandi iy'nhlelo zakho sisi khona usisi othi angomkhonzela kakhulu kuwake usisidabusile nami ngafaka uyena la walowa wamhlobo nami ngafaka uyena la
1: siyabonga
0: wathi-ke umkhonzele wayelokhu ethangobe ngisilalele isimo lasothanda
1: ohamba
0: ngase kanti mina benginomkhuba wami obhidayo ngoba ngiyawubona uyabheda umkhonzile umagaya nabengiylalele umagaya nomasudi kuphela kuphelile hhayi ngingabe ngisaqhubeka ngiyidlalele yisi kwahamba-ke ngomagaya bethi awuyilalele zonke iy'ndlela ukuzobaza abasakazi ubizi lomzane bonke hhayi manje sengiyalalela impela iredio ngiyivula nje lokhu ngiyilalele
1: ngiyakuthanda
0: kakhulu ngoba ukhuluma ngendlela ofisa ngayo mangifuna ngamuntu
1: siyami siyabonga
0: yabonga ube ngesuku okuhle sodwama esilalela futhi hayi
1: siyabonga
0: ngoba bengibadedele ngoba kahle kahle impendulo bebenayo bonke abantu ade bengaphambi kwami
1: yebo yebo
0: lokhu esigida nje kulolu iphuzu nalaba bama-voice ukuthi ade ngibeza ngabo yabona nje angazi ngabeka ngithini hayi mtela khona hayi ngoba yonke impendulo engiyizwayo ikhuluma ukuthi lo bhuti nje orong yagaba into ayizayo irong ayiyeke nje akayiyeke angiyazi enke nje namina angiyazi
1: siyabonga siyabonga kakhulu hayi ngampeli engenjena hayi na engasadluli-ke futhi enjani le ngasadluli bakithi siyakwamukela umsakazo yizwe
2: ngiyabonga
1: sesidoda
2: hhayi sengisicelile sidoda
1: ngicela ungivalele umsakazo khona sezwane
2: okay

0: lokungaka esinikhulumile hayi Nkosi impela ngothi ulukhuni hayi phela sekukhunyiwe manje hayi hayi selo ngenile itherapy iqale nje ngingena iyakhuphuka nje iyakhuphuka sawubona sisidodo cha mina ke ngiyavuma ubhuti ne-anger futhi ke ku-wrong lokakwenzayo but ke nabo labo sisi abanaso isimilo ngoba kukho la kuthiwa khona ubabamba ngenkani kodwa ke bayazikhethela bona ukusuka enhliziyweni ihlazo nje ushadile umithi nganye ngaphandle awu ngiyababaza iyekeni le nto bantu besifazane yokubulalisa amadoda ngokungami nesimilo ngiyaxolisa ngokwelula athi kobhalile amen baba wami all things are possible angazi noma kusho la 9 from uzanele nto ayi ngeke angazi umiqonde la 9 kodwa dodo kodwa ke nalo nkosikazi akayiphethe kahle uqoma kanjani ushadile uzokhulela lo bhuda akayiyeke ke lento siyakwamukela ezweni sawubona
1: yebo sisi unjani
0: ngiyaphila sisipho uyaphila
1: ngiyaphila sisi eyi ngiyashiva sisi mangilalela lesi sihloko
0: kufanele
1: yo ay angikho right angikho right because sisuvule ngaleyo serial killing esibhekene nayo njengamanje and le esikhuluma ngayo njengamanje isituation esimila
0: exactly
1: kuleyo that is why bengizothi noma ngingeke ngize ngiphoqa abantu benze into abangayicabangeli nabangayifuni asigcileni kumlapheni because if usilapha yena asilaphi yena silapha ama victims sisindisa abantu abama victims akhe ngoba uma sigcila ekum attacken nokumthembisa ukufa angasadlebeleke athi pho yini engisazoyilungela ngoba ngiyazi ukuthi ngilahlekelwe yilo futhi ngibhekwe isibhamvele yayiza leyo nto angithi nalo njengamanje owenza lento la yenza khona kungenzeka ukuthi umuntu oyedwa noma sebemkhophishile nabanye cause isengakhopheka nje igcwalizwe lonke but into ithi uma vele bemiyeka esehlala nokuthi ngiyazi ukuthi amaphoyisa amengithola ngibulala noma ngiyagwetshwa abazusinda laba ababulalayo kanti ukube bebezomthola bamazi noma mhlawumbe abamnakange nenkinga ukuthi udinga usizo bamiyeka njengendoda kwathi washaya Steve because lezi zinto enje zisuke ziyirevenge eyayinto ezihlukahlukene le ibingaba ukubabulala futhi sengajika iphindele kubabulaleni ingakusaba ukufuna abashadikazi bafe ngendlela ingozi ngayo uma ngithi ngiyayibuka isengajika sesidoda ibuyele kubulaleni because ine-anger ihamba ne-revenge wena uyashelwa edrobheni that's why ngixwaya nje ukushelwa edrobheni because sihamba sinezimo ezahlukene usuku nosuku uma sehle etekisini awumazi umuntu uphethwe yini kuqhubekane ekhanda uyakushela wena uyitshela ukuthi uza nothando kanti umuntu uyagula
0: eyi akushange love bombing
1: yayizwa sisidodo leyo nto uthi usothandweni kanti ukwi-revenge relationship le nto esengenzeka ekugcineni kosuku lo bhuti isuke nje inhliziyo endaweni ime kwenye indawo athi sengiyababulala manje yayizwa leyo nto so bengifisa ukuthi sigxile ekuthenini silaphena noma kubuhlungu noma kusicika but asisizi yena-ke manje sesisiza osisi bethu sesisiza abafazi bethu ukuthi nanti izembeke manje libabhekile and kwakheka amanye ama-victim manje emotionally and ukhumbule ukuthi lezi zinto ey'kanje zabantu abenza kanjena azigcini nje ngokuthi babulawe zispreada nezifo sesidodo because umuntu uma esenza kanjena umuntu uma esenza kanjena akanandaba najazi lo mkhwenyana sisakhala ngengane yodwa iy'ngane ukufa uhulumeni wethu ubheke ngokondla isizwe sakhe ngama-ARVs amahhala kahle kahle awawona amahhala ayakhokhelwa lezi imali ezibolekwayo lezi imali ezibanjwa enteleni esilwelayo ukuthi uhulumeni wenzani ngemali gcineni kosuku ingane zethu ngabe zinama lab

0: kakhulu.
1: Mhm.
0: Nethathi ukuthi nomunye cha kuthi yabuza.
1: Mhm.
0: Ayi, waqoba afuye leba njeni khona la phethe khona le manje.
1: Hawu.
0: Bona basazi labantu. Ayi, usenomunye lo semshiyile umdivota ngasese. Semshiyile lo.
1: Yeah.
0: Umdivota ngasese. Lo semthathile ke manje.
1: Mhm.
0: Ugcine. Wathi ngilila ngithi uyahamba uyavakashela kuyakubo kwakhelene eshimisi yakho uzo uthekeke nalo wesibili nalo wesibili umalo ngangebuya lapha akabuyi ngamsebenza ngokuhlukana ngisethethe emagamelini sebevethe ngibakristen naye lwesibili ke manje uphethe inkonzo khona lapho njalo qube ngiyavuyile ube umama lapha
1: uyenzela esontweni yonke le nto
0: uyenza he noma kungenzi kanjalo futhi uphiwe lo muntu manje ngale nto ye-enga ukuthi naye lo mfowethu uyafuna ukukhulekiswa unenkinga ngokukhulekiswa lo muntu omhla angisho odokotela nomakhanseli yenhlalo yenzela ukuthi kodwa ufuna nje umuntu abantu bazabeza unkulunkulu babezele yena ngoba naye asazenzi kunye nto emphushayo impela hhayi-ke lo abuyeke ade fakashileke lesibili fakashe kubo uyayibuya kubo lapha uthwala sefile ne-five ekuseni uthathi uyageza uyaphuma uyahamba emsebenzini esethi hawu yena umuntu akho awumazi ukuthi uhambe bengakathi angisanokuzi naye ukuthi udlale imimoya ufuna elikamele ngiyenkamela udlale imimoya kanjani basho njalo thi ngemoya edlalayo wagcina-ke umfowethu sedumulekileke wathi udutshule ngumfake yakhe lo ukuthi ushuthi ubulawuye lo uyazi yena ukuthi ubulawuye yini kwayiloo nto kuthiwa nje uqale ku-enga umuntu wayishade naye ngoba lo muntu wayishade naye uqomele nomuntu khona esontweni kube liphethwe umfowethu njengokuthi u-anonymous nje impela u-anonymous sengithole ukuthi lo muntu ufuna ukukhulekiswa nje into futhi alungiswe ngayo akasazini nkosi yami ngoba noma kuvuka le nto ngithi ngabe lo muntu athi hambe bonke akasazini kezekesho
1: nayenaye
0: wayesho ukuthi eyi mfowethu bangenzini noma ngithandi ngenze njani manje ngoba phela manje angihlale nkosi yazi bangithathele esontweni kumuntu ongimphethe cabanga
1: esontweni
0: esontweni ayithi kwenye indawo aseqhuba kuvumela-ke manje kubafazi kabantu-ke manje awukuthi siyamkhulu kuthi ubafowethu angithandi ngenjalo phela nami bangithathele futhi nami bangithathe ikokuthi ufuna ukukhulekiswa lo mfowethu ngoba uzofika buhlungu ilokho nje ngiyabonga u-anonymous yebo
1: bakithi ngiyezwa kodwa uthi into ekhona le into ekhona zwanini ngumfundisi esontweni ngifikele unkosikazi wami athathwe khona esontweni ahambe nomuntu owu bantu manje naye lo mfundisi-ke se nami bangithathele sekhona leso eyi ayibo ngifuna uqhubeka ngithi ayibo weshwele nayizwa ukuthi into ekhona le okusho ukuthi into ekhona le bakhona bayihobela samoya nje balalele-ke manje e sawubona wazi wakhulumela-ke phansi kodwa manje wenzenjani seliyanetha ni futhi network
2: hayi lute kunjani manje
1: sekungconywani qhubeka
2: um ngithangibuye ngiyilapha letezakele yazi kuyomele yenze njani lethi zoba lokuyibuka isimo sayo engathi yaphuma endleleni kwasekuqaleni
1: ya
2: kahle kahle besikhulume isiniso sesigodo saloko sekhosa yofuna umfazi kahle kahle uma ufuna ukosazi ushiyayo kushipha impepho ekhawo ufukubike abantu labadala basekhawo umfazi ntekho hhayi ukuthi uzuze ufuna umfazi ufuna iqaliwe yogaa la walahla khona ngoba kubalela kahle kahle isimo sakhe wadikelwa lidlozi lakhe ayikazi wenza ntezi waxakaa
1: kosi yam
2: ya yena mhlama sefuna ukulungisa isimo sakhe lesiqo akayaye ekhaya ayozoshiya axolile ubaseboshile akuyacele nje khaya nje nawo ngoba ithesiyilahlaphi ladede singabantu ufike thi ufike hlanze mina ngikhulise ngendlela engikhuliswe ngayo

0: njoba uzwa abantu befakaza ngicela ukubambe lokho makhuphule ifaith kuwena ukuthi le mini iyeza nakumini njoba uzwa abantu lengelosi iloku ibenzela kholwa ukuthi nakuwe kuzokwenzeka hleze kungenzeka ngokuthi uhlanganyele nathi kulezi nkonzo masunday noma ngolesibili hleze udaba lakho lidinga ukuthi uyobonana nje naye umprofeti ufike uhlale phansi naye kuloko esikubiza nge one on one uyihlelele nje ayinoku ukuthi mhlawumbe nempahla yakulahlekela unento futhi esho ukuthi awungeke ngisayifumani ngicela ungamncama uNkulunkulu kukhona asangakwenza
1: Dalane ngimina phambi kwenu nokufakazi esengibenzelwe ile ngilosi ezibazalwane kuningi mhlaka 1 January ngisuka le ekhaya enkonzweni ngomhla 31 ngathi mengifika egcekeni kwami ngoba ngafika ngo past 8 ngafika izitha zihlangene kwamakhelwane zixoxa ngami zikhuluma straight yonke into eziyikhuthanda ukuyikhuluma wazi wathi omunye no-5 litre poison basho ukuthi ngilambile ngathatha 2 slice ngadla ngangena ekameleni ngathi ngiyolala futhi umprofeti singasuki namagqubu la ngase ngithi ngiyalala kwengathi zisho endlini ngashuluka ikhanda ngavuke ngaphumela phandle ngadumisa ibhodo ngathi ake ngibaleke zasukuma zonke zahlakazeka sodwa samemeza samemeza mina sangibuza ukuthi ikade sibatshele ukuthi ngikhona labantu kanjani ngithi ngiyabonga kazoyani ukubona nje izinto zenzeka ngale ndlela okwenzeka ngayo bobe le ngilosi bamagadosha uphinde zangifaka amaphoyisa ngojanuwari mhlaka 21 afika kubalindela ukuthi azongithatha engibopha afika amaphoyisa enza into eyenza aphiqile ngangabona esegcwele endlini ngilele khombe ngesibhamu asho ukuthi hhayi kunjani enza into ezoyenza angatholakali ukuthi angithatha bajika endleleni sabuya abuya ngishiye kusengathi kuyavuka nabo enhla komuzi bangibhekile ukuthi ngikhona noma ngiboshiweni ngahamba ngayo etohweni loba ngatholwa netoho lwalo ngingasebenzi kwamhla 15 December babuye bathumela umuntu bazabantu akazongibuza ukuthi angiboshwanga nawe khona amaphoyisa afikela kwami shoba ngehla benyuka nje ngathi hhayi angazi hambani abuze e-police station bazalwane kuningi nje ngizothatha nje ukubonga kwale ngilosi ngibonge ngokwenzekeke ngomsombuluko kuleli toho ngithole mhla 15 ngathathwa ngiseScottburg ngathathwa ngalethwa la ePennington khona la eThekwini eByteown khona ama-ofisi akhona asemsebenzini labe ngizoyenza khona bangamabelungu bangipromota ngolesibili ngathi ngiyafika ekuseni kathi hayi hamba ndoda sobuye sikubize akangazi kwenzakalani kade ngonye izolo bangitshela ukuba ngenza permanent namhlanje ngagxoshwa ekuseni ngathi de kwenzakalani kwathi ngolesithathu ngathi ngizozala imali yangangena ngolesine yangena ngolesine ngavuka ngolesine ngathi hayi ake ngiye la kwenziwa khona i-tiflet zemshini ngize la ekhaya ngahlala etekisini ithese ligcwale itekisi shoda umuntu oyedwa ngaphinde ngadiliva kade ngivuke ekuseni bazalwane ngenephuphwana nje elincane vele ngaphuphe edrobheni engazuthi bantu bayangibalekela baningi ngumenyezi owoyedwa mingiyadoa sengisele kedwa khona umuntu olele phansi kumele ngibheke ukuthi ubani sengiyofika khona imoto ilwe nami kuya ngishayisa ngibaleke ngengala ngengala ayi ngithuke ngigcine ngiphaphayo ume ngithi ntambama ngolwesine ngifonelwe ingane la uma ngosuthi ithi ishayiswe imoto bazalwane ivele yaqhamuka ngamuntu ngayazi ukuthi kwenzakaleni kodwa yangale imali ngiyabonga le nkilosi bazalwane.

0: 0860 4807164. Baba manje zakho siyakhuleka manje, sawubona.
1: Khulu.
0: Baba niyaphila?
1: Siphila ba.
0: Siphakathi lengelosi.
1: Ngijabule ngiyaxokoza.
0: Baba,
1: ngicela lana ukuthi zonke izinto engibonisa phansi, engibonisa zone phansi kwamanzi. U-English makadusha ayikhulule ngoba ey khona babushiwe khona imoto ifakwe phansi kwamanzi engiboniswa zona. Esibonakala sengilosi ngicela nje ingiphe amandla, ingiphe nami ukungena kwi-fasting ngokukhululekile nangothando. Kuze ngithole la mandla la ingilosi njalo inginike iso libanzi elijulileyo njalo kuze ngiyakwazi ukunqoba.
0: Unkulunkulu uthembekile baba, lengelosi mayikwenzele njoba songene wafona nje manje ma-update bomnyama kuvela ukukhanya. Mayikuthwale lengelosi esicelweni sakho sonke, nala uhamba khona nje ikufihle ikuthwale ikwenzele konke okuhle.
1: Ngiyabonga mkhulu.
0: Bless you baba.

0: Molo sabona.
1: Amen baba.
0: Ninjani ntombi?
1: Ngiyaphila, ngicela baba ningikhulekise ingane yami. Bayigcina 2023 ukuthi ihleli ngaphansi kwama-bridge, angiyazi nokuthi iyaphila la ikhona.
0: Ubani igama lomntana?
1: Ukwazi Ncobo.
0: Nkulunkulu onamandla nothembekileyo. Makadosha na impilo kwazi Ncobo. La ekhona. Mangakuthola ukuphumula engabuyelanga ekhaya. UThixo othembekile. Unkulunkulu wethu uthe siyocela noma yini nalezi zinto esiyibona sengathi zinkulu asinakwenzeka. Unkulunkulu wethu namandla but makwenzeke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Wherever Nkosi la ikhona, baba wethu namandla onke, la isitha simgcine khona, noma ngabe simbamba ngama-drugs, noma ngabe simbamba nganoma yiphi impilo obumnyama, but siyamlanda egameni likaJesu ahambe ayobuyela kumzali wakhe ephilile. In Jesus' mighty name, amen.

0: abantu bayadlula emhlabeni ngendlela ezahlukene ezizwisayo ubuhlungu lokho kwangempela. Kodwa ke khona into the uma uyisho wathi sisuke sizogqugquzela lona uthando.
1: Yebo.
0: Angeke siye ukugqugquzela uthando bazalwane. Ngeke siye ukugqugquzela uthando komunye nomunye. Ngabe uthando lithinta ubudlelwane. Ubudlelwane kahle kahle yinto enhle
1: kakhulu, yeah.
0: Ubudlelwane into emnandi. Yazi kunabantu dlame abake bathandana uzohala.
1: Ufisa ungayibona.
0: Beqonda lento le. Bathandane nje uzuthi yaze yayinhle into yengane. Khona ke kusamdlalana abajwayele ukusho yabantu mabebona into enhle, bathi yayinhle into yengane.
1: Phesheya. Wakuhambe uRomeo Khumalo lo wewa umphathi westage iMetro FM. Ehamba nonkosikazi yakho wakhe basetsana.
0: Okay.
1: Yabo basetsana.
0: Yes.
1: Yeah. Base Los Angeles, downtown Los Angeles, phakathi LA. Engathi ibese angazi kuqaqeka intambo yeteki kumama.
0: Mhm.
1: Abese fola ubaba. uRomeo Khumalo afasa iteki
0: leNkosikazi.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Bese kuqhamukisa likwazi somlungu.
0: Mhm.
1: Sithi wow, uyazi ayinhle into eniyenzayo.
0: Mhm.
1: Naba kuleliswe angikholwa.
0: Mhm.
1: But no, from South Africa and so on. But kwaba into enhle. Ngeke wena mangakhuzuka nje kuze ibhathi ukuthi uhamba ubheka phezulu ngabe usabona abantu efana
0: nalo. Angithi kuze kufinyelele lapho nje ikona dlamu ukuthi sigcina sesithi uhamba phezulu ngenxa yokuthi ifocus yethu kakhulu angazi ukuthi ngizothini. Sike sayithinta kakhulu le yothando. Sithi uthando yinto ephelayo kumuntu. Kodwa futhi at the same time yinto okwazi ukuyitshela yona ngoba kunezimo ezithi uyabona lezi noma ngiyathanda noma ngithandi ngeke sishintshe manje sengenile kuso.
1: Sinjena nje.
0: Sinjena nje. Unayo unalilungelo lokushintsha kodwa awu musu ufuna ukushintsha ngengqondo yakho. Uma uNkulunkulu esethe sengixivizile. Yeyibona lonto leyo. Ngoba uma ngabe singena uthandweni, yesi singena ngaluthando ngoba into esenze sagcina sayikhehla nesalukazi namhlanje sangena ngothando.
1: Kunjalo nje.
0: Lo mkhulu washela isalukazi sakhe ngalezi yayikhatha.
1: Yes.
0: Into eyabahlanganisa uthando.
1: Yes, kwazalo.
0: Kwazalo kwasala soke njengoba begcine behlanganiswe uthando, yilo loluthando oluhambe lwahamba umkhulu waze wathi nanga umuntu engathi uma nguga nguge naye.
1: Yabona
0: ngenxa ukuthi sekunezinto ayibonile ezenza ukuthi uma nguga kumele nguge naye kodwa vele beqala uthando ngoba okuyena umuntu othatha lesi sinqumo sokuthi ngizoguga no Lady M othande mina ngoba vele uthando lubekwe bani lubekwe kuye.
1: Yebo, uyena ufika phike
0: uyena obonayo aphike enze yonke into egcineni aphume negama elilodwa lithi lo uzoba unkosikazi wami ngoba vele uthando luphume kuye lo wesilisa. Mina ngase ngenza izinto ezokwenza ukuthi impela aqinisekise ukuthi uyena. Yabona. So ke ngokuhamba ke kwesikhathi uma lezi zinto seyifinyelele kithi dlame sengize ngasithatha isinqumo sokuthi ngempela uyangithanda so ufuna ukungishada yila kubiza khona ke manje kuthenini ke angizinikele ngoba sekunezinto ezishintshile futhi ezingeke ke manje zisakwazi ukushintsha. Uma mina sengize ngaya kubo kaXoli ngayothi nina bazali bakhe ngiyamthatha usengowami njengamanje nginikeni ngemvumo yakhe. So ezinye izinto ke angeke ngisayishintsha ngoba sengize ngavuma.
1: Kunjalo.
0: Sengize ngavuma ukuthi njengamanje sokuzoba yilo. But ke ibukeka lento yomdlalo. ibukeka i-content.
1: Yeah, no. Uthiwa phela wonke umuntu uyi-actor in the theater of life because la mawuqala ubudlelwano ubuqala nomuntu ongamazi and into eyenzekayo i-trust yakho mangishayela manje ngithi ngiyakuthanda I'm a stranger, total stranger.

0: kwenzakalani kulomuntu lo yabo lento leyo eh achaze ukuthi kwenzakalani ngaye angazi ukuthi indaba izigcine sifinyeleke kanjani ke yabona kuyena futhi ukuthi ngibuzile oh ngicantsise secretly I don't know inkulumeni zabo yabona kodwa bekhona lento ukuthi ugcine etholile ukuthi mina ngibuzi security
1: oh yeah
0: wabuya ke manje message ende ngaka I thought you which is I message ikhuluma ukuthi beyitshela ukuthi I'm matured enough ukuthi bengathatha indaba zakhe ngikhulume ne security ngibuze security ngaye ngithi mina lalela bhuti wami angimithandi nomuntu engamazi isikhathi esiphila kusona kufanele uma ngiphuma kube khona owazi ukuthi noma ngingashongo ku security singiyapi but ngibuze umuntu okufanele ngimithane naye because angimazi yebo lonto le umsebenzi wabo ukuthi bayazi ukuthi la ema office vele kune office elu 1 no 2 no 3 and bayazi kubhaliwe nalo bayazi ukuthi okay fine laphana kukhona bani so angithi ngihamba mina ngiyazi ukuthi ngiqondene nobani wenzani and ngeke ngivele ngiphume nje ngihambe So leyo nto dlame kimina ibuyise esinyi sithombe ngathi singabantu besifazane uma sengithola vele ukuthi kahle kahle umuntu onjani lo ngikhuluma ngaye ngathi inkosi ngiyabonga kuba ungenze ngibe nje ngingabi uthathekile ngingajajuliswa ama meeting aye kuma kuphi kuma restaurant a big restaurant njengale I mentioned uyaqonda lento le so ke indlela abantu besifazane engifisa sizithande ngayo asikwazi ukuhamba nabantu esingabazi singatholanga ukuthi bawubani uyayibona
1: lokho
0: awukwazi ngisho ukumtracer lo muntu awukwazi kwenza lutho because ukuvezela izinyo and leli zinyo izinyo eliye lihluke abantu besifazane kwamanye amazinyo esike siwabona
1: oh amazing
0: I'm telling you izinyo elingafani uyazi noma ngabe kuthiwa leli zinyo ubuke walibona kodwa umuntu mesekhuluma ngendlela yakhe ubone elinye izinyo wena ongakaze walibona and uzwa the voice ongakaze wayizwa ivoice ekudonsayo kodwa noma kunjalo mele into yakho ubani lo kufanele ngihambe naye Asikwazi ukuba nesibindi ngoba ngiyakhumbula ukuthi ize yathi lento no is fine sizohamba ngemoto eyodwa ngathi no I'm driving
1: Yeah,
0: yeah, was going to say. We are going to say, ngine moto, driver. So mina nawe somithana kwi kuphi? Kwi point othe kwi meeting point othe somithana kuyona. La isohlangana khona. And ngasho isikhathi, ngathi ngesikhathi esiwukuthi exactly because the meeting fanele ibe kanjalo, uyabona? So ke ikhona lento ethi yini le engenza ngijatshuliswe number 1 ukuyomithana nomuntu engamazi ngeagenda seyazi yena number 2 ngizongena emotweni yakhe useshilo kulesikhathi esiphila kuso dlamu
1: uyithengisa ufa
0: uyayibona kulesikhathi esiphila kuso kulesikhathi sokungathembi muntu uma namanje sisakhuluma ukuthi khona abantu okufanele yayilalela sithando sami uyabona lento yokwethemba namhlanje awusakwazi ngisho ukuthemba lothu uyamazi
1: yeah
0: oseduzane nawe awusakwazi ngisho ukumethemba uthi uhleli nje ubuthi kodwa inkosi yami uyena yini unless kuwumuntu othi sibuye waba nobudlelwane naye isikhathi eside usuyamazi ongenza ikholigi yakho ongenza kodwa futhi nakhona awukwazi ukuba uthathekile nje sinomi kanjani
1: no
0: yabona ngoba kwaleyo ikholigi noma ngabe kuthi usuya isikhathi ngana but kunento nawe ongayazi ngaphakathi kuyena ukuthi injani yabona so ke akungabilula nje ukuthatha umuntu no woze ungivakashele endlini yami so basoba umefika lapha nekubamba ekrapha and uyafika lapha uyakubamba uyakrapha uma ekrapile uvuka ubulwane bakhe bothu sezongibopha vele agcine sembulala la umuntu yabona izinto ezinjalo kufanele ukuthi emcabangweni wethu mangabe kuthiwa siyacabanga sazi kahle kamhlopho ukuthi asingabi othathekile ulambile eswini ngiyavuma kodwa musu kuba uthathekile ngoba izolo kade ulambile kodwa walala udlile kahle futhi ngale kokuthi kube nemali engenile yangena ngalolu hlobo so lento yothando dlame ijulile kubiza ukuthi uma ngabe siqala njengamanje sithi samukela uthando yiqonda into ongena kuyona ungasabi ukuchecka ukuthi ubani yena lo nawe umuntu esilisa ngikhuluma kuthina sonke la yabona
1: ngoba phela yonke indawo
0: yonke indawo iyenzeka uyaqonda lonto le ake siyekeni uthando lo lokuzovele kube uthando lwethu nje lwaziwa angiphathi khona kumuntu ozothi ungatsheli muntu vele ugcine ngalelo la ngikhuluma naye

0: Hey, you anonymous.
1: Iba anonymous. Vele nje ugcine ngale uyabona lento yethu ngicela siyifihle. Uma ngabe ngempela you are serious ngokuthi thina kufanele sibe nalento kufanele sibe na. Why kufanele sifihle? Why kufanele abanye abantu bangeke bakwazi ukuyibona? For the fact nje ukuthi uthe asifihle. I red le.
0: Your red flag.
1: Uyaqonda already sikalile lenkingi.
0: Ungatsheli umuntu.
1: Ungatsheli umuntu ke lento izoba pha. Na uyavuma uvuma ungatsheli umuntu.
0: Even meeting point. Nihlangane
1: nokuthi sihlangane kuphi ungasho. Qala lapho umuntu osifazane ukuthi ngempela ngempela there's something engahambi kahle. Why kumele ngingatsheli umuntu?
0: Akwazi ukusho call igwaqo.
1: Ngisho umngani.
0: Ngisho umngani wakho.
1: Ngisho umngani wakho. Ngisho sister yakho uthi wena lo muntu akangatsheli umuntu.
0: Hayi
1: kuyadlala. Kuyadlala. Ake sifundeni lento ukuthi kuyo yonke into eyenzakala ethinta uthando silimazene kakhulu manje. Kunabantu abafikile kithi Dlame basithanda ngeqiniso. Bafika abantu besilisa Dlame basithanda ngeqiniso. Thina sabathanda yazi kunabantu abathandane nabantu ngenxa yodumo hayi ngoba bebathanda. Yabo uthola ukuthi umuntu uzovela ngilinganise ngawo nawe Dlame uthandana noDlame ngoba uDlame umsakazi, that's it. Funa status.
0: So msiza ngani?
1: Uyabona ufuna nje ini istatus kuphela. Hayi uyabona uDlame lo wasemsakazweni aza mention ukuze kuvele ukuthi lo Dlame owakuphi uyimpela ke mina ngithanda naye. Uyayiqonda lento le. So ke asingathandi abantu ngoba sibathandela i-status. Uyabona impela lo dumile nje kuma social media uyimpela lo mina engithandana. Hawu kanti ngempela oh sorry and sorry uyabona lo nto le. So ngaleyo ndlela leyo lo muntu uzoza kuwe Dlame akuthande noma wena uzomthanda ngempela. Kanti wena awumthandi ngempela umthandela udumo lwakhe. Ngicela ukulinganisa nangalokho. Kwezinye zeyikhathi akuve besenkingeni abantu abanye abashathela befundisi. Abanye. Ngizwile, yes.
0: Abanye.
1: Hayibo. Ngenxa yokuthi abefundisi bafunwa wona wonke umuntu okhona ebandleni.
0: Sazwazakho umamfundisi.
1: Uyabona? Abe angiphathi uma kuthiwa kakashadi. Uma ufuna ukubona ibandla lihlukana, ongene ebandleni elingenayo umama umfundisi.
0: Bonke bayibona beyuyena.
1: Wonke umuntu wesifazane uyibone ubani? Umama umfundisi. And iqiniso lithi bonke laba bantu abafuna ubaba umfundisi. Hayi ngoba ubaba umfundisi bemthanda, yingenxa ubaba umfundisi ulapha.
0: Phezulu.
1: So njobe lapha phezulu ufuna ukuthandwa umuntu noma ukushada nomuntu olapha. Ufuna istatus sikamfundisi nakuba yena ebona ukuthi vela ngimthandi liyabhuti. Abanye abantu Dlame indlela abapreacher ngayo indlela abenza ngayo izinto epulpiti uyufisa sengathi ukuthi ngaba seduzane naye
0: ngimsule nje ubuso
1: uma usunikwe lelo lungelo lokumsula ubuso uthi uyabukusisa lo buso uthi ke angeke kungcono lo buso ngibusula uma sepulpiti kuphela kodwa hayi la iduze wakhe lapho wena usuwenzeni usuwenzele nceku yakuthanda yazi yakuintroducer and baningi abantu aba end up beintroducer abantu bashade bandleni ngoba umfundisi usesaba ukuthi sengize ngam-introduce ebandleni. So if ngingasamshadi noma if sengidivorsa kusho ukuthi mina ngempela ngiyobe ngingenzi izwi laba bantu engibaholayo isithunzi sakho. Abanye abantu Dlame bahlala enhlungwini ngenxa yokuvikela nina. Ngiyalani lapho. Abanye abantu bahlala enhlungwini ngenxa yokuvikela nina ngenxa yokuvikela bangaba balaleli ngenxa yokuvikela ibandla ngenxa yokuvikela noma ngabe yini kodwa ubone umuntu ukuthi isimo aphila ngaphansi kwaso yisimo okufanele asibambe singaputshuki ukuze nina nikwazi ukuba right.
0: Agwinyilahle shiz
1: ngoba lento mingase kuthiwa iphume ukwethembela noma lo muntu impilo yakhe imile ngenxa yakho uma engasathola ukuthi

0: kanti kukanjena uzothi pho emhlabeni kanti kunjani ngabe ngisenzani ngoba ngisho sibani bani ku 1 no 2 no 3 no 4 yabona so yizinto einjalo ey end up manje sezenzeka ake simnxusa uNkulunkulu ukuthi kunoma ngabe yini esiyenza yenze into ngothando hayi ngokuhala
1: yebo
0: shiya futhi kwemali eceleni udumo nje lulodwa abantu abalinaki ukuthi udumo nje lulodwa luyamosha lwenze sisondele angisondezwanga imali kodwa ngasondezwa ukuthi udumile kunabantu dlamo thola ukuthi ezimathi imali beyithanda kodwa banendaba nayo
1: yeah
0: that's
1: true
0: I that is true nami ngokufakazwa lokho akunendaba nemali mina uyayibona lento leyo noma ngabe uthi umuntu imali uyayithanda kodwa kanendaba nayo into ebalulekile ukuthi yini le ekuwena uyayibona lento leyo ngiyakuthanda yini wena wena siqu sakho uyayibona lento leyo angithandi ukuthi uyini kodwa ngithanda ukuthi
1: wena
0: as a person
1: that's true
0: uma ngabe sithanda abantu ngokuthi bayini ngishilo ngathi lo muntu akanendaba nemali kodwa unendaba nokuthi uumsakazi
1: yeah
0: unendaba nokuthi upastor unendaba nokuthi hayi ku social media impela i social media yonke yazi yena so nami uma ngeke ngathi obvious mhla ngishada ngizovela ku social media bangazi bonke ukuthi sengunkosikazi walomuntu noma sengiyindoda yalomuntu ake siyekeni lento really umuntu othandana naye uyamthanda ngokweqiniso umuntu lo ukuthanda umuntu dlame weya izinto noma ubheka izinto eziningi esezenzekile nezinto ezingakwenzeki
1: yebo
0: inkinga yethu iyodwa ke dlame asithandi ukukhuluma ngezinto ezingakwenzeki ngaso sonke isikhathi sifuna ukukhuluma ngezinto esezenzekile kanti uma sikhuluma ngezinto esezenzekile kuba difficulty dlame ukusolva leyo issue
1: yeah
0: angifuni uqamba manga kodwa uma sikhuluma ngento engakwenzeki esazi kahle amhlopho sobabili ukuthi ngenzeka kuba lula kakhulu ukuthi yazi ukuthini la lento le sake sakhuluma ngayo sadlula pass by but nansi njengamanje sisibhekana nayo njoba sisibhekana nayo sake saxoxa nje athi uyazi ukuthi khona ukuthi ulinganise ngento ethile kumuntu ukuthi hayi uma ngase kwenze ku 1 no 2 no 3 ungenze njani
1: ya ni xoxa
0: nje ni xoxa nje yabo angahamba mina ngishiye uyaqala manje uthi eish fana nengane dlamu yingakho ngathi ngelinye ilanga kubantu besifazane uma uthandana nomuntu ngaphambi kokuba umzalele ake niyixoxe nje nixoxe ngeke serious umuthandu weqamba manje uthi awe manje yazi ngikhulela
1: ubone reaction
0: ehe ubone reaction ha uyazi insuku zami bebe zavele zangeqa uyaqona
1: zikweqeza yapi
0: zeqile
1: zeqala
0: yabona I mean ukuthi angingenanga kulenyanga eyinkosami kungenzeki ukuthi ngabe kwa angithi uyabona awusho ukuthi ukhulela kodwa usakhuluma ukuthi weqiwe
1: mhlamba azasho ukuthi kungabi ukukhulela
0: exactly yabona so uma ethi kungabi ke ukhulela wena phinda futhi umbheke emehlweni uthi hawo sanda sami uma ngase kuthiwa ngempela ngikhulelwe kungenzakalani uzombona lapho ke
1: yabona ke kuleyo ngeke uthathe isibhamu sinenhlamvu usikhombe kumuntu mayisithuma lesibhamu akazoshona
0: ngawo uzoyekelani
1: uyay understand ngifuna ukisho
0: ngiyizwa kahle
1: ulele nomuntu wesifazane ngaphandle kweprotection uexpectain Ayizo dubula khona
0: uvele phela uexpect ukuthi inhlamba iphume
1: ehizophuma inhlamba ishayi target
0: exactly
1: shothi inhloso vele
0: kushothi inhloso vele
1: manje ukusho kanjani ke wena ukuthi kungabe kadudubula
0: kadudubula kodwa yabona angithi uma uthi kungabe kuwena angazi ingqondo zethu ziba kuphi kuba sekuthenini ngifuna lento odayi ingane kodwa uyazi ukuthi lento izoveza ini ingane
1: kunento nje abayibayisha abantu ngibone mina ukuthi kwanto akwayisho before ukuthi masivakashelene sanda kuthandana uthi ungena sesiyabhudubezana ingubo sezimthwana lapha phansi
0: makuthiwa sikhona ukhongozayo sothi siyacosha kuze sisalokotha
1: yebo isikhindi lezi zincane seyirolekile zirolekile
0: uzu
1: 8 eh nisiso
0: 8
1: right so angithi

0: Zoya, sudlala umjikelo zokuqala. Ngesikhathi intetha nje, angithi mhlawumbe ufike Friday uhamba Sunday or Monday morning. Already sifile weekend yethu. Is that? Ibulayo le round eyodwa isenze manje. Because mhlawumbe ngizofika kuwena noma ufike kumina, ngingabi yile nto bengiyi-expectile kuwena. Hayi kuthathe emawala ngoba bengihala. Yayibona lona. Isifili weekend okuqahla mve ngo 4 ntambama sabhudu bezani past 4 umdlalo phelile shoot us from half past 4 to Monday morning leyo weekend is dead seku sikhona possibility ukukhona sengahamba nakusasa you understand kanti into oyishoyo ukuthi ukufika enhlale phansi and then nixoxe nibonde
1: kufika isikhathi sokulala
0: exactly nakhona lapha emlalweni lapha embedeni asenibhuthubezana niyaphuthumana niyastadisha manje ukuthi yini eningayithanda nobabili ngoba kufanele ube khona owethukayo ngoba phela nobabili niyi-stranger to each other for that particular night anazani niyaqala ukuba ndawonye hayi le nto uthi ufakele umuntu amanzi endishini uthi akageze uphume nje ngokujika nje live rand uyabuya sekunebhamu zelilodwa leyogwebu usezengubeni ugezeni
1: ayi yona le dlame angifuni ukuqamba amanga angazi ukuthi singayenze njani kubantu besifazane nakubantu besilisa kodwa kukona konke lokhu phakathi kwethu sobabili kudingeka umuntu owazi ukuthi ufunani.
0: That's true.
1: Ukwazi ukuthi ufunani awuvezi ngenkomo yakho.
0: Yeah, it's cherry on top le.
1: Awuyivezi ngenkomo yakho ukwazi ukuthi ufunani. Kodwa inkomo yakhe iyona ezokwenza ngempela umuntu azi yena ukuthi ufunani.
0: Yeah.
1: Uyabona nje lapho ayichaza izinto eziningi. Uma ngabe ufuna ukubona ukuthi ubani lo swisha.
0: Yeah.
1: Uyoze sekutshela igama ethi baningi ngabe banginika lento.
0: Hayi, sekucacile ukuthi kahle kahle ubezele lento.
1: So wena futhi musu ukukhathazeka kodwa hamba nebody yakho.
0: Yeah.
1: Engathintwanga.
0: Yes.
1: Engachanyelwanga udoti nje. Uyayiqonda lento hamba nayo.
0: Ngoba bengenzeka.
1: Ngoba kunabantu hey yabona nje imgilingwane esemnyango.
0: Yeah.
1: Abanye abantu besifazane nabanye abantu besilisa sihlalela ukwenza izinto ezingamanyala maqede zingapheleli kithi lezi zinto ezingayo noma ziphelele kithi nje uma iphelele kithi usuyabala ukuthi kambe wena mangaka ama spams wawuhamba wadla ngenxa yokuthi abanye uyathi umuntu megila imgulu ngani ufuna udlele le nduku yakhe aza kuchamela phakathi ngoba linganise imuvi
0: yeso yendizo izinto abayibona
1: uyayiqonda lonto le So wena nje kusho ukuthi mina ngihlale zibuze nje umuntu wesifazane eh ave ngimuhla ngizomuzi ngihlala kanjani ngithanda kabi dlamu yabona so ke yizinto lezo kufanele ukuthi uma wenza something yabona nje angifuni ayikho into engijabulise njengalento engiyenzile ye agenda ayikho into engijabulise ngaphakathi enhlizweni yami ngezwe ukuthi icosololo ngathi awukanti ngathi use egcineni ngithe meeting ikhanselekile
0: Hey ikhanselekile.
1: Mthe ngikhathele. What white ngathi mina ingoba ina agenda.
0: Yebo.
1: Agenda thina. Agenda yakho nami.
0: Kanjani?
1: Mina mine business. Yebo lonto le. So ezinye izinto uyazi ukuthi dlame ikhona into esikasi yakhuluma ngayo Sunday sithi abantu besifazane asebezimele bashintshe obani. Because thina bengeyona into yethu yokuthi asihambe siyozimela asihambe siyoba nawo ma business asihambe siyosebenza thina bekumele sihlale ekhaya sinilinde baba
0: njalo
1: yabona siya clean senza yonke into siyanilinda kodwa into edale lokho yingoba ukulinda kwami ngagcina ngilindile kodwa ayikazi fika imali ekhaya yokubangondleke ithwela umuntu wesifazana aqashula khona kunezinto okufanele ukuthi umuntu wesifazane uziqhenye ngazo kodwa ungadeleli. Yebo lento le. Ziqhenye ngalokho kodwa ungadeleli. Uma uNkulunkulu esekuphakamise waze wagcina usunomuzi wakho, waze wagcina usunemoto yakho, still futhi iba nemoto yakho, ubingelele futhi abantu, uyiqhenye yongena emotweni yakho.
0: Yebo. Pilimpilo ya.
1: Pilimpilo ya.

0: akho ngendlela futhi efanele enesithunzi ngoba ayikho into emnandi njengokubona umuntu wesifazana onesithunzi
1: yebo uyazakhela
0: uyazakhela isithunzi sakho uyazizwa ngishuhamba uthi yes ngaze ngawumama uma sifika isigaba sokuthi usumama ziqhenyele ukuthi usumama uma sifika isigaba sokuthi usubaba ziqhenyele ukuthi usubaba musa ukuthi hey angugugi mina because yonke into dlami iyafanelana la
1: exactly
0: yazi ukuthi ngisho kungashada umfanyana nje omncane dlami yezwa ushada umfanyana omncane bese ubona umakotshana wakhe la lo mfanyana omncane uyafaneleka endimena sengene kuyo
1: exactly ngoba kusho ukuthi ubese ready
0: kodwa uma ezongena kulendima maqede futhi enze ezinye izinto eziseceleni lo muntu akafaneleki akafaneleki ukuba ubaba wasekhaya even no mama akafaneleki ukuba umama wasekhaya uma ngabe leya sidima sika mama sizophuma kuye ngoba ethi ngisemusha
1: that's true
0: uma ngabe uthi ngisemusha ubushadelani pho
1: awumusha masushadile
0: awumusha wathi washada nje kodwa umama igama lithi mama
1: ubaba
0: baba usumusha kanjani
1: wamusha manje
0: waphenduka wamusha mina lalela angikananga umuntu omusha la
1: ngikana umuntu omusha
0: ngikana nje unkosikazi wami I need my wife I need my husband so leyo busha bakho wena
1: ikhamba manje ha kabe
0: please ngicela umuntu wesifazana uzithande ngicela umuntu wesilisa uzithande awukwazi umuntu wesilisa ukuyithanda uphezu komuntu okhalayo uchama wena kodwa yini uyakhala
1: ingathi kunzima kangaka iyeke nje leyo nje mamthembu kunzima ukulala nepartner yakho noma kuthi ube joker mayithe no mayithe nje no noma kuthi ube bedlala ngaphakathi kuwena iba khona leyo nto ukuthi imuphi lo mdlalo engizowudlala ngedwa
0: esevele sekhali ngembezi ngafuni
1: so ukumdumela kumbamba umuntu because into yokuqala efika ekhanda la kwangakhona nomunye umbhemu ejele eMaritzburg owagwetshwa u-25 years for i-rape i-rape yakhe ke i-rape ongakuyiqonde ngoba babethandana nalo bavakashelana futhi kanti lo wesifazane akaziwa ikhathu yephi mese banje kuseni wathi uthathwe ngenkani okay asazi ukuthi inenye
0: ayenzeka ngapha
1: wadonsa lo mbhemu kwagwetshwa wachazwa wathi hayi wemfowethu savumelana siyathandana vele kuyazi siyathandana abantu especially abantu abasebasha bakhona hayi abantu abadala nabanye abantu endaweni ongivakashela fika endlini ke obviously wayengezolala sasoshaya one round bese ngiyamdedela hayi kwamnandi ke siyaxoxa ke kwahla sase sabona sekushaya upass 1-2 ekuseni sekukhala iy'nkuku ukuthi we cala ligcwele indlu sobabili futhi savumelana ukuthi ngavuma eyi ma ubanjiwe-ke it's fine futhi sengohlawula-ke lelo cala lokuthi ubanjiwe mehamba lo afika ekhathi uthathwe ngenkani ngoba esaba abazali ngoba bayashaya bashiye ulimi so-ke alandweke lo aboshwe ehambe ekuthola kuthi ulalile nalo and wayeqala ukulala nomuntu wesilisa lo obviously uzonze njani uzolimala so adonse kagwetshweke kodwa into engayithanda futhi kuyena yonke loo nto lo waya kulo wayejele ombona wagcina ezidelile wayibika le ndaba ekhaya ukuthi no it was wrong uboshwa kalo kodwa useyadonsa lo
0: izimo einjalo wedlame ngifuna le ibe sibe careful kakhulu ngayo
1: ibucayi kabi
0: ngenxa yokuthi ukuthandana kwabantu ngikusho ngoba ngumuntu wesifazane kunezinto engeke ngayizibona
1: yeah
0: wonke umuntu unendlela afuna ukuthi izinto zenzeke ngayo ukuthandana kwami nawe sivumelane futhi ngokuthi siya endlini ngikutshele futhi angikhulumi ngecase lo ngitshela
1: ngayo yabo
0: ngikutshele futhi ukuthi no kodwa ukuya kwethu endlini please ngicela singenzi lutho.
1: I'm not ready.
0: Yes. Yabona lento le ukuya kwethu endlini ngicela